0: isagid ka maayad-ayad nga adlaw sa Miyerkules dira sa imo abyan. Una nga Wednesday sa Oktubre. Oktubre 7, 2026. Welcome sa aton pag-updanay diri sa programa Oras na Pilipinas sa GSIS2DXKI. We're so glad abyan nga naka-broadcast na gid kita sa ere. Live na live diri sa aton nga studio. Damo gid ka pamangkot kung sano kita makabalik. Salamat gid sa Ginoo kay we're back on air. Salamat kay Lord sa mga favor, provision. Kag salamat sa imo pangamuyo abyan kag padayon nga pagsuporta. May lang kay may nagpautang sa aton. Ayan. O kag in-install na bisan wala pa kita kabayad. God is good. Yes, all the time. And all the time, God is good. Thank you sa aton mga friends nga nangumusta diri. I know, na-miss nyo gid kami sa ere. Kay lawig-lawig man, mga duwa ka semana man, no? Bago kita nakabalik sa ere, almost, no? A day short. Actually, nakabalik kita kagapon lang mga alas 5 na sang hapon. Yun, doon mo man nga time tong ligad, di ba? Ligad Wednesday, ligad-ligad Wednesday nga nag-lupok ang aton transformer. So, mga dua kasimana, gigita na dula sa airing nga wala kita nakatuloy-tuloy broadcast. Pero, subong, natakod na ang aton nga bago nga transformer. Salamat kay wala makita ginsukot sang tingob. Utay-utay lang. Ayan, praise God sa iyang on time paghimuno. Kumusta? Kay Sir Arnel Falsies, nakapamati ka na da, Sir Arnel. Nag-message yun siya sa akin kung saan o ta makabalik sa ere. Napamati, gigali si Sir Ar. Salute sa inyo, dara, Sir. Sa may traffic section, no, Sir Arnel, no, sa City of Coronadal. Good morning, manda, kay Pastor Hedison, kag Pastor Aning. Anay kami sa Sunday sa 3rd Annual General Assembly sa Hagay, South Cotabato Chapter. Suggest to si Pastor Isok nga magsulat sa aton mga partners, and so we did. No? So, salamat sa Ginoo. Kay ara kamudira nga nag-back up sa amon. Yan. And happy listening kay Tristan sa Gulay Family. Mayong aga, mi good Dave, mi good Joy. Yes, mayad-ayad gin nga aga. Mami Presi, blessed Wednesday. Morning blessings to you all. Yes, blessed Wednesday din sa inyo dyan sa Cavite. Mami Presi, dito ano, medyo makulimlim. Dyan sa inyo, Mami Presi, mainit na ba? Hello man kay John D. Always na nagapamati. Kay Sis Merlin sa Hubero Villamor Family. Kay Sis Virgie sa Brasileno kag Suarez Family. Good morning man kay Rose sa Punzalan Iliaga Family. Kay Sis Jen Abainza Family. Kay Ate Beatrice sa Consad Family. Yon, mga nag-heart sa aton iyang Facebook Live. Gindiri-diritsyo na naton aton FB broadcast dira para hindi ka musagay load kada bag-o ang program. Ibutang lang naton morning programs. Yan, para tuloy-tuloy ang inyong pagpamati. Hello kay Sis Ellen sa Dumalaog, Butterbonya, De Palubos Families. And thank you po sa pag-like dira. Amo man kay Brother Francisco, everyday nga pamati sa Espiritu Family. Kanday Sis Bevelin kag Sis Lenny dira sa Banga sa Funticha Hilahos, Babas Families. Thank you sa pag-connect via FB. Tagaanta ligwa subong ang aton unang segment, ang Pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

14 minutos, makaligad, ang alas 8 sang aga. Nakapamahaw ka na? Don't forget to have your breakfast, abiyan, the most important meal of the day. Para may energy ka to do the things you must do today. Ayan, so pamahaw na dara. Nay, basi na sako kagid sa mga ulubrahon da sa balay. Ato na ba ang mga estudyante naton? Ayan. Have your breakfast na, samtang kami ang background ninyo. Tagaan naman naton ligwas, subong ang aton nga mga pahibalo. Pagi sa action line, idulong sa aton ni Mega Jen. May mga schedules ang power interruption, basi dira naman sa area ninyo para ka-preparar ikaw. Yari ang aton nga mga pahanumdom.

0: Action! Live!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption sa October 7 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Sitio Basok kag Sitio San Isidro sang Barangay San Jose Banga kag Purok Mangga Poblacion Norala. Sa October 8 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Sitio Imbong, Barangay Lamapos sang Banga. Maapektuhan man halin 9 AM to 4 PM ang Sitio Franco Centrala sang Sorala. Kaga from 8 AM to 5 PM maapektuhan ang Circuit Porok Hechanova, Barangay Paraiso sang Feeder 13 Matulas Substation. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation. May ara man sang advisory ang NGCP Brownout from 5 AM to 6 AM and 6 PM to 7 PM sa October 10, Saturday, maapektuhan ang Takurong Sorala 69 kV TL, partikular ang substation sang Socoteco 1, ang Matulas, Dahay, Norala, Dole, Banga, Biotech Dumadalig, Biotech Banga, Lamsugod, CityCorp Solar South Cotabato kag Supreme Power Corporation.
0: Action! Live!
1: Ang City Veterinary Office may ara sang anti-rabies vaccination sa Barangay Santa Cruz. Sa October 7, ang Purok Morillo kag Bayanihan. October 9, sa Bagong Silang kag Ramos. Sa August 13, sa Purok Matibay, Hillside, Tuburan kag Nursery. Sa August 25, sa Purok Romsyville kag Yellow Bell.
0: Action! Line!
1: Inline sa celebration sang 26th Charter Anniversary kag Negosyo Festival, subong adlaw October 7, 7 AM, may ara sang National Invitational Motocross Competition dira sa Purok Yukon Barangay GPS. 9 AM, may ara sang Descarte at Husay sa Negosyo Quiz Challenge dira sa Mall of A Center Point. And 1 PM, may ara sang Mindanao Wide Invitational Amateur Boxing Tournament sa City Public Terminal. And 4 PM, may ara sang Mindanao Wide Motor Show sa Alunen Avenue. Sa October 8 AM, may ara sang Lechon Festival sa City Public Terminal. 9 AM, may ara sang Mega Job Fair sa City Public Terminal. And 4 PM, may ara sang Battle of the Sound sa Jensen Drive, City of Coronadal. 5 PM, Anniversary Program and Mayor's Night sa Alunen Avenue. And 9 PM, may ara sang fireworks display sa Alunan Avenue.
0: Action! Live!
1: Ang Occupational Safety and Health Center through Regional Extension Unit 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa October 14, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesado ng mga participant, pwede ka mo magpa-register sa link nga ara sa ilang FB page OSHC Region 12. Para sa dugang impormasyon, please contact 0960437763 or bisitahon ang ilang official website www.oshc.dole.gov.ph.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang Mangintesta Scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots, dira sa TESDA SOC Surgeon Manpower Development Center sa Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 AM to 5 PM. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915 43 31849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
0: Action! Line!
1: Ang OSHC Region 12 may ara sang gina-offer nga free online construction safety and health or COSH training sa October 19 to 23. Ini siya mandatory 40 hours training courses required sa mga individual working in the construction industry sa idalom sang Rule 1030 of the Occupational Safety and Health Standards in the DOLI Department Order Number 13-1998. Para sa dugang impormasyon, please visit ang FB page sang OSHC REU 12 or contact ang ilang number 0960437763.
0: Action! Line!
1: Ang City Government of Coronadal may ara sang road closure alert. Extension sang temporary partial closure para mahatagan ligwa ang restoration work sang KCC Mall of Marbel dira sa two-lane portion sang Posada Street, particular sa dalan sa tunga sang KCC kag Ace sa Zone 2, siyudad sang Coronadal. Umpisa October 1, tub-tub 30, 2026, alas 8 sang gabi, tub-tub alas 5 sang aga.
0: Action! Line!
1: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia, and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology magkandak sang ICT Proficiency Examination and Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register ang link ara sa ilang FB page, DICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, SCAND certificate of candidacy for graduation signed by the dean, for non-IT degree holders, SCAND certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
0: Action! Line!
1: Ang DOH Center for Health Development SOC Surgeon Region nag-aawhag sa tanan nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang nga mga kabataan. Ini siya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Bug-os, Pilipinas. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mga kabahin sa Philippine Science High School o PSHS? Abri na ang aplikasyon para sa National Competitive Examination o NCE 2027 para sa mga grade 6 pupils nga may potensyal sa science, mathematics, kag technology. Ang deadline sa application sa November 7 kag ang NCE schedule sa January 30, 2027. Para makakuha sa application form via online sa nce.pshs.edu.ph or sa PSHS Campus or DOST Regional Office kag sa Provincial Science and Technology Office o PSTO.
0: Action! Line!
1: Ang DOH SOC Surgeon may aras ang gina-offer ng wellness clinic available every weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Mall of A Center Point, Corona del City. From Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. available ang services kaparehas ng blood pressure taking, health promotion, wellness and nutrition services, family planning services, HIV testing and counseling, and Tuesday and Thursday from 8 a.m. to 5 p.m. general consultation with a doctor on duty, immunization, and random blood sugar testing.
0: Action! Line!

0: Action! Line!
1: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga impormasyon.

So today ang anti-rabies vaccination sa may barangay Santa Cruz, particular sa may Murillo kag bayanihan nga Purok. Today October 7. Please assist no ang aton mga taga City Vet sa pagbakuna sa inyong mga alaga. Oy, oy.

Alas 8:29 ang aton nga takna abiyan. Padayon kita diri sa aton iyang programa. Sa nabili naton nga 30 minutos, tagaan naton ligwa ang aton nga talakayan portion. Kag

Aton nga tagaan ligwa ang mga impormasyon angot sa Elderly Week. Paagi sa aton nga Office of the Senior Citizen, no? Diri sa siyudad sang Coronadal. Mga kaupod naton, subunga aga ang senior citizen sector focal person

0: sa ka social worker kag home management technologist. Ginatawagan pagaling ni Miga Jen, no, ang aton nga ma-interview subong angot sa aton nga topiko. So okay na ba, Miga Jen? Istoryahan naton ang importansya sang pagsaulog sang simana sang mga katigulangan naton. Kag ano ang luyag nga mensahe nga luyag nila ipalabot sa mga senior citizen diri sa syudad sang Coronadal, mangin sa ilang mga pamilya. Pila na ba kabilog ang mga senior citizen naton nga narehistro diri sa City of Coronadal alone, no? Pila na ang ilang population. Kag kumusta ang kahimtang nila pag-abot sa access sa health services, social protection, kag government assistance. Ano bala ang mga nagapanguna nga serbisyo kag programa nga dapat ma-avail sang aton mga senior through sa OSCA Coronadal. So amo na nga aton ipamangkot sa aton nga resource person subong aga ara na, no, sa piyak linya sang aton nga telepono si Ma'am Shera D. Peñafiel. Good morning po, Ma'am She.
1: Good morning, Ma'am.
0: Opo, welcome din hey, sa
1: Ma'am, mo ko, Ma'am.
0: Yes, Ma'am. Ako, Ma'am, marinig.
1: Ay, opo, opo.
0: Opo, ayan. Istoryahan naton, Ma'am, kay subong ba nga simana ni Elderly Week?
1: Yes, Ma'am. Opo. Gina-celebrate po natin ang Elderly Week. Mm-mm. 2026 celebration po ng mga senior citizen.
0: Mm-mm. Nga ang ginatagaan gid ni sang pagtagad, no, ang Elderly Week, kag ano ang mensahe nga luyag naton ipalabot sa mga katigulangan naton kag mangin sa ila pamilya.
1: Ay, opo. Bali, Ma'am, gina-celebrate gid ni siya every month of October, Ma'am, ang City Elderly, which is binibigyang halaga po natin ang mga nakakatanda natin at bigyang hugay at saka halaga para po natin ang kanilang kahalagahan, Ma'am. Mapahalagahan po natin ang kanilang kahalagahan at maiparamdam natin sa kanila, Ma'am, na mahalaga po sila sa atin.
0: Okay, kis akong nagkatigulang naman si nanay kag si tatay daw nagiging matampuhin na, 'di ba, no? Kaya dapat tagaan gid naton sila sang ng pagtagad, no? Importansya, no, kay basi naga self pity na da si nanay nga daw wala na siya sang contribution.
1: Ayan. Opo, may malaking contribution po talaga.
0: Hindi naton malabot ang nalabot ta subong kung wala tong kung hindi tungod sa ila. Diri sa aton syudad sa Coronadal, pila na ang mga senior citizen naton diri nga natala kag kumusta man ang ilang pag-access sa mga health services, social protection kag mga government assistance.
1: Opo. Dito po sa Coronadal, Ma'am, based among data dito sa OSCA, may 16,370 na mga senior citizen dito sa Coronadal.
0: Paulit so, po, Ma'am, kay na utod-utod aton nga, ano, nga signal.
1: 16,370.
0: Ayun, so, damo.
1: So, in terms po sa mga social services po natin dito sa Coronadal, Ma'am, may mga pipila na po ang naka-receive o nakabato na sa mga programa na halin po sa Coronadal.
0: Mm-hmm.
1: Which is, meron po tayong mga ordinances, yung birthday cash gift. Kung naalala niyo po yung naligad na July, I think na-interview niyo po ako. So, yung ongoing na pagbigay namin ng birthday cash gift.
0: Mm-hmm.
1: Bali, May, June, July lang po ang naka- avail kay nakadepende lang po sa approved budget na binigay po ng city government.
0: Ay.
1: At the same time po.
0: Next year, tani August, September. Ano naman yes, ang matagan, no? Okay. Kaya para hindi lang permi ang January to, ano, to July.
1: Opo, ma'am. Dali, ano po, ma'am, nag-request po kami ng supplemental budget, pero as of now, wala pa po ano, approved budget.
0: Mm-mm.
1: So, sa ngayon po, ma'am, na temporary close po muna kami, which is, hindi po kami nag-accept ng mga application kay para po, nang mag-depend lang po kami kung ano po yung na-approve na budget para po, considering that we have process sa pag-avail po nito.
0: Mm.
1: So, kailangan po namin na ma-approve po muna yung budget saka kami magpatuloy.
0: Mm-hmm. Aring 16,370 mas taas.
1: 16,370 ma'am.
0: 15?
1: 16,370
0: ma'am. Opo, ning 16 mil nga mga senior naton, nagtaas na ni siya no kumpara tong nagliligad. Kaya ang budget ay, opo, naton ma'am, nagkulang.
1: Opo, kulang gid siya ang budget ma'am.
0: Mm, so kinanglan increasean para tanan patas makabaton, di ba no? Mm-mm.
1: Kaya gamit ma'am, kung pwede pa lang po interesan po. Pero from time to time naman po ma'am, mababawasan na naman yan siya ma'am, kay mag-a-update kami kung ano po, ilan naman yung pong disease or transferred or unlocated ng mga senior na naman po.
0: Mm-mm. In terms of health services, libre na ba ang pagpa-ospital sang aton mga senior?
1: In terms of health services po ma'am, libre naman po yung ano yung ang kanilang hospitalization po. It's, ano po, sa provincial hospital, like lang din po may ara sila exist sa private, ma'am, no?
0: Mm-hmm.
1: So, ma-avail po nila automatically yung tatawag natin na universal health. Pero ito, ma'am, yung automatic na enroll po sila pag once nasa portal sila ng PhilHealth na senior citizen po sila, na-identify po sila.
0: So, sa public hospital, libre. Pero sa private, sa ward lang siya possible, no?
1: Opo, ma'am. Depende po kasi po sa kanilang billing din po at saka naka-charge na PhilHealth. Although very big help yung senior citizen ID nila, which is they can avail 20% discount aside from the exist bill na kung magkano yung maibigay sa yung exist bill nila.
0: Mm-mm. So, anong ginahimo ninyong action dara sa mga establishment nga imbis 20% ang discount nga ginahata, gina-discount pa gid ang discount. Hindi na
1: 20% ba? Sa ano po particularly ma'am, yung hindi naga-discount kasi po ma'am based sa ano po, meron po yan silang ano ma'am, may tawag ito itong booklet, ma'am. Booklet which is na-emphasize po doon kung in terms of food. May kaukulang po siya. Ito lang po kung magkano po yung i-discount sa kanila po.
0: Mm-hmm.
1: O, well, if ever naman po may mga problema sa mga establishment, pwede po makipag-ugnayan sa aming opisina para po matugunan po yung anong reklamo ng senior citizen, ma'am.
0: Mm-hmm. Ang 20% discount sa pagkaon lang na kag-medicine, hindi kasali ang mga sa hotel, maamon na transpo, hindi.
1: Kasali po siya, kasali. Ano, ma'am, kasali ang transportation. Opo, ma'am, mayroon po siyang ano, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: May mga discount din po sa hotel, restaurant, and even recreation centers, ma'am.
0: Kag dapat 20% gihapon. Kaya amo ng yes, discount, no? Hindi pag buhinan tong discount, no?
1: Yes, ayan, ma'am.
0: So, ang pagkakamalo
1: ko lang po, ma'am, opo, ang 5% discount, ma'am, sa ano po yun siya, yung basic commodities, which is naka-state po yan sa gina-purchase nila sa booklet, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: Ay hanapin naman po, may mga establishment na hanapin po yung booklet, ma'am.
0: Okay. Yan. Ano ang mga nagapanguna nga serbisyo kag programa nga pwede ma-avail sa mga senior citizen sa OSCA Coronadal? May extra aside sa tong birthday cash gift, miyara pa ba?
1: Aside sa birthday cash gift, ma'am, nakabigay din po kami ng city cash incentives, which is yung tinatawag po natin yung bracketing, ma'am.
0: Uh-huh.
1: Which is natapos na din po namin na implement last July 23, 2026. So out of ano namin 1.5 million, only 126 ka mga octogenarian and nonagenarian po na bracketing yung edad. Kasi po, nakabase na po kami sa approved budget po, ma'am. So, nag-accept kami. And at the same time, ma'am, ongoing pa rin po yung free namin na OSCA ID, which is wala pong babayaran ang senior. Ano po siya, kapag nag-edad na 60 years old, ang senior po.
0: Mga
1: saan
0: o sila pwede ka process pag magtungtong na sa 60 o pwede nga ng manog 60 na pwede na sila ka hinahinay pasa?
1: Process. Bali po ma'am, kung birthday po din alimbawa ngayon, pwede po talaga silang pumunta sa OSCA office para mag-file po ng OSCA ID. Magdala lang po ng mas probably namun kung may arang a voter's ID o voter certification, gina-allow ka po namin kasi na-register din sa office. At the same time din po, may mga partner agency na binibigyan din po ng mga, may mga beneficiary kami ma'am na under social pension program. And at the same time, sa National Commission of Senior Citizen, which is nag-process din po kami na na-avail din po ng City of Coronadal, especially sa ating mga senior citizen.
0: Ning sa social pension program, anong basihan naton nga mag-qualify ni sila? Kay may iban nga naghahambal nga kami wa ay kami gin-intradera nga mas nagakinanglan kami kaysa dito sa nagapila da. Hoy, amo na ba?
1: Ay, opo, ma'am. No? Siguro, ay, opo, ma'am. So, magbigay po ako ng brief explanation with regards po sa social pension po, ma'am. So, kapag alaman natin ngayong taon po, ma'am, is that nagkaroon po ng revise or na-revise yung guidelines po nila, ma'am, which is sa DSWD-12, ang galing na mga listahan po is through community-based monitoring system na kung sabihin po, ang magbababa po ng mga listahan ng mga senior citizen po dito sa Coronadal ay ang national na po, ma'am. So regardless kung ano po, ma'am, kung nag-edad ka 60, as long as magbaba ang pangalan mo, kag-ibali, kag-una sa tanan, ma'am, pag nababa sa amin, automatically i-validate po namin. Pero, hindi po ibig sabihin, pag binaba ang pangalan po nila, is automatically mapasok sa payroll. So, magkakaroon ng validation, pagbabalikan po natin yung guidelines.
0: Ano guidelines ang guidelines?
1: Po ng, new guidelines po natin ngayon is that hindi, wala po dapat na mga pension sa other agency like SSS, SIS, PIVAL, and at the same time, survivor po sila ng kanilang asawa or husband or wife kung sino po yung ang sa survivor na pension. So, kung ito in case meron po, ma'am, hindi po sila qualified para ipasok sa payroll po.
0: Kay may ibang galing nga, may SSS na sila, may social pension pa, di ba? Doble na.
1: Opo, ma'am, opo. So, kasi po yung social pension sa kasalukuyan, ma'am, only for social pension for indigent senior citizen, which is nag-stick po tayo ngayon sa guidelines, ma'am.
0: Oo, tama.
1: Wala pa po yung universal social pension kasi maraming nagbisita sa amin na meron na noon. Pero so far naman po, ma'am, wala pa pong ibinaba na guidelines na ang national or ang SWD club.
0: Kung may balaan sila, pwede na ipabalo sa inyo kay para ma-validate ninyo.
1: Opo, ma'am. Actually po, ma'am, after na may paso sa amin, nagkaroon po kami ng coordination sa aming mga barangay senior citizen president sa 27 barangay to ibibigay namin yung listahan sa kanila para po ma-locate yung mga senior na maka-avail ng entry to social pension po, ma'am.
0: Kumusta ang coordination nyo sa SSS, sa GSIS? Siyempre, mabalaan man na dito kay may payroll man na sila dito. May coordination ba ang DSWD or ang OSCA dito para ma-verify?
1: Actually, ma'am, kaya nga po may CDMS ngayon, ma'am, yung base monitoring system. Kasi po yung lahat ng mga pangalan nila, ma'am, pag nababa na po sa DSWD 12, gina-cross-match po yan nila sa SSS, GSIS po, ma'am, na mga identified senior citizen kung bababa man sakali ang pangalan ng senior citizen.
0: Oo, kay dira pa lang. Mayara na ka mo record mismo kay taga-gobyerno ka mo, diba? No?
1: Opo, ma'am.
0: Damo sa mga senior citizen naton, wala pa naka-avail sang ilang mga benefits. Pwede nga hindi nila balaan kung sa diin magkadto, ano ang mga requirements. Anong ginahimo ninyo para mapalapit ang impormasyon kag-servisyo sa ilaga? Barangay-barangay ba ka mo?
1: Ay, yes, ma'am. Actually, ma'am, nagkakaroon po kami ng nagbaba po kami sa 27 barangay way back this year, first quarter. Pag hindi pa po ready yung, alam mo, wala pang, kumbaga kinasettle pa lang ang budget, Ang ginagawa po namin, nagbaba po kami sa barangay, especially their general assembly, para po mabigyan ng orientation with regards updates sa kanya-kanyang mga programa na gusto nilang ma-avail para po the moment na mag-apply na po sila, dala-dala na nila yung mga requirements. Yun po yung mga end na ginagawa ng City Social Welfare na nagbaba po kami sa kanilang barangay. If ever naman po maraming mga problema sa kada barangay, automatically gina-invite po kami together with the SWD 12 in charge sa social pension na mag-explain or mapaliwanag sa ating mga senior citizen if ever po may mga general assembly po sila sa kanilang barangay.
0: Kaya para balaan na nila kung ano itong mga requirements, anong mga kinahanglan i-submit. Kagbasi may mga programa pa nga pwede man ma-avail, no? How do we make sure nga mabaton sang senior ang ila benepisyo para sa ng discount, privilege, kag assistance nga suno sa layi naton?
1: Yes, ma'am.
0: Kamo ba nag-double check sina kung gina-implement na siya?
1: Yes, ma'am, gina-double check po namin.
0: Oo. So magluwas, ma'am, sa financial kag health assistance, paano ninyo gina address man ang social kag emotional needs sang aton mga senior citizen, especially ang mga senior da nga nang bulagid sang matawag nga nagaamuma sa ila.
1: Actually, ma'am, hindi lang po ang opisina ng OSCA na nag-cater ng mga social services. Aside sa social services po, ma'am, may mga senior po tayo minsan. Nag-cater din po kami ng mga abandoned, neglected, especially kung may nag-report po sa amin, ma'am. Automatically, nag-akanda kami ng home visit and at the same time, kung pwede pa lang po katuan ang family ng senior citizen para po ma-assess namin kung ano pa po kailangan namin maitulong ang City Social Welfare. And at the same time po, kung kailangan may referral, kung ano man po yung mga problema niya na i-present sa amin para po matulungan namin sila, ma'am, kung ano pa yung mga needs, especially kung neglected or abandoned sila, ma'am. Tinatry po namin na ma-reach out or ma-reintegrate namin sa mga family yung walang nag-aalaga sa kanila, ma'am. So, yun po, tinutulungan din po ng aming opisina, ma'am, para po ma-feel at maramdaman din po ng senior na pinapalagaan sila, ma'am.
0: Wala pa tadrisa ng government nga institution nga para sa mga senior naton, gid particularly?
1: Para sa ano po?
0: Nang the Home for the Aged, daw mo na nga sa government.
1: Ay, opo. So far, ma'am, wala pa po sa city government, ma'am, na institution na mag-cater po sa kanila. As of now, ma'am, yung anawin pala talaga yung ano namin, ma'am, yung
0: private siya, no?
1: Opo. Ano siya, ma'am, private. Pero, ma'am, the moment pag ma-assess namin si senior, at kung qualified siya doon, may mga ano pa po kasi requirements pa paano makapasok doon sa anawin po.
0: Pero pwede na nga ang government ang mag-assist kung wala isang pamilya nga nag-atipan,
1: yes,
0: no?
1: Opo. Opo. Kami po talaga ang mag-assist dito. Kaya po endorse namin sa kanila kung ready na po si senior doon makapitay sa kanilang institution.
0: Gaano man ka-active ang community sang mga senior naton dari sa Corona Dal? Anong mga aktibidades nila? May mga panginabuhian ba gyapon nga gina-offer para sa ila para mangin productive even in their senior years or mga wellness programs?
1: Ay, opo. Isa sa mga program namin, ma'am, na regular program po ng CSWD, yung ginakandak namin na City Elderly, which is nakapaloob po doon ng mga competition, like mga, ano po, ma'am, dancing contest nila, like mga mix boogie or cha-cha, gina-involve po namin sila. May mga representative po sila kada barangay. And at the same time, yung mga talento nila, pag skills, ginapakita po nila sa kada barangay po, ma'am. So, yun po yung one of the activity during program. And at the same time, ma'am, hindi lang po si city government na nagkaroon lang yung elderly celebration. Even mga barangay, may mga barangay din po na nag-celebrate ng city elderly po. Which is, meron din po silang mga sariling programa na nakapaloob within that day po, ma'am.
0: So, meaning subong nga October, daw sunod-sunod man ang mga aktibidades ang mga seniors sa nagkalain-lain nga barangay, no, kay Bulan ni Nila?
1: Yes, ma'am. May ara sila activity po, ma'am.
0: Siyempre, ang concern po sa mga senior ang health nila. Ano naman ang ginahimo naton nga matutukan man ang wellness programs?
1: Actually, ma'am, sa city government, ma'am, nakikipag-coordinate kami, especially sa mga DOH, and at the same time po, ma'am, may mga programs din po sila, like, nag-conduct sila ng Zumba, ma'am, para po, medyo mag-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat-inat- In terms of sa pag-conduct po talaga, ma'am, yung sa city, wala po, wala pa po kami mambana ng tao dito ng budget allocated dyan sa LS. Pero ma'am, may mga barangay po talaga kami na nag-initiate po sila. Ginapasok nila sa kanilang activity. Kung may activity sila na nag-gather ang senior, nagkakaroon po sila ng mga like Zumba or anything na mapaano po ang senior, ma'am.
0: So depende na, kung ano active ang mga grupo sa senior citizen sa barangay, no?
1: Opo, active naman po ang sa barangay, ma'am.
0: Okay, yan. Depende kung ano ang mga priority nilang mga programa, no, para sa senior. No.
1: Yes, ma'am. Opo, ma'am. At saka may mga ano yan sila, ma'am, plan o work and financial plan kada tuig. So gina istoryahan nila from January pa, ma'am, kung ano pang dapat nila i-implement.
0: Mm-hmm.
1: Gina-guide man niya namin sila, ma'am, para po kahit papaano, ma'am, ba magkita-kita ay sila sa kanilang barangay, na ma-encourage ang ibang senior na hindi maging alone sa bahay nila.
0: Oo.
1: So, yun po, yung meeting nila, ma'am, very active po yan sila. So, sabi namin na hindi lang siya purely involved na yung may mga dance-dance sila para, ano, ma'am, ba? Makipagsalamuha sa kapwa nila senior.
0: So in sa mga pamilya dira nga may mga senior sa balay nila, hindi nyo punggan si lolo o si lola kun may mga aktibidades upod ang iban nga senior, no?
1: Ma'am, very, very active din ang mga senior, ma'am. In terms of kanilang mga gathering.
0: Anong reminder mo, ma'am, sa mga pamilya, no, in terms sa pag-alaga, pag-protektar sa aton mga katigulangan? Paano nga malikawan ang neglect, discrimination, o mga abuso sa mga senior?
1: Ay, opo. Kayang po yung mga pamilya po na may mga senior citizen na alagaan po natin ang ating mga senior citizen at isang time po makinig at kausapin po sila kung ano po yung ginakwento nila

0: importante sa ila, no? Ng panahon
1: Opo,
0: mo,
1: ma'am.
0: panahon mo
1: Yes, ma'am,
0: mamati.
1: panahon hindi talaga sila mamati. Kasi ma'am, no, siyempre mas experience sila ma'am kung totoo sila. So, mas namin din na i-take itong advice nila kasi hindi maging sila ngayon. Hindi, kumbaga mas experienced sila ma'am, kumbaga po.
0: Bisan pa liwat-liwat pa ng kwento ni Lolo o ni Lola.
1: Yes, ma'am, no?
0: Pamatian lang.
1: Ano man hindi na makita ko sa mag-smile kay okay pa sila, ma'am, kay mamati. Kaya gano'n ng kwento, ganyan sila.
0: Oo. Paano naman ang aton nga assistance dito sa mga senior citizen nga hindi physically capable nga magadto sa mga opisina, sa gobyerno? Do you also render service nga nang ginakadtuan gid sila sa ilang mga balay?
1: Oh, yes po, ma'am. With regards po sa mga assistance or mga releasing po nila, especially may social pension, social pension at the same time, centenarian, yan po, at saka yung octogenarian and nonagenarian. Pag hindi po sila capable po magpunta sa designated or a venue na kung saan may mga release, nagalaan po talaga ng oras na idulong ang kanilang mga pension or di kaya po mga cash incentive sa kanilang bahay po mismo. Mag-coordinate lang po talaga kami in advance para po madulong tong social pension ni senior ma'am. Dinadulong gid siya.
0: Diri sa Coronadal may mga centenarian man kita lately nga nahatagan.
1: Ay, yes ma'am. Opo, meron po ma'am, may bigyan po natin last July 13, 2026 ang isang 100 years old po ma'am sa Barangay San Jose.
0: Wow.
1: At meron din po kami ano ngayon, ngayong buwan, October, sa San Isidro. Hopefully, it's maka-birthday siya ma'am, although gina-process na po namin yung kanyang ano po, incentives. And then from national din po, gina-try po nila na maibigay po ngayong buwan.
0: Oo.
1: And at the same time din po ma'am, i-announce ko na lang din po na may magkaroon po kami ng third batch sa National Commission of Senior Citizen na Octogenarian and Nonagenarian, Expanded Centenarian Act ang releasing po namin sa October 13. October 20 po ma'am, 2026. Okay. Sa City Hall Lobby, makipag-ukulan lang po yung mga kabataan kung personal o hindi para po maligyan namin in advance ang requirements para pagdating po sa releasing ma'am, wala na po, hindi na po sila mahirapan at maibigay agad ang kanilang cash gear. Which is, ito po sila ma'am, nag-birthday na po sila this year.
0: Okay.
1: So probably yung marami-rami po yung third quarter, yung nabilang din yung June, July, August, September.
0: Okay.
1: So possible, madami-dami na po naka-avail dito sa Coronadal, more or less 600 plus. Which is ang nagbigay po sa amin, ang National Commission of Senior Citizen, pinangungunahan po nila. At kami dito sa OSCAB, every time may mag-apply, ginaguide po namin ang senior para po tama yung mga documents na ma-submit namin at ma-avail po nila ang dapat nila ma-avail, which is 10,000 po yun each.
0: 80 years old, no? 90 years old.
1: Yes, ma'am. 80, oh, so 85, 90, and 95 po.
0: Okay, so pag nag-edad na amo sina si Lolo kag si Lola, may 10,000 siya, no?
1: Yes,
0: mabaton. How about sa city, may ara ka mo dugang sina? Or may additional nga?
1: Actually, ma'am, nag-request po kami ng supplemental budget. Pero as of now, ma'am, wala pa ko talaga additional na budget allocation.
0: Pero itong una nga parte sang tuig, may nahatagan nga halin sa city, pila?
1: Yes, ma'am. Opo. Sa last year, ma'am, o ngayong taon?
0: Subong a year, wala.
1: Ang subong a year, ma'am, may anak tayo nabigyan last July 23, 2026, 126 octogenarian and nonagenarian.
0: 126 ka-senior.
1: 126, ma'am. Ang 10,000 naka-receive ng mga more or less 85 ka-senior. Ang 15,000, 34, and then ang 20,007 sila kabilog, yung mga 96 to 99.
0: So, may sa national, may sa local government nga incentive, no?
1: Yes, ma'am. Even provincial, ma'am, meron din po yung 20,000 nila.
0: Wow. No, ang importante lang, ma-process nila ang papers nila ahead. Ayan.
1: Yes, ma'am. With regards po sa National Commission, ma'am, if in case, example po, next year mag 80, 85, 90, 95, mag-accept na po kami ng first quarter.
0: Oo. Sige.
1: Para po,
0: ma-process na.
1: Ano namin bamba, ma-process kang ma-consolidate para pagsabi ng NCSC next year na pwede na mag-submit, automatically, makasabit agad.
0: Mag-ma-process
1: din nila.
0: Oo.
1: Opo, hinikayat ko po talaga, ma'am, ang mag-

0: dad naman next year.
1: Mm-mm.
0: Para po, maano na namin bamba, ma-double check ahead of time kahit alam namin next year pa.
1: Uh-uh.
0: Eh, pwede man po mag-process in advance.
1: Okay. So, kung mag-80 ka na, mag-85, 90, 95, 100, i-process na in advance. No, para dasig lang. Okay. So, ma'am, ano ang final message mo sa aton mga senior citizen gagapamati subong?
0: Ang message ko po sa lahat po ng mga senior citizens sa bilog ng 27 Barangay Presidents, huwag po kayong mag-atubili o mag-dalawang isip na mag-atubili sa OSCA office kung kailangan po ninyo mag-avail sa mga programa and services sa City of Coronadal. Dito po kami sa OSCA, makikita sa malapit po sa LTO Coronadal. At ma-guide po namin kayo kung ano po yung mga documents na kailangan po ninyo i-comply.
1: Mm-hmm.
0: At pwede din po kayo makipag ano sa amin dito, mag-visit para po maibigay ang saktong mga requirements na dapat po nila i-avail sa kada programa, kag mga edad na pwede nila i-avail ng mga programs and services, ma'am.
1: Okay. Thank you, Ma'am She, sa time na binigay niyo po sa amin dito sa DXKI. God bless po.
0: Thank you din po, Ma'am.
1: Mm-hmm. Aton nga senior thank citizen po, sector focal person dari sa siyudad sang Coronadal, Ma'am Sherry D. Peñafiel. And madamang salamat abyan sa pag-upod mo diri sa aton programa Oras na Pilipinas, sa pag-assist diri ni Migo Don, Migo Dave, Miga Jen. Ini ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir, nagpanumdom sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan. Mabuhay ang aton iyang mga elderlies.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.
1: Isa ka matahong kag mabasko nga Wednesday morning sa atong mga pinalangga nga taga-Palamati. Welcome sa Tingog sang IPHO, ang inyong tingog sang kahimsog nga gidadala sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Ini ang inyong Health Education and Promotion Officer 2, Eldon Hans Navarro Cerame. Kagkaupod ninyo kami sa isa ka makahuluganon nga diskusyon bahin sa mga isyu, impormasyon kag edukasyon nga importante para sa aton nga panglawas.
2: Minamahal na tagapakinig. Welcome sa IPHO, ang inyong tinig para sa kalusugan.
1: Ini nga programa magtian kada Miyerkules alas 9 tubtub alas 9:30 sang aga. Himuon naton nga inspirasyon ng kada episode sang tingog sang IPHO agud mangin mas maalam, mas alerto kag mas handa kita sa pag-atubang sa mga hamon sa aton nga kahimsog. Aton man tamyawon ang aton mga health workers mga sa nga kaupod sa Integrated Provincial Health Office kag sa bug-os nga probinsya sang South Cotabato. Kag syempre no, madamo gid nga salamat sa inyong sa aton nga mga taga-Palamati sa padayon nga pagsuporta sa tingog sang IPHO. Ang subong aga ang aton pagahisgutan no sa sining episode naton. Very very common ni siya, very very familiar kita sining mga nga sininga tanan no sa aton nga World Sight Day in relation sa aton World Sight Day celebration no, nagahatag kita sang oportunidad sa aton nga mga taga-Palamati nga mangin mas aware sa importansya sang maayo nga pananaw, maayo nga early detection sa mga problema sa mata kag sa paagi nga mahimo na naton agud malikawan ang mga preventable vision loss kay hindi man kag sa subong aga nag-invite kita duha ka magwapa ini nga mga aton nga mga guest no nagtambong sa aton subong sa sining aton yung programa tingog sang IPHO no kag pasalamat man kita sa kay Sir Danny Jeter Duron no ang aton nga essential NCD program coordinator sa kaupod man naton sa opisina sang IPHO no nga gintagaan kita sa mga magwapa no nga mga aton nga mga guest subong aga no una upod naton subong si Dr. Mary Jane Calixton de la Cruz Doc Boots no
3: yes.
1: Doc Boots yun Doctora Boots so familiar ni si Doc Boots aton no and also kaupod man naton si Dr. Amelia Canieso good morning man Doc
4: good morning
1: po and maghahatag nga makabulig sa aton sa paghangop sa mga importante nga impormasyon parte sa kahimsog sa aton mata no sa maghatag man sang mga impormasyon no nga makabulig sa aton parte sa aton sa problema sa mata kag sa ang mga kung saan no, kita dapat nga nagapa konsulta no kag sa liwat good morning doc Dr. or Dr. Amelia Dr. Boots good morning kag maayo man may aga man sa aton nga mga taga Palamati so doc basi may ara kamo gusto i-greet anay or tamyawon man sa aton nga mga listeners.
4: Maayong aga sa aton tagpalamati diri sa probinsya sang South Cotabato kag tubtob sa kundiin man malabutan sang ininga radio station. Ako si Dr. Canieso, National Treasurer sang Optometric Association of the Philippines and Regional Governor of Region 12. So kami makahatag sang gamay nga pahibalo tungod sa awareness about sa aton nga mata no kung paano maghalong so kaupod ko man diri si Dr. Mary Jane Calixton so pwede siya mag-introduce ang iya nga sarili.
5: Hello mayong aga sa tanang nga tagpalamati again no sa whole South Cotabato kag sa bug-os kun di man kita malabot. Ginatamyo ko ang akon dira mga friends and family especially sa akon nga staff sa clinic sa may Coronadal Eye Care Center as well as sa Calixton Optical Clinic. So thank you kag mayong aga gid sa inyong tanan.
1: Ayun, so doc thank you gid sa pag si doktora kanya so kay halin pagid ni sa surala no so nago. So thank you so much gid doc no sa paghatag man sa panahon no. We find it very important no nga magin aware kay subong sa digital age na to, no, ara nagid nagatubang nagid halos tanan sa screen sa computers, no. So siguro first pinaka basic question nga kailangan or ano ang importansya nga agi na celebrate naton ang World Sight Day.
4: Gina celebrate naton ang World Sight Day. The whole world ni siya, mm-hmm. Hindi lang nga so, diri sa global. Pilipinas, uh-oh. Hindi lang sa Asia but global ining activity. So usually ining World Sight Day initially gina observe ini sa every second Thursday of mm-hmm. October. Which is supposed to be buwas pero kay kay ang aton nga schedule na tupa sa subong adlaw and nagumpisa ini siya sa paglaunch ang Lions International club and ang ilang nga kwan ang focus gid nila is to prevent blindness and globally so nangin kwan ini siya sa 1917 pa.
1: But then, madugay na gidiliin siya nga gina-celebrate.
4: So, thankful kita sa Lions Club International kay sila ang nag-initiate sini sa blindness prevention. So, nag-collaborate sa different organizations concerning eye health and prevention of blindness ng mga organization. So, in 2020, parang na-formalize siya. Ang ilang theme is the right to sight. Initiative ini sa World Health Organization with the collaboration of International Agency for Prevention of Blindness. Ang ilagin nga aim is to prevent blindness, or eliminate blindness.
1: Eliminate kay. So medyo dumadako siya nga task nga ginatubang nato no pareha man sa iban nga mga balatian nga gina ano nato no nga, ano but I think siguro ara man gid that is why we are doing it kay makaya siya with the right ano no with the right advocacies man nato no kag amo man na ang purpose nga ara man kita as our optometrician, ang atong mga ophthalmologists, no, ang atong mga health workers, no, para mabuligan kay anyways ari siya ni mga atong mga public health programs we see this as collaboration gid abi ini siya partnership gid ini sang health workers naton kag ang atong community, no. So with that po doc, nga importante gid nga maayo ang atong nga pananaw sa atong nga adlaw-adlaw nga kabuhi, no. So we know nga this is siguro do this is just a refresher nga importante gid nga ang aton nga vision nga hindi sa as you mentioned we are preventing blindness, so ang nga importante ang maayo nga pananaw ang aton nga ang vision nato, no, maayo sa aton nga adlaw-adlaw nga pangabuhi, no, sa aton nga pag-eskwela, sa aton nga pag-ubra, no, pag-atiman sa aton nga pamilya, pagbisan sa mga simple naton nga buluhaton.
5: Oo, kay ako na lang mag-answer, no. Kasi syempre ang mata, no, naton is amo ang aton nga palaabuton, di ba? Our future is not clear kung ang aton nga mata is hindi clear, di ba? How can para makaeskwela mayo ang mga kabataan naton? Kasi di ba, remember last year ata to nga ang theme is hindi ako mahina, hindi lang ako makakita. So a lot of kids nowadays, no, may problema gid abi sa mga mata. It's just because amo na ni nga generation gadget or grabe na gid ang screen time nila. Kung klaro ang mata sang bata, makatuon siya maayo, right? Now, sa mga nagkatrabaho naman like farmers, mga vendors naton, mga drivers, paano sila subong makakapo, di ba? Kung ang ilang mata malabo, so di sila maka-work and then they can't earn money and then paano na lang pangabuhian nila, di ba? Kag si lolo kag si lola naton amo man kihapon, di ba? Syempre ang cataract na siya, the aging process, gid man na siya ng mga glaucoma and things, but then it can be prevented kasi ang kung naintindihan na tani nga ang importansya, bala kung gasuksok tani sa isang sunglasses or nagapaharon-haron sila or iwasan nila ang mga mayabok ng mga lugar for pterygium kaya damo na diri nang kita na daw pugita sa mata, you know, damo kita diri abi sa mga lain-lain na mga klase sang sakit mag isang mata nga pwede ginatan ma-prevent. So by age iba-iba nga klase abi ang gina-experience ang aton mga katawhan niya.
1: Sa inyong nga practice doc, ano ang siguro ano gusto ko gid abi mag I'm very curious about this, no. Sa inyong nga practice with the young professionals and with the youth, ano ang mga pinaka-common nga eye problems nga na-encounter naton?
4: Usually sa amon nga practice mostly mga mga nearsightedness or astigmatism. Rampant gina siya.
1: Ako may aral.
4: So, amo na siyang mga daw one of the four major eye defects. But in my practice, usually may encounter ko either nearsightedness, astigmatism, mga presbyopic, farsighted na. Amo na sila ang kwan. So, particularly, ining astigmatism, very common gini siya. Mahirap i-manage. Bisan ubo lang ang imong astigmatism. But then, ang symptoms siya kung kaisa, ga-manifest very severe. Ang iba, hindi makatindog, hindi maka... kaunsang eksakto, kay gasuka, mga subong sina, headaches, dizziness, mga subong sina. So, hindi na nila mabalaan nga may amo sina sila nga defect unless nga hindi sila magpakonsulta.
1: Magpakonsulta, mag-check up sa... Ako actually, medyo madubo pa man ang akon astigmatism. Gani ko daw a few years back, nag-glasses. No, kay ang akon una ko na pansin gidok is during driving at night time makita ko puro linya sa sugo. I think I really need to have myself checked. Nagkato ako sa and amo to again tagaan ako sang glasses. But for now I think I need to go back kay using the glasses sa subong medyo feeling ko nagsaka.
4: Ang astigmatism, mabiyay na siya daw, eye strain nga naging permanent siya. So, actually makakita, kasi nabisan gamay nga litra. Pero ang mga symptoms, siya bala daw nagahatag sa imo discomfort, sensitivity sa glare, tearing, dizziness, nausea, mga subong sina.
1: Usually sa glare, gado.
4: O, glare.
1: Pareha kami nila Sir Danny, most of the days, 8 hours ang adlaw namon at ubangan namon computer, you know? So
4: exposed kamo sa ultraviolet rays, radiation.
1: So may mga tao man nga nagaka-experience sa malabong ang pananaw or sakit o kung nagasakit or kapoy sa mga mata, dok, no? Kasi sige nga pagluha, paano na ito mahibuluan kung temporary lang ini o kung kinahanglan na gid magpakonsulta ng mga, may mga maybe ang iba, mahambal sila, ay ano lang siguro ni, basi na pulling lang ko or ano, but nagiging frequent siya. So, I think going sa wagas sa inyo magpa-check up, it's a really big ano gino nga makita gid siya sang ano, pero basi pwede ninyo kami i-walk through sa process ano ang ginahimo naton sina sa kay base ang iba nang nagaduha-duha bala hindi ko magkadto dito kay basi gamay man lang ini nga problema o no nga ano nga sa isa ilang nga mata ano ang base ang iba nang nahadlok.
4: May denial pa na sila mo kay sa sir ba.
1: So usually for our listeners sa aton mga tagapalamati, no, ano ang usual nga process nga ginaubra naton during check-ups or during consultations?
5: Ako lang mag-answer yun. So, ang question kita, sir, is that tipila naman ang consultation for the celebration of World Sight Day, nag-free examination pa kita, or vision screening. Pero kung mag-uban ang mata nyo, pila ang gastoson nyo. Yes. Tama, doon na balahaw. So, maging ano kita, maging more kita sa awareness gid na siya. So the process is halimbawa no sa balay ninyo or at work or something, any headaches or any tearing, no, any discomfort sa mata nga nagalast siya within more than 24 hours. Kasi syempre kaysa gatuto ka sa cellphone or computer, di ba? Ano ba normally kaya nag-a-stop kita blinking. Diba? So, ang tears nag-play an important role sa vision natin. If dry eyes kita, the vision will be blurry, as well as ang discomfort gid headaches, you know. Amo nagagdamo nga kadto sa amon dira sa clinic, no? Pag-check mo 20/20 vision, actually is digital eye strain. Okay? Di ang ako na normally kina-advise ko na sana kumusta ba ang trabaho mo? Tika dumuan sini sa ila, is either naga-online selling or pare sa inyo, no? Desk jobs.
4: Computer.
5: Na computers, working with computers. So, amoy na nga, ginaparest ko na sila anay. But as long as 2020 ang vision. So, sa balay, ginapapractice ko na sila. So, kuhaan ka mo sa calendar or anything of 20 feet malayo. Tanawin nyo, if there are changes, then it's time to visit na gising inyong opto. And then, if you have rested, kagamo lang gihapon ang simptomas ninyo, then you might as well kay damo abis ang sakit sa mata nga asymptomatic or hindi ninyo mapatsyagan. Yes, especially kung meron ka mo sa other comorbidities like diabetic ka mo, high blood ka mo, or other things, then nagagwaabi na siya sa sulod ng mata nato, nagawiken. But then kumaga uli na naton mabalaan, kumaga too late na. So that is why damo gidiri sa aton sang well, we need gid nga every year, at least every year,
4: ka
5: check up gid sa aton mga mata, especially in this digital world.
3: Yes, so
5: kay grabe na gid.
4: Actually, kung magpa-check up sila annually, wala man si may malugi sa ila, wala nating have nothing to lose.
1: Yes,
4: diba?
1: Exactly. Prevention is better than cure. Mas mahal ako rin ang cure.
5: Yes.
4: Ang iban sa akon nga practice, no, usually magkadto na sila inang halina sila kung kaisa na admit na sila sa ospital. Makita mo lang siya may mga agisang dextrose diri or what. Sabi ko, ano na siya? Na-admit ako doon 3 days. Tapos no, pa-laboratory. Normal lang tanan. Tapos gin-advise ako nga magkanto sa optometrist or sa eye specialist. So, muna siya nga ari ako diri subong. Niya kay bisan mag-inom ako sang para sa headache, hindi lang gihapon madula ang sakit sang ulo ko. So, amo na tang mga kwan nga mga in-encounter namon sa among nga practice. So, pag-check up, may ara gid siya nga refractive error. Mostly, astigmatism gina siya.
1: So, di ba, ang laboratory is normal tanan?
4: Normal, everything. Nagpa-check up, sila man mismo nagahambal nga normal man ang amon nga laboratory. Wala man.
1: So, kasayang, no? Nagbayad ka
4: sa
1: hospital.
4: Nagastuhan na sila. Nagastuhan sila.
1: Before nagkanto sa, ano.
4: Oo. There was a time, may ara ako pasyente, bata, ng soltero. Siya, siguro, mga 20 or 21 years old. Nagastuhan ang pamilya. Na-admit siya for 1 week sa hospital. Nakagasto sila more than 20,000. Tapos, so, wala gyapon sa alibyo. Hindi siya katindog. Hindi siya kuha. Nagaparanuka. So, I don't know kung dati ko nga mga pasyente nag-refer siguro, why not go to ano? Dito nabalaan nga astigmatism. 25 lang gid ang grado niya. After that nga natakdan siya, wala, daugin pahid ang iyang
5: symptoms.
1: 25 ang grado
5: sa mata niya.
1: So, manubo pa siya, Doc.
4: Pero
1: ang symptoms yung manifest niya.
4: So, muna nga permigid ko nag-advise sa mga pasyente, nga kung may mga nabatyagan ka mo, hindi nyo napagkuhan. Iba nabig sa gadina, ay, anong makakita pa man po isa
5: na. Magasto lang na.
4: So, muna siya may ara sila nga fear kung kaisa nga hindi nila gusto mabalaan ng may guba mata nila.
1: Para sa ano, Doc, ay na-mention na naman we are in the digital age kag may tamo na gid naman actually young as they are. Even actually ako aminado man ako sina kay ako nga mga kabataan very ano gid sa with the cellphone, with the gadgets, no. Ano ang mga senyales as parents, as ginikanan, ano ang mga senyales nga kinanglan namon bantayan sa amon mga kabataan nga to know nga ay basic kailangan ko na ni siya ipa-check up nga kailangan ko na dalon sa aton nga mga eye specialist, no, kung ano, kung basic may ara sang ginabatsyag na or may ara na sang may mga refractive errors na or ano, may mga sakit na sa mata. So ano ang mga signs, common signs nga pwede namon nga makita or mabantayan sa amon nga mga kabataan?
4: May mga kuan inang constant rubbing of the eyes, tapos tilting of the head, nang halimbawa magtanaw sila sang

0: ano, maybe simple prevention tips.
1: Prevention tips. Okay. Masarap ako sa ginapromote isang sa world, no, all over the world, from the World Health Organization, kag sa aton nga ginarimangid premi is the 2020 rule, no? The 2020 rule, it may sound simple lang na siya sa nga exercise, pero it is very effective kag makabuligid na siya. Ano gani na siya? So this goes for all the all age, sa mga bata, sa katigulangan, so for everyone. The 2020 rule means like every 20 seconds, no? 20 minutes, I mean. Every 20 minutes, nga ka mo sa cellphone or computer, whatever yung ginaubra ninyo, okay? I-gaze, i-ano nyo, i-change yung inyong vision. So, 20 feet or infinity, sa layo, for 20 minutes.
0: For 20 minutes.
1: So, the 2020 rule. So, initiation na siya, that is very effective. Ara na siya, so, ginahamag na siya sa World Health Organization. Number two, for those who are driving or working sa mainit, kasi tandaan natin, grabe na gid ang ultraviolet rays natin, ha? Damage na gid ang aton ozone. So, ako, as a lot of you know, no, nag-medical mission gid ako, it is not only giving reading glasses or prescription or bifocal lenses. This is also about finding people nga kakinanlan gid. Diri actually sa aton sa Coronel City or sa South Cotabato, as young as 55-60, ang ilang katarata, ano na gid? Especially ang mga drivers, ang mga vendors, kagang aton nga mga farmers. It's because grabe yung exposure nila. Kung galing sila may problema, bikita. Sa drivers siya, pwede ito na sila mapasok-sok sa sunglasses. Pero mga farmers, sabi ka mga vendors, nahuya sila. So, ako sa, kailangan dok, mananom kami ito, nakasunglass. Kaya naman malun, makutidiin ka mo. Sa ginahanuhan ka mo, nga keso formado ka mo, or what? Kasi sunglasses nowadays is just not for forma-forma or to, ano, protection. It is also a form of treatment na gina siya. So, ga-play kasi important role ang sunglasses.
0: Sa sunglasses. So, hindi lang siya nga forma. Hindi lang siya pampagwapa, kahit pampagwapo na ito, no?
1: Yes, oo, sir. So, muna, sa mga nagatrabaho, no, sa mga kabataan. Sa mga kabataan naman, very important gid ang paghampang, no, pagpainit.
2: Outdoor activities.
1: Outdoor activities is very, very important. Kisa ganyan, magkakato sa clinic, tayo ko, tayo, ano ang paborito? Ang ganyan, magkakato sa mga bata. Tips, gibe, tatlo, be, ka, fruits, ka, vegetables, nga favorite nyo, be. May mga bata, gadyan, wala gadyan, kakaon, galing sa gulay, fruits, tayo, ang ko, wow, ti, di ba makakulang, ti, ma'am, anong ginaubra mo sin eh? You can play up with their food actually. Kung gusto na sang fried, hala, ikuan mo ng mga gulay dira. If try mo bala i-fry, putangan mo sang sausawan, o di ba? Ito torta ba? Every fruit naman, you can play with it, di ba? So, mo nang ma-advise sa mo. So, actually, ang nutrition really plays a very important role sa mga bata. Ang mga bata, from 0 to 21 years old, nag-grow binang ilang eyes. So, amo na nga dapat, gid, kung may mga symptoms na ipa-check gid, and then be careful gigita sa ilang digital time as well as sa pagkaon nila as well as sa outdoor nila na mga activities. Yeah. Amo na siya, sir.
0: Aridok, medyo ano ni siya ng I know damo sang mga makarelate man sini nga parents, no. Pila ang edad ng recommended age nga mag-start screen time gid ang bata? Kaya daw madamo abisang ako, I would admit very early ko gid na start ang akon nga duha ka boys, no, using screen time.
2: Okay, so, kay 2 or 3?
0: Well,
2: three?
0: For ako do mga 3 years old na start ko na sila eh. Kay well, siguro, is that saying it's convenient for the parents?
1: Well, it's really convenient. It kaya really kung busy ang parents, oh, tagaan na lang, talong baby, apa sila, no?
2: Hindi magamo ba?
0: I know nga, ano, but do you think, Doc, ano ang pilaedad nga siguro pwede ta start or the, siguro, ano na lang, the maximum number of hours per day nga nag-atubang sila sa screen at say at the young age,
2: dapat yung, hindi mag-exceed sa 3 hours.
0: 3 hours. So, hindi git sila dapat mag-ano.
1: Kag evidence-based and according to research, it should be by 12 years old and up. Oo, kasi ang layers ng retina natin, which is the back of the eye, responsible for the day and night vision, is very crucial between 6 to 12 years old. Oh. Even ng mga banlag-banlag, no, in a mga lazy eye or some things nga, masina, diragin na abi ang crucial, no, sa umunang age. So, as much as possible, alam mo rin naman ako mga bata, wala tulatan nyo naman lang magdurulag ko kamugamay, o mga parents, di ano ba ang diversion nila para di sila magkakitikita, ay, dali lang din ang luto ko, pagluto mo, ay, no, baby, tagaan mo da ka game, times, di ba? Kasi ang acto ng mga ginambal,

0: bata kay mind game man gihapon, mm-hmm. no, they become intelligent when they play all of these ano kay brain game, pero it will really ruin man sang ilang ano. So dira kita mag ano abi maghampang. So tama na siya, digital time. Time lang naman yan eh. Mm-hmm. We cannot stop them. This is the digital world. Amga na nga may mga trainings man kita ano hambal naton. We cannot stop them. This is all ang obraho naton is paano naton sila buligan. Mm-hmm. That is why may mga ara sa mga types of lenses. Damo-damo multi-coated, may anti-radiation, anti-emulsine. Mismo ang mga experts nagka-create sila kasi we cannot avoid it, mm-hmm. 'di ba? Ga-order ganito sa pagkaon online. Yes. Ito sa mga baraydanta online. So everything is now online. Especially nga siyempre ang mga bata ang teaching sa online. So ano pa nato ni siya pagin? By ano, nagka-create man ang aton nga mga experts, nag-innovate man sila on how to you know, kahit kung nagaglasses naman gid, gakuan gid sila, nag-try gid sila mag-experiment man sa type man sang mga mata. Kalain-lain gid abi ang mga grado. Mm-hmm. Para sina may LASIK kita, sabang di ba permanent correction of the eye. Maskin ako sa to ni doktora, abi ko ang LASIK is for everyone. Mm-hmm. Pero dumadamo ko na padala sa Boro LASIK na for LASIK, hindi gali kahit kung pathological ang case, hindi maghihapon ma-LASIK.
1: Mm-hmm. Analyze pa na nila.
0: Yeah.
1: Cornea, retina. Mm-hmm. May arang hindi siya pwede candidate for
2: pero LASIK. Pero hindi hamak man ang gasto sa LASIK. Kaya ang isa man na kanaman ka office mate, uh-huh. nagpa-LASIK man siya. Dami niyo, do, nag, say, siguro do, mm-hmm. sobra do, between 80 to 100,000 plus ang nagasto man.
0: Pero sir, the thing is, long time ago, 5 years ago, LASIK per eye is like 200 to 150,000. Mm. Naging 100,000, naging 50,000. Ang ano lang, that is mga long time na klase sa pag-LASIK. So, kung may mga latest na naman kasi nga klase, so magmahal na naman ang presyo sila. Pero, if you're, ang imong refractive error, corneal problem, pwede i-cornea, nagabarato. Ang mga, kasi ginabalan ko man ang mga 16 to 17. Pag edad mo palangga, by 21 to 25, mabasi barato na gini siya and available. Ang problema kasi ngayon, sir, it's not available eh, para sa aton diri. Sa General Santos lang, Boro LASIK, which is Davao lang. Kung magapa mo palang, bada, hindi pa damo nag-invest sa amo sila. Pero pag once magdamo na, it will go down one day. Oh.
2: Pero yun pa rin, Dok, we go back to those are cures, those are ano na yun lang.
0: Pero ang pamangkot ko sa imo, amne, ina siya permanent correction. If you spend 50,000, that's permanent correction. Tag pila ang tipara mo, calculate ka. Diba? Every year ka nag-change. For example, things like that, pag ano mo, tag 7,000, times pila lang ka, ano mo, diba, mag-ilis ka na naman. Oh, actually, nagpa-LASIK ka na lang, gidman, Dani, no? But as I've said, may arang nga pwede ilisik, may arang nga hindi pwede ilisik. Yeah.
2: So, case-to-case basis, gihapon.
0: Yes, case-to-case
2: basis lang, gihapon. So, kanami pa sang discussion sa ano, no? Pero, nagakulang git kita sa oras. Siguro, on your, Doc, siguro last message na lang naton. In line with our celebration for the World Sight Day sa Buwas, no, ano ang pinaka-importante nga mensahe nga gusto naton ipaabot sa aton yung mga taga-Palamati, pag-abot man sa aton nga, pag-take care sa aton yung mata?
1: Okay. So, actually, ang may ara subong program ang PhilHealth, no? Mm-hmm. In circular 2025-002. Mm-hmm. Ini siya gin create purposely for the age 0 to 15 years old. The benefits nila ina siya through kuan nga maka-avail sang eyeglasses ang kuan ko may mga refractive error sila. But may mga channel, through channel pa na siya. May ining natawag nila nga yakap. Apa? Yakap clinic. Dira na siya mag-fall. So, sa school, nag-initiate na ang Department of Education, DepEd, di ba? May mga gin-train nga mga trainers. Recently, diri sa South Cotabato. Para to detect mga kids na hindi pa bala kabalo magbasa. Mga 3 or 5 years old, hindi pa na sila kabalo. So, lain ang training sinadira. So, ini nga mga program, makabenefit ini ang mga school children, mostly, kung mag-kuan na ni siya, ma-launch na gid siya, kuan. Kaya, ang muna siyang benefit sa PhilHealth program. Nga, ang ma-avail sang bata, is, ang budget sang PhilHealth dira is 2,500. Per eyeglasses.
2: Per eyeglasses. So, may ara gila kita mga, may mga programs kita, no? Yeah. So, ara na
1: ara na. Kaya may ara na budget ang PhilHealth. Ang kuha na lang, ang pag-initiate na lang, pag-launch ang
2: pag-roll out.
1: Oo. So actually dapat ano ina accredited nga mga optical clinics ang PhilHealth ang pwede nila kantuan. So kagtapos siyempre once in a while i-advise gid naton ang public regarding ini sa consciousness ang vision vision problems mga other refractive conditions and sa subo may mga problema man ang association when it comes sa ano kay damo sa mga illegal practitioners nga nagapang baryo-baryo no and conduct visual examination and maghatag sila sa mga low quality nga mga kwan cheap eyeglasses so ina siya kon ka isa mga kwan ina siya nga part balahaw ang public hindi pa na sila aware nga bawal ina siya
2: okay.
1: That is prohibited under Republic Act 8050 ang optometry revised optometry law of 1995 so damo sang kakalatabo nga na nagapang check up sila tapos hindi naman eksakto ang ginahatag nila nga eyeglasses so ang problema wala atong nagkakuha sa eyeglasses wala na sang balikan kay hindi naman to sila iya magkato so kami ang nagasalo sa mga amuna nila nga problema.
2: Oo. So might be nga maka-harm pa man sa ila ang naging ano no ang abi nga barato or nang ara dira nga nagakadto no. So go gapon sa trusted naton nga mga eye specialist.
1: No? Yung trusted optometrist nyo, ophthalmologist or ano para sila ang maka-detect sina sa kuan. Kaghaw kanyo perform proper examination sa outside nga kuan. Wala kasang proper nga instrument, aparatos. Hindi masyado, so pabasa-basahon ka lang and then, okay na, tagaan ka na sa eyeglasses. So, hindi na siya. Actually, bawal gina siya. Sometimes, may mga nag-pretend nga medical mission. In the guise of medical mission, but that is a form of canvassing. Kay selling Nag-sell sila, ga-dispense sila Ang ginatawag yung medical or optical mission, kuan lang yan, check up lang
2: check up.
1: Wala sang baligya dira nga mga items or what.
2: Yes, ayun. So thank you Dr. Emily. Ikaw Dr. Boots.
0: Ako naman, final message ang World Sight Day hindi lang ini sa celebration sa mga doktor kundi pagpahanundom ini sa tanan ng mga taga South Cotabato sa taga Pumuluyo nga palanggaon gid naton ng aton nga mga mata. Kay kung klaro ang aton pananawan, klaro man ang aton nga future, di ba? So amo lang gid ang akon nga mensahe no. Ara kami magbudig sa inyo. Kung delikado na gid or mabatsyag kayo nga doon ano na gid ni how do lain na gid ni may ara ka mong katuan amo na gid ang sa inyo mga
1: kadamo sa mga optometrists diri in every town may ara so nga magkadto kamo sa mga illegal. Magsubmit kamo sa mga malpractitioners di ba
2: yes po
1: so mga wala na sila lisensya
2: sa aton nga mga doctors nga yung mga medical, intern ng medical doctors na ito, no? Magkato kita sa trust.
0: O nag-self-medicate. Sige po.
2: So, once again po, thank you po, Dr. Emilia Canesso and Dr. Boots Calixton de la Cruz, no? Sa paghatag sang oras sa aton sa subong, no? Kaya manami patani, no? Palawi
1: patani. Damok patani kami i-discuss, no?
2: On another venue, another episode, kasi pwede, kung available pa ka mo, pwede kita mag-part 2, gita. So, sa liwat, madamo ganyan salamat sa inyo, sa aton mga tagapalamatik. Sa pagpamati sa sininga programa sa tingog sang IPHO iniliwat si Aldon Hans Navarro Serame, kaupod ang aton Provincial Health Officer Dr. Conrado Embrana Jr. kag ang aton nga pinalangga nga Governor Honorable Reynaldo Estamayo Jr. nagapasalamat kay nagainganyo sa tanan nga magpadayon nga mangin alerto, mangin maalam kag mangin responsable sa pag-atipan sang aton kaugalingon kag pamilya. Ginapangayo namon ang inyong padayon nga pagsuporta kag pag-upod sa liwat sa sunod nga Miyerkules alas 9 tubtub alas 9:30 sang aga diri sa tingog sang IPHO. Padayon kita sa pagkinabuhi nga himsog dahil bawat buhay mahalaga. South Cotabato, angat ka sa lahat.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: Or assumption.
2: Oo, ano sa Tagalog yan? Ano sa Tagalog yan?
1: Sa Tagalog.
2: Nagdesisyon dahil
1: nag-desisyon na, yes, na hindi naman tama at nag-speculate lang siya. Nag-akala lang, gano'n.
2: Nag-akala. Yes, oo, nag-akala. Kaya ang tawag natin dyan ay nag-desisyon dahil sa spekulasyon. Diba?
1: Yes.
2: Nag-desisyon dahil sa spekulasyon. At marami talagang tao na ganyan, ano? They're actually making decisions based on assumptions. That's the reason why nagkakaroon po ng problema sa buhay, no? At ano ang ating Bible verse that will support that? And ano ba ibig sabihin ng decision dahil sa spekulasyon?
1: Yes. Ang ating Bible verse ng number one, Proverbs 18, verse 13.
2: Okay.
1: Okay. He who answers before listening, that is his folly and shame. Can I read it in Tagalog, sis?
2: Meron sige.
1: Maganda. Maganda yung Tagalog. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. O diba?
2: Correct. Kasi marami tayo, diba, yes. Merong sinasabi, no? Or meron tayong kausap. Eh, hindi pa natin natatapos o hindi pa niya natatapos yung sinasabi niya, eh, may sasabat na, no? Adederecho ka na. Kaya nga, napakagandang paalala sa atin ito na huwag tayong magdedesisyon nang hindi muna nakikinig at nagsisiyasat, no? Because God wants us to seek wisdom and not guesswork. Hindi tayo dapat nanghuhula. Nangyari na pa sa'yo yan? Or what can you say about that na karamihan, no, kalimitan ay nagagawa ng maraming tao?
1: Yes. Naalala ko, sis, nung mother ko, tapos yung lola, tatay ko, yung pangalimbawa meron pinag-uusapan, tapos napasabat ako.
2: Oh.
1: So napagalitan ako, kasi nga ayaw na matatanda, yung sumasabat ka sa usapan na hindi naman para sa'yo at hindi mo naman nalalaman yung mga punot dulo. Kasi, yes. Bunga ng maling akala na, ay akala ko, kasama ako dun sa usapan. Hindi pala.
2: Correct.
1: Yes.
2: And laging sinasabi sa atin ng mga matatanda, di ba, na wala pang tumama sa maling akala.
1: Yes.
2: kaya nga, ang ganda ng pag-aaral ko dito, no? Ang sabi nga dito, speculation. Ano ba ibig sabihin ng speculation? It means assuming without complete facts. Yun ang speculation. No, gumagawa tayo ng desisyon base sa akala, base sa siguro, or base sa baka ganito. No, and when we decide without the truth, nag-decide tayo nang hindi natin nalaman yung katotohanan, and what will happen to us? We will walk in confusion. 'Di ba? Mas lalong malilito tayo. And that's the reason why na huwag tayo munang magdesisyon, no, nang hindi tayo nakikinig or hindi tayo nagsisiyasat, no, because God wants us to seek wisdom. Naalala ko yung isang babae, no, na pumasok siya doon sa CR ng lalaki, no, and because of that na-judge na siya na may pinuntahan siyang lalaki doon, di ba? At dahil nakita siya doon, ano ngayon ang naging speculation sa kanya na pag-isipan na siya ng masama? Meron ding isang sitwasyon, hindi ko alam kung nangyari sa inyo to, mga kaagapay, na nakita yung isang lalaki na mayroong kaakbay na babae, no? At tinawagan ngayon dahil, kumbaga, nag-decide siya na i-report doon sa misis. Eh, yung misis kaibigan niya, no? Ito yung people make decisions based on speculation. So nag-speculate siya, nag-assume siya na palaguyo or other woman ito ng asawa ng kanyang kaibigan. So nag-report na siya at kinuhanan niya ng picture na nakatalikod, no? They're actually inaakbayan. Yung pala, yun palang inaakbayan niya ay kapatid niya na nanggaling sa ibang bansa at sinundo niya sa airport, no? At syempre, kapatid niya do, inakbayan niya, niyakap niya. And because of that, no, nagdesisyon yung nakakita na mag-report na merong kasamang babae yung asawa mo. Yung asawa nagdesisyon ding magwala, no? So pagdating sa bahay, no, pagdating ng asawa, wala na po yung misis dahil nag-al sa baluta na dahil makikipaghiwalay na doon sa kanyang asawa because of that photo, no, na nakita na nakatalikod, nakaakbay, nakayakap, eh kapatid pala noong lalaki. What can you say about this, Miss Cleo, na people make decisions based on speculation?
1: Yes. Ano yun eh, nagiging damage. Nag-damage tuloy yung relasyon. Katulad nun, hindi naman niya alam, hindi naman siya nag-imbestiga. Basta kinuna ng picture, may report agad. Hindi muna siya, ano, nag-react kagad siya at nagsumbong kagad siya doon sa kaibigan niya. Kailangan nagsisiyasat muna. Aalamin muna natin kung ano yung ano, kung ano yung pangyayaring yon, kung ano yung mga dahilan na yon. Huwag kagad tayong bigla-bigla. Kasi bigla-bigla eh, masyado tayong ano yung kumbaga sa ano, parang marites, parang chismosa kagad. Diba?
2: Correct. At hindi lang yun, ano? Pati yung misis ay nagdesisyon din. Nag-decide siya na iwanan yung asawa niya without doing anything, no? So, what is the solution here? No? Ano ba yung pwede nating ibigay na solusyon, lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin, sa mga kaibigan natin na nag-decide based on speculation? What are the solution?
1: Kailangan muna natin na manalangin muna tayo.
2: Yes.
1: Mag-pray muna tayo, di ba? Yes.
2: Oo.
1: Para yun yung magiging guide natin. And alam natin na the Lord will surround us with ano, godly counsels, godly mentors, yung mga godly friends. Yes. Kasi yung assumption natin, masyadong unwise. Hindi natin tinitingnan yung ano, yung magiging epekto nun na nadadamage yung relasyon ng ating pamilya, ng mga kaibigan. So, kailangan ano, i-replace natin yon na yung truth na yung mga guesswork, kailangan i-replace natin talaga ng ano,
2: correct,
1: ng patient, listening, yung mga humility, yung mga evaluating before making decisions, yun yun.
2: So, gather facts, no? Ang ganda na sila mo, pray for discernment, manalangin ka ng discernment bago ka magwala, no? Nalayan ka muna, Lord, ano ba itong nakita ng kaibigan ko, ano? I mean, lalong-lalo na ngayon, usong-uso ang AI, di ba, na hindi mo na ngayon malaman kung ano yung totoo, di ba, na kayang-kayang kopyahin yung mukha mo, kayang-kayang kopyahin yung boses mo. So, pray for discernment, no? Minsan sinisiraan yung kapwa because of that, di ba, na parang mapapaniwala kasi makikita mo parang kamukhang kamukha. So, pray for discernment, gather facts, no? And don't rely on assumption. Huwag kang mag-rely dun sa assumption na inakala mo lang, no? Bakit ganun? I-judge mo na kaagad yung tao because of that, no? And of course, not only that, but ask for wise counsel. No, may counsel. Kaya ang ganda ng sinabi mo kanina, Miss Cleo, na maybe it's about time for you to really ask your mentor or ask your as a counsel na hindi ka basta-basta mag-jump into conclusion, no?
1: Yes.
2: Those are the reasons why a lot of people are making wrong decisions. It's simply because they are acting, they are making decisions based on speculation. At pag yung ang pinairal mo, mamamali ka na ng desisyon. No? So, ayan. Number two, ano naman ang pangalawang ginagamit ng maraming tao kung bakit sila nagkakamali sa desisyon?
1: Yes. Dito, marami talaga. Parang kasama na rin ako dito, si Sabilin. People make decisions based on emotions.
2: Oh.
1: Nagdi-desisyon dahil sa emosyon. yung paggalit ka, sad ka, or excited, we tend to make impulsive decisions.
2: Ayun, yung parang impulsive, no? Ang bilis mo mag-desisyon. And kaya nga, sabi nga, emotion-driven decisions often lead to regret. Ulitin ko, emotion-driven decision often lead to regret. Yung pagkaganyan, talagang pagsisisihan mo talaga, eh, no? Pagkaginawa mo. And then there's a very good Bible verse that will support this. What is that Bible verse that will support that decision based on emotions?
1: Yes. Ang ganda ng ating ano ng ating verse, it's Jeremiah 17 verse 9.
2: Yes.
1: The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?
2: Oo, so yung puso daw is deceitful, kaya nga ang ganda ng paalala ng Proverbs eh. Above all else, parang lahat na, guard your heart. Ito yung babantayan mo, for this is wellspring eh. Kaya nga, do not allow emotions to rule over God's truth. No, kasi pag inalaw mo yon, tatandaan mo yung emotions nagbabago eh. Emotions change, but God's word will never change. So never allow your emotions to rule over. No, kasi minsan nagde-decide ka na, nagdududa ka na. Okay, let me give you a classic example, and this is a true story, no? Nangyari yan dyan sa Pilipinas, nangyayari rin ito sa ibang bansa. Pero may nangyari dyan sa Pilipinas na it's because nagmamadali siya, no, nagmamaneho, kinat siya nung isang driver. Sa galit niya, meron siyang sandata, di ba? Meron siyang pumuputok. Alam niyo po, eh, ginamit niya yon. And sometimes, hindi mo alam, kaya pala, nagmamadali ito, no? Ang nagmamadali, yung nag-cut sa kanya, eh. Kaya pala nagmamadali, eh, meron palang anak na dadalhin sa ospital na nag-aagaw buhay na. So minsan, dahil sa emotion, yung galit mo, no? Ay, pambihira, ano to ah? Nakakalalaki to ah. So naiinis siya kasi kinat siya. Nagmadali, talagang humarurot na lang. Magagalit ka. And because of that, it will lead to regret. Nakapatay ka pa, di ba? And there's a lot of situations, no, na nangyayari na nagagalit tayo sa daan, nagre-raise yung ating emosyon. It's simply because pinairal yung ating emosyon. Would you like to add to that, Sister Cleo? And
1: yes.
2: What would be our decision?
1: Yeah, ang ganda nung istorya na talagang ano, yung mga wrong motives, yung wrong desire,

0: Oo.
1: pagalit ng galit. Talagang sumasabog ka na. Talagang wala ka ng ano, pagtitimpi. Ta? Ganon.
0: Exactly. Oo. Kasi ano eh, napakadelikado no, no? Kaya meron tayo minsan na umuwi yung bata, no? Umuwi yung anak mong babae at umiiyak at nakita mo, no? At sinabi sa iyo, "Nay, buntis po ako. Nabuntis ako ng classmate ko." Diba? So, ano sasabihin? So, pagka nag-decision ka based on emotions, makikita mo yung mga nangyayari sa pelikula, di ba? Na sinasampal, di ba? Sabi nga ng asawa ko, eh, magiging dalawa ang problema mo. Problema mo, number one, buntis ang anak mo. Tama na sana yung problema mong yon at solusyonan nyo na lang yon. Eh, nabuntis na yung anak mo, naglayas pa. No, at hindi mo alam ngayon kung saan mo ngayon hahanapin. Okay na yung nabuntis. I'm not saying tama yung ginawa niya. But the thing is, hindi ka makakaroon ng logical na decision o pag-iisip, no? Rational decision simply because nagwala ka na, naggalit ka na, napagbuhatan mo pa ng kamay yung anak mo. So, what is our suggestion na solusyon kapag ka dumadating yung punto na nagde-desisyon ng tao based on emotion? What's the solution, Miss Cleo?
1: Yes, yung solution natin siguro, ano, una, mag-pause muna tayo. Mag-stop muna.
0: Oo.
1: Katulad nung, ano, naalala ko si Sabilin, yung mga matatanda, di ba may balkonahe. Tapos pag yung halimbawa, magpapahinga sila, yung upo dun sa parang silyon ba
0: yan? Ugoy-ugoy.
1: Ganon. Ano na yun, way na yun para sila makapag-isip, para makapagpahinga yung isip. Hindi ba napakaganda nung ganon? Kaya sabi nga, ano eh, pause, stop for a while, and doon lilimiin mo kasi kung ano yung mga desisyon na dapat mong gawin, and then you pray. It's the best way to pray and ask the leading of the Holy Spirit, ano ba yung kailangan kong gawin? Ano ba yung ano, kailangan ko ba, Lord, na kalmahin yung puso ko? At
0: yes,
1: talagang ano, di ba? Na kailangan natin ang Lord lang talaga. Seek God's
0: exactly
1: word to guide and lead us into making a wise decision.
0: Tama, no? So kapag nakikita mo na, ikaw na to, na nag-decision ka na based on emotions, maghulos dili ka, kaagapay, no? Sabi nga ni Miss Cleo, eh, pause before deciding. Hindi naman ito kailangan mag-decide ka na kaagad eh. Huminga ka muna. Lagi kong sinasabi na kapag ka meron kang hindi magandang na-receive na news, hinga ka muna ng malalim. Count 1 to 10. No, pause. Count 1 to 10. Sabi nung kaibigan ko, eh kulang eh kasi galit na galit ako. Gawin mo 20. Pag nahirapan ka, gawin mo ng 30. Sabi, pag galit na galit ka, 100, di ba? And when you pause, malalaman mo mag-iiba eh. Mag-iiba ang heartbeat mo, mag-iiba yung blood pressure mo. So pause before deciding, bago tayo mag-pause for break, no? Pause before deciding and then pray first, no? Pray first, kalmahin ang puso, and let God's word guide your feelings, no? Huwag kang magmadali na mag-desisyon. Okay? So napakaganda ng ating ang dami-dami nakikipag-ugnayan sa atin. Mamaya-maya, babalikan ko at babasahin ko yung mga komento ninyo. Pero kagaya ng sinabi namin ni Miss Cleo, kapag ka nag-decision ka based on emotion, mag-pause muna. So yun ang gagawin namin ngayon. Magpo-pause muna kami kasi baka yung iba sa inyo, medyo heightened na ang emotion. Magpo-pause lang tayo for a short break at makinig tayo sa napakagandang awitin mula sa Papuri 40th Anniversary Album na entitled Ako Ay Susunod. Magbabalik pa ang Family Matters Women Empowerment. Diyan lang kayo.

0: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Siyempre, nagbabalik po ang Family Matters and Women Empowerment. Kasama ko po, Ms. Cleo Alfonso. Kami po ay nagdi-discuss dito about wise decisions and blessed life, no? At pinag-uusapan po natin ang walong dahilan, no? Kung bakit nakakagawa ang tao ng maling desisyon. At meron po kami mga suggestions on what you need to do as a solution, no? Kapag tayo po ay napupunta dito sa sitwasyong ito. So, na-discuss natin, Ms. Cleo, kanina, dalawa, no? Ano yung dalawang dahilan kung bakit ang tao ay nakakagawa ng maling desisyon?
2: Yes, number one, people make decisions based on speculation. And number two, people make decisions based on emotions.
1: Ayan, nagde-desisyon dahil sa spekulasyon. Tapos ang isa naman ay sabi natin ito ay nagdesisyon ng base sa emosyon. Sana naman ay hindi natin magawa yun at meron po kaming mga suggested solution, no? In order for us to avoid that. Pangatlo naman, no? Merong tatlo, pangatlong desisyon. So yung ano naman ito? Bakit minsan mali ito, no? Kala natin tama pero minsan mali. Bakit nagkakamali ang tao? Ms. Cleo, ano yung pangatlong dahilan?
2: Yes, ito yung pangatlong dahilan kaya nagkakamali ang tao na akala nila tama ito. People make decisions based on relationships. Nagdi-decision sila dahil sa relasyon.
1: Ayun, kumbaga sometimes, no, ito yung matindi. Minsan, no, nagdi-decision tayo just because or just to please people, no, yeah. O para mapaligaya mo yung tao, yung pamilya mo o yung partners mo kahit na mali. Ayun na, no? Bakit mo inaprubahan 'yan? Eh kulang 'yan sa papeles, eh kumpare ko. O bakit mo binigay yan? Hindi mo pa dapat binigay yung permit na yan kasi kulang siya eh. Ay, kaibigan ko eh. O bakit nauna siya sa linya? Eh, ang haba-haba ng linya eh. Bakit siya'y nauna dyan? Kanina pa ako nakapila dito. Anak ko eh, nanay ko eh, no? So sometimes people namamali tuloy no, ang kanilang desisyon nang dahil sa relasyon. What's your take on this, Ms. Cleo?
2: Ano to? Talagang hindi magandang choice na talagang mag-gain tayo ng approval ng tao. Kasi iniisip natin yung sasabihin ng tao agad eh, di ba? So kailangan, pag yung may pressure, magtiwala ka lang kay Lord. Kasi gagawa naman ng Lord eh, ng tama para sa'yo, di ba? Kaya,
1: Diba? At minsan, parang gagawin mo yung isang bagay kasi natatakot ka dun sa tao.
2: Yes.
1: No? Gagawin mo, magiging false witness ka kasi natatakot ka. Mm-hmm. May Bible verse tayo dyan. Ano yung Bible verse natin that will support that?
2: Yes, supporting decision this. Based. Yes, supporting the decision. Proverbs 29:25. Ang ganda ng Proverbs. Ang daming mapupulo talaga ng mga lessons.
1: Correct. Oo. Yes.
2: And then, the fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord
1: brings
2: is kept
1: a snare.
2: Safe. Yes. Tagalog.
1: Wow!
2: You want me to
1: sa
2: read Tagalog?
1: Yes.
2: Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba.
1: Yes.
2: Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Very true.
1: Oo, di ba? Kasi minsan napapangunahan tayo ng takot, no? Ay naku, gagawin ko to kasi baka tanggalin ako sa trabaho, no? Kasi kaibigan ko to eh, no? It's actually more on relationship. Pero alam mo ba, kaya pala maraming doktor, kasi marami akong kaibigan doktor. I don't know kung nanonood si Doc Irene tsaka si Doc Kate, nandiyan dyan ba kayo? Marami daw mga doktor na hindi nag-o-opera kapag kaanak nila. No? Or tatay nila, or nanay nila. Alam mo ba? ba ang dahilan, Miss Cleo? Bakit ganon, ano? It's not just in the Philippines, but it is worldwide accepted na hindi daw inooperahan ng doktor kapag malapit sa kanila. Bakit?
2: Palagay ko dahil nga dun sa relasyon nila. Yung relasyon nila na yun yung immediate family nila, di ba? So parang may choice ka na parang masasaktan ka pag ginagawa mo yon mismo dun sa sarili mong pamilya. Nakakasakit ng loob, di ba? Operahan mo yung pamilya mo. So yun, siguro yun. Makokompromise tuloy sila. Parang ganon.
1: Oo. So parang hindi ka ngayon magiging determined, yeah, no, to do the right thing, no, during the, yeah, operation, kasi nisip mo na ko anak ko to eh, di ba? Pero kapag pagka wala kang relasyon, objective ka, you can actually do and make decisions on your own, no?
2: Yes.
1: And dito po siguro ang maganda po dito is choose obedience to God over approval of people. Kaya tayo nakakagawa ng maling desisyon dahil sa relasyon. Like, for example, bakit mo tinulungan yan? Kasi sinuportahan ako niya nung eleksyon. Alam mo yon, bakit mo ginawa yan? Kahit na mali, no? And that's the reason why marami po tayong mga nangyayaring problema sa gobyerno. It's because of utang na loob. It's because of relationship, no? Nagdesisyon ng dahil sa relasyon. And I hope na magkaroon tayo ng tiyatawag nating resolve, no, to do the right thing. Ano ba yung masasuggest mo na solusyon dito sa problemang ito?
2: Si isang magandang
1: Go ahead,
2: solusyon
1: Ms.
2: dito,
1: Claire.
2: Number one, i-shift natin yung focus natin sa Diyos.
1: Oo.
2: Kasi if we trust the Lord,
1: correct,
2: at saka yung complete reliance natin, yung talagang doon natin ibibigay sa Kanya, i-lift natin,
1: oo,
2: isasubmit natin kay Lord para magkaroon na yun ng wisdom na nagmumula sa Kanya. At yung social pressure sa labas, hindi mo yun makukuha. So, kailangan i-value natin, talagang pahalagahan natin na ang Diyos above everything. Siya lang talaga.
1: Yes.
2: Diba? Siya lang,
1: oo,
2: talaga. Stand firm. If others even disagree with that, stand firm. Kailangan eh, talagang matibay tayo.
1: Kasi eh siguro, no? Go ahead.
2: Yeah. Itong verse na to, yung binigay sa atin ngayon, yung 29:25, it serves as a warning eh. Tsaka yung prescription niya for avoiding
1: Hello?
2: Bad choices.
1: Hello? Go ahead, Miss Cleo.
2: Yes. It
1: go
2: gives
1: ahead
2: us warning. Itong ating Proverbs 29, it gives us a warning and a double prescription for avoiding bad decisions.
1: Yes, oo. It's such a beautiful Bible verse, no? Yan yung napakagandang paalala sa atin, no? At ito pa, no? Siguro meron lang akong gustong idagdag dyan. Sabi po dito is ask, tanungin mo yung sarili mo before you make a decision. Does this honor God? Bakit ko papaburan ito dahil sa relasyon, 'di ba? Nakaka-honor ba to kay Lord? Or am I setting a godly boundaries? So when you ask those questions, hindi ka na magfo-fall doon sa you made wrong decision because of relationship. So do not compromise values for relationship. Huwag nating i-compromise yung values na yon sa ating relasyon. At maganda po, no? Maganda pong lagi nating iisipin na we are here, no? And make decisions as wise as we could and ask the Lord, di ba? Sa James chapter 1 verse 5. Pero bago ang lahat, ang dami pong nga nagpapadala po sa atin ng mga pagbate, si Julie Rodriguez nandyan, pwede kayong magpadala ng katanungan. Nora Cabantog, Virginia Ragub, watching from California. God bless po. Ayan, si Abby Dailo, good morning. Julie, happy anniversary, Julie. Si Julie ang may anniversary, ano? Mary
2: yes.
1: Ann. Mary Ann Padillo is watching there in Toronto, Toronto,
2: Canada.
1: Canada, no? Sa Canada. Hello, Mary Ann. Ako, yan pa. Oo, Marian, baka para sa iyo to. Huwag magdesisyon ng ayon sa ano ha, sa emosyon. So, ayan, hello daw. Hello, sabi ni Janice Selemar. Mamaya, pag-uusapan pa natin yung iba. So, tatlo na yung napag-usapan natin, no? Nagdesisyon dahil sa spekulasyon, nagkakaproblema ang tao dyan. Nagdesisyon dahil sa emosyon. Ang pangatlo, nagdesisyon dahil sa relasyon. Ah, yung pang-apat naman, ano yung dahilan bakit nagkakaproblema ang tao in making decisions?
2: Ito naman yung hindi makapag-desisyon.
1: Go ahead, Miss
2: Okay.
1: Leo. Ano yung pang-apat?
2: People, okay. People make decision but not making a decision. Hindi
1: Pagbigyan natin ha,
2: makapag-desisyon.
1: people
2: Make
1: make
2: decision
1: decision by
2: by
1: not
2: not
1: making a
2: making a
1: decision.
2: decision. Indecisive.
1: Oo, anong ibig sabihin nito? Ano, hindi makapag-desisyon. Ulitin ko ha, yung apat na dahilan kung bakit tayo nagkakamali, it's because people make decision by not making a decision. Kasi tatandaan niyo po, indecision is still a decision. No? Kaya minsan ang tagal na, no? Hindi natin masolusyonan ang isang problema kasi hindi ka nag-decide. So, when you avoid choices or decision, it leads to missed opportunities and spiritual stagnation. If you believe that you need to make a decision, then make a decision. No, wag mo nang patagalin pa. Sabi nga, wag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Di ba? So, but you have to wait for the time, no? You have to wait for the time wherein God is leading you. Meron tayong Bible verse dito sa indecision. Bakit nagkakamali ang ibang tao? Because of indecision. People make decision by not making decision. Tatandaan nyo, decision pa rin yon. What is that Bible verse that will support this, Miss Cleo?
2: Okay. Sabi ni James 1 verse 8, a
1: Go
2: double-minded
1: ahead. What
2: man,
1: is the Bible verse?
2: okay, James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways.
1: Yes. Oo. So, ibig sabihin, if God calls us to walk in faith, not fear. So, indecision. Naalala mo si Peter? 'Di ba?
2: Yes.
1: Nung nakalakad naman siya. Sabi niya, "Lord, if that is you, no, invite me or call me to walk." 'Di ba nakapag-walk naman siya? Pero nung huli, nagkaroon siya ng indecisive na siya to believe, 'di ba? So kaya siya nalaglag. So, what is the solution for us, no? In making this kasi minsan meron ka na dapat trabaho, kaagapay, o meron ka na dapat asawa. Indecisive ka eh. Eh, baka naman meron pa ipadala si Lord. Baka naman hindi ito. Eh, sinasabi na sa'yo ni Lord na iyan na eh. Pero nagpatumpik-tumpik ka pa. Or meron ka ng business. Dapat yung business na yan is something that you will do. Pero ayaw mo pa rin. Ayaw mong pasukin because, ay hindi, sige lang, kasi nagpo-procrastinate ka. No, you don't want to make a decision. So, what is the solution so that we will not be double-minded? Go ahead, Miss
2: Yes.
1: Cleo.
2: Kasi yung double-minded, sis, it's a divided trust in the Lord. Hati yung puso mo. Alanganin, di ba? Sasabihin mo, sinasabi mo, Lord, I trust you. Pero deep inside, pero in case na hindi mo kaya, Lord, kaya ko kontrolin yung sarili ko, di ba? So, talagang ano, yung mga solution natin, ito yung mga maipapayo natin doon sa mga tao na talagang nagdo-double-minded. Na
1: Oo,
2: dapat ay
1: ano?
2: ganito yung gawin nila. Number one, trust God's direction. Be responsible. Merong ano, merong wise preparation. So kailangan mag-pray ka specifically and then you decide kung ano yung talagang gusto mo. And sabi mo nga, number three, stop procrastinating. Kasi red
1: Yes.
2: flag to eh, no? Di ba? Red
1: Oo.
2: flag to sa mga nagtitiwala sa Diyos ng lubos-lubos. And then number four, act in faith. Pwede take one step of your surrendered trust.
1: Wow! Take one step of your surrendered trust. That's so beautiful, ano? And tama, Kasi when you are divided, you have double-minded, you don't have a vision because your mind is division. There's division in your vision, di ba? So hindi ka tuloy makakapasok doon sa dapat mong pasukin. So tama yung sinabi mo eh. Trust God's direction, no? Kapag sinabi na ito na, trust God's direction. Decide with prayer. Ang ganda ng binanggit mo, stop procrastinating. No, sinabi na sa'yo na gumising ka na eh. Hindi, mamaya na, mamaya na, mamaya na. Kaya ko pa, mga 3 oras pa. Diba? So you don't, the reason why you lost that opportunity is because nag-procrastinate ka. Na kung babalikan mo, after 5 years ka na palang hindi sumusunod, sana nagawa mo na. Sana nakatapos ka na. Sana naayos mo yung pag-aaral mo. Sana, alam mo, but hindi mo na magagawa because hindi mo na siya ginawa. So para hindi mangyari yan, gawin natin yung advice ni Miss Cleo about trusting God's direction. Ayan. Number 5. Ano naman yung number 5 natin, Miss Cleo? Bakit ba maraming tao ang nagkakamali na gumawa ng desisyon?
2: Yes. So we are now in the 5th reason why people make wrong decisions. People rush to make decisions. Nag-aapura. And remember, hurrying up leads to mistakes.
1: Grabe, no? Totoo yun. Na, ewan ko kung narinig mo yung quotation na haste makes waste. Oo, yes. Oo, di ba? Haste makes waste. So, yung isa kanina, nagkakamali siya kasi sinabi na ni Lord ayaw niya. Ito naman, hindi pa sinasabi ni Lord, tumatakbo ka na. Diba? So, ito yung nagmamadali ka. No? Hindi ka pa nakatapos ng pag-aaral. No? Nakita mo yung crush mo. Abe, gusto mong magtana na. Diba? So, people rush to make decisions. Nag-aapurang mag-desisyon. Ay, nako. Nagkakaproblema yan kapag nag-aapura ka. And hurry makes mistakes. Kapag ikaw ay nagmamadali, nako, baka magkamali ka. Dahil minsan, hindi mo na alam yung ano eh. Hindi mo na alam yung tamang step, pero tumakbo ka na. Diba? So, haste makes waste. Ano pa? Rushing prevents careful thinking and prayer. No, kasi wala, hindi ka na nagkaroon ng panahon para magdasal. Hindi ka na nagkaroon ng panahon para mag-isip. Pinairal mo na naman yung pagmamadali, no? Ano ang Bible verse natin dyan, Miss Cleo?
2: Bible verse natin is Ecclesiastes 7:9.
1: Ano yan? Ano
2: okay.
1: Yan?
2: Be not quick in your spirit to become angry, for anger lodges in the heart of fools.
1: Ayan, nagmamadali, hindi lang sa desisyon, nagmamadali kang nagde-decide kang magalit, di ba? So, hindi rin maganda. By the way, mag-hello lang ako kay Marlene Suarez. Hello, sisters! Rosana Gayas, nanunood din. Ayan, thank you though for greeting, sabi ni Julie. Ayan, at syempre, nanunood sa atin ang Proverbs 31 Women Group. Hello, Proverbs 31 Women. Okay, so, yan, no, do not be hasty in spirit. So, tatandaan po natin, God's timing is always perfect. Nainis ka sa boss mo, nagmadali ka, nag-resign ka na. Eh, hindi pala yan ang will ni God para sa iyo, no? Tatandaan natin, kailangan natin yung gabay ng Diyos, no? Kasi ang paniniwala ko, waiting is always a part of wisdom. When we wait, there's actually wisdom in that. So tatandaan natin yung balance, ha? Yung kanina na pag-usapan natin, kaya nagkakamali ang tao because of indecision. Hindi talaga siya nagde-decide. Hindi nga siya nagde-decide manalangin, eh. 'Di ba? Ito naman, nagmamadali siyang magdesisyon, kaya siya nadadapa. What is the solution that we can offer to our audience, Miss Cleo?
2: Yes. Yung solution natin, number one, slow down.
1: Hello, Miss Cleo, go ahead.
2: Yes.
1: Ano yung solution natin?
2: Solution natin, yung pinakamaganda.
1: Ayan, medyo nawala yata si Miss Cleo. Andiyan ka pa ba? Ayan.
2: Yes.
1: Uh-oh.
2: Can you hear me? Can you hear me now, sis?
1: Okay. Anong solution? Okay.
2: Slow down.
1: Yes, ayan, I can hear you.
2: Yes. Kailangan mag-slow down. Kasi yung hurrying up, it leads to mistakes. Maraming pagkakamali, di ba? And then seek God's timing.
1: Yes.
2: Every opportunity is not required to get your immediate action. Wisdom discerns timing.
1: Correct.
2: Kailangan yung timing. Yung timing ni Lord ang talagang maganda at mabuti. Kasi yung minsan may nagdi-decision tayo, hindi na, tama naman. Pero yung pala wrong timing. Wrong timing ka. Nagtatanim ka, hindi pala yun dapat yung oras na yon. Nagpakasal ka, yung tagulan, tapos hihingin mo, wag sana umulan, tagulan nga eh. Diba? So number three, think before you act. Do not act too quickly.
1: Oo, tayo, mali, no? Yung iba sa atin, act before they think. Pagkatapos sila mag-act, ay, mali yata.
2: Eh, naisip
1: kasi
2: mo na
1: nagmadali ka mag-act.
2: Yes.
1: Oo. Go ahead.
2: And then do not decide under pressure. Choose patience over urgency. Kasi kailangan mo mag-reflect, kailangan mong protektahan yung gagawin mo na talagang decision. Kailangan wag yung because of your emotion, speculation, yung ganyan, yung napag-aralan natin. Kasi yun yung mga time na talagang kailangan natin si Lord.
1: Correct. Ang ganda, no? Nakakailan na tayo? Nakakalima na, no?
2: Lima na, yes.
1: Nakakalima na. People rush to make decisions, yung number five natin, nag-aapurang mag-desisyon, kaya nagkakamali. Yung number six naman natin, ano yung number six na dahilan bakit nagkakamali ang tao sa paggawa ng desisyon?
2: Okay, ang ganda nito sis, yung pang-anim na dahilan. People decide when they are tired. Yung pagod ba? Yung over-fatigue ka na? Because fatigue weakens judgment.
1: Totoo yan, no? Kaya nagkakamali mag-decide. Bakit? Kasi po, tired na. No, that's the reason why ako, pagka meron akong gustong pag-usapan naming mag-asawa, minsan inaantay ko yung umaga. Diba? Inaantay ko yung umaga na naka-rest na, nakatulog na, at least malinaw ang isip, no? Na bago ka mag-desisyon. Kasi minsan sa gabi, parang with all the things that happen during the day, parang medyo hirap na. Pero right timing pa rin. Tama yung sinabi mo eh. Fatigue weakens judgment. By the way, kung may mga katanungan kayo, padala lang kayo ha sa ating pong Facebook at sa ating YouTube channel. Padala lang po tayo. Okay. So, yun no. Ang ganda ng paalala sa atin na fatigue weakens judgment. Pagpagod ka, kaya, di ba yung tatay minsan kapag kinausap ng anak at pagod, naiirita. So we choose convenience instead of wisdom, no? When tired, we choose convenience instead of wisdom. Parang mas madaling magalit, no? Kaysa sa mag-seek ng wisdom. So the long and short of it, ayaw mo na because pagod ka na. And that's the reason why may sabat tayo eh. Kaya meron po tayong, that's the reason why kailangan nating i-honor yung ating Sabat. No? Because hindi pwedeng grind tayo ng grind ng Monday to Sunday, wala na tayong pahinga na kung saan ay magkakaroon tayo ng breathing. What is the Bible verse that will support that? Yung people decide when they are tired.
2: Okay. Ang ganda nito sis, favorite ko to. Isaiah 40:31. Those who wait on the Lord shall renew their strength, and they shall mount with wings like eagles. They shall rest, not be weary, and they shall walk and not faint.
1: Ang ganda!
2: Tagalog, sis.
1: Oh, Tagalog. Ano sa Tagalog?
2: Yes, ang ganda. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina.
1: Yes, that's a beautiful, beautiful Bible verse, Miss Cleo. Ano? Rest is actually a spiritual wisdom. And
2: yes.
1: God restores clarity when we wait on Him, di ba? Alam mo ba yung mga eagles? Yung eagles, kapag ka sila ay napahinga, nagkakaroon sila ng tinatawag na second wind. No, na talagang mas nakakalipad sila, mas nakakalampay nila yung kanilang wings, no? And that's the reason why When you rest, those who wait on the Lord shall renew their strength. So, tatandaan ninyo, rest is not a waste. It's actually a spiritual wisdom because during that time, God will restore the clarity in your mind. So, pagkapagod, ano sabi ni Vic Garcia, pagpagod, magreklamo, magpahinga. Sabi niya, pagod ka lang. Pagod ka lang. So ang solusyon, ipahinga mo lang. Di ba? Magpahinga ka lang and you will gain clarity. So what's the solution when you're tired and you need to make a decision? What's the solution?
2: Ang solution natin, rest before deciding.
1: Go ahead, Miss Cleo. Yan. What's the solution?
2: Okay. Rest before deciding. Kailangan nating magpahinga. Sabi nga ni Sir Vic, kailangan mong magpahinga. Kasi pagod ka lang, kaya ganon, di ba? So, and then avoid big decisions when you feel exhausted or you are deeply, talagang depleted na talaga yung ano mo, yung energy mo. And then pray for strength, sleep, and reflect.
1: Oo, sabi nga ng isang pastor, one of the most spiritual thing though that you can do is to sleep. because when you rest, you're actually giving everything to the Lord. Na Lord, alam ko, ikaw yung bahala. And then I have the faith to believe that you can make way, no? Even if there seems to be no way. So if you're tired, pahinga muna. Sabi nga, pagpagod, huwag magalit. Huwag magreklamo, magpahinga, no? We need that. O, sabi ni Benny, there is no wasting in waiting with God. Sabi naman ni Josephine Uson, good morning. Sabi ni Julie naman, full support ang Proverbs 31 women. Thank you so much po. Maraming salamat. Okay, so that's one of the reasons. Mamaya, raratsyadahin namin ulit yung mga dahilan, no? Kung bakit nagkakamali ang maraming tao in making decisions. It's because of all of those. So number 7, why people make wrong decisions? Ano naman yung number 7? Nako, ito yung pinaka-importante.
2: Yes, ito yung pinaka-importante. This is the second to the last reason.
1: Yes.
2: People make decisions without God's guidance. Walang bendisyon yung decision na ginagawa natin.
1: Ayon, desisyon na walang bendisyon.
2: Bendisyon.
1: Oo. So tatandaan natin po mga kagapay ha, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Ulitin ko, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Tatandaan nyo, maraming, there are things that seems right to man. Diba? May mga bagay na tingin nating tama, but it leads to death. No, mukhang tama itong gagawin mo pero hindi mo alam papunta na pala yan sa kamatayan. Papunta na pala yan sa masama. So when God is excluded, decisions lack direction and blessing. And we have a Bible verse that will support that. That is actually ang tawag namin dito is Instagrammable Bible verse because memorized ng marami ito. Pero sana po ay gagawin natin. What is that Bible verse na para yes, hindi ka maging desisyon na walang bendisyon, what will be the Bible verse that supports that?
2: Yes, the Bible verse is Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Diba? Napaka-famous.
1: Ang ganda.
2: Instagram.
1: Oo. Ano sa Tagalog yan? Sige nga, basahin mo nga sa Tagalog version, Miss Cleo. Oo. Kasi ang ganda niyan eh. Parang, trust in the Lord with all your heart. Hindi niya sinabing, trust in the Lord with some of your heart. Hindi. With all. At alam niyo po, tinignan ko po sa dictionary ang meaning ng all. Ang meaning ng all ay all. So all, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag daw tayong magtiwala sa ating sarili. Ano ba sa Tagalog yan? Sa ating sariling pagkakaintindi. Sige nga,
2: yes.
1: Sister Cleo.
2: Okay, Proverbs 3, 5 to 6. Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang ganda!
1: Oh, bakit nga hindi ko na-memorize sa Tagalog yan? Ang ganda-ganda sa Tagalog, di ba? Talagang para daw tayo ay gabayan sa ating tatahakin. So, a decision without prayer, a decision without God is a direction without God, di ba? A decision without prayer, yung pang sumugod ka na lang nang hindi mo na ipanalangin. No? Lord, tatalon ba ako dito? Pag sinabi ni Lord na tatalon ka, mapoprotektahan ka. Pag hindi niya sinabing tumalon ka, baka mabalian ka, di ba? So, wag sana nating gawin yung desisyon na walang bendisyon. Marami pong taong nagpapakasal dahil feel lang nila, trip lang nila. They will go to Las Vegas, they will have this overnight wedding, di ba? So pupunta doon, at para bang sandaling-sandali, nagpunta lang sila sa drive-thru, di ba? Na yun na magpapakasal. And then after about 14 hours, ayaw na nila, they will file a divorce. Hindi eh. Kasi that is a decision without prayer. And that is actually a direction without God. So what is the solution so that we will not enter into the trap of decision without God or without the guidance of God? Miss Cleo?
2: Yes. Ang ganda nito sis, it calls for a daily surrender talaga. We should pray. Kailangan natin talaga ng manalangin at talagang hingin yung guidance ng Lord. And then seek His will. Kailangan i-align natin yung puso natin. Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin natin sa oras na yon? And then talaga kailangan nating mag-dig deeper. Read and meditate His word. Hindi yun lang yung basta nakapagbasa ka, tapos-tapos na yung parang ritual. It's not. Kailangan nating i-meditate maigi. Ano ba munguyain natin yung salita ng Diyos na talagang ano ba yung pinapahayag niya para sa atin. And lastly, ask the Lord, what do you want Jesus to do for you, to do on
1: yes,
2: that
1: note? Yes, oo. Minsan nga, meron akong binabasa na parang book ng mga maliliit pa yung anak ko, what would Jesus do? So, tama yun. Pray first, seek God's will, read the Bible, ask a question, Lord, what do you want me to do? Ano bang gusto mong gawin ko, Lord? No? At ano ba yung, kung si Jesus, anong gagawin niya dito sa sitwasyon ko? Okay, beautiful, beautiful. And lastly, bago tayo mag-close in prayer, ano yung last na dahilan, bakit ang mga tao ay nakakagawa ng masamang desisyon or mali na desisyon?
2: Okay. And this number 8, last natin, people lack a system in making decisions. Kulang sa sistema, walang sistema, at without a clear process, decision become chaotic and emotional.
1: Totoo yan. Ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 14 verse 40, ano sabi ng Bible, Miss Cleo?
2: Yes. Let all things be done decently and in order. God yes. is a God of order and not confusion.
1: Correct. Kaya nga, maganda ang solusyon dyan is mag-create tayo, no? Mag-create tayo ng decision process.
2: Yeah.
1: Ano yon? Pray, think, consult,
2: and decide.
1: So mag-pray na, 'di ba? And then pagkatapos mo mag-pray, isipin mo, magnilay-nilay ka sa mga sinabi ng Diyos sa iyo, no? And then consult the Lord properly, no? And then you make a decision. So, minsan kailangan natin ng sistema, no? Kung pinapakita sa iyo ng Lord ang wisdom to write the pros and cons, but more than that is the system to know the standard. And our standard is the Bible. That is the standard, no? Pag sinabi ng Bible na give and it will come back to you, that's a standard, no? You make a decision because the Lord is telling you, no? Sinabi sa'yo ng Lord na magbigay ka, maging pagpapala ka dito sa taong ito. So, I think it's about time for us to really put a system, but putting a system means giving also the perspective of the Bible, 'di ba? So isa-isahin lang natin, alternate lang tayo, no? Sabi natin kanina, meron tayong mga kababayan, no? Even kami, tayo na marami tayong mga nagagawang maling desisyon. At itong mga maling desisyon na to ay nagagawa natin nang dahil sa mga dahilang ito, no? Number one, nabanggit namin kanina, people make decision based on speculation. Nagdesisyon dahil sa spekulasyon. Akala ko, siguro, no? So, wag nating gagawin yon. So, people make decision based on speculation. So, don't do that. Number two, Ms. Cleo?
2: People make decisions based on emotions. Yan, ano, yung emotion nila, ang pinapairal nila.
1: Oo. So, nagalit, nagwala. Sa, kaya nga sabi, huwag kang magdedesisyon kapag kahit na masaya ka. No? Kasi baka mali, mali yung decision mo sa sobrang tuwa mo. Ay, naibigay mo ng lahat. Hindi pala panahon para ibigay mo ang lahat. Di ba? Okay, number, ano na tayo?
2: Number three.
1: Number three naman is people make decision based on relationship. No? Nagdi-decision dahil sa relasyon. And minsan, nakakapag-decide tayo and please people, friends, family, or partners, even if it's wrong. So make sure that you don't make decision because of relationship. Number four. Ano yung number four?
2: Number four. Yes. People make decisions by not making a decision. Hindi makapag-desisyon. In ano, do ba masyadong ano, indecisive yung hindi niya magawa na mag-desisyon ng sarili. Double-minded man.
1: Oo, double-minded, ano? Kaya nga kinakailangan, tatandaan po ninyo because indecision is actually a decision. No, kapag ka hindi ka nag-decide to follow God, eh, decision na rin yun. Ang ganda ng sabi ni Benny, oh, sabi niya, don't make decision, but make a godly and timely decision. That's very good. Sabi naman ni Emmy, good AM po, ganda po ng topic para sa akin yan. Sa akin at sa aking anak, pakisama sa prayer na ma-enlighten siya ni Lord sa aming mga maling decision. Ayan, rest is an antidote to exhaustion. Ayan, very good ha. Ang ganda-ganda ng ano, ang ganda-ganda ng mga feedback mo at iyong mga input, Benny. Okay, people make decision by not making a decision. Tama 'yon, no? So number five is people rush to make a decision. Kaya nagkakamali, nag-aapura eh. Nag-aapura mag-decide eh. Tatandaan nyo, haste makes way. So, always remember, do not be hasty in spirit. God's timing is always perfect. Waiting is a part of wisdom. Number six, Miss Cleo.
2: Number six, people decide when they are tired. Dapat ano, pahinga muna. Pahinga. Rest and pray and reflect.
1: Correct.
2: Yes.
1: Because always remember, fatigue weakens judgment. Humihina ang ating judgment pag pagod tayo. Sabi nga nung isang preacher na aking napakinggan, ang sabi niya ay, when fatigue sets in, faith walks out. Diba? When fatigue steps in, faith walks out. Nawawala dahil pagod ka na. Okay, number seven, people make decision without God's guidance. Yan ang sinasabi kong desisyon na walang bendisyon. Kaya nagkakamali eh. Walang desisyon, walang bendisyon. So, always remember that when God is excluded decisions, when God is excluded in a decision, eh, naglalakpo yan ng direction and blessing. Okay, number eight tayo, Miss Cleo. Ano yung number
2: eight
1: natin?
2: Yes, people lack a system in making decisions. Kulang sa sistema. So kailangan, yung mga pros and cons ng lahat, kailangan ito yung, ano, ito yung maging gabay natin. At para yung, ang dami kasing boses ngayon eh, na nagsasalita. Pero kailangan, kaya hindi ba, hindi tuloy magkaintindihan. So kailangan may sistema ka. Organized decently and in order. At yung order na yon,
1: yes,
2: yung word of God.
1: Correct. Oh, Miss Cleo, bago tayo mag-closing prayer, maraming salamat sa pagsama sa akin today. What is your final message at ano yung takeaway mo dito sa mga napag-usapan natin? Very shortly lang.
2: Yes. nawa makatulong sa lahat yung mga napag-usapan natin, yung mga mahalagang solusyon, yung mga katuruan na binahagi namin. At una, yung talagang true wisdom comes and begins with God. Talagang yun yung kailangan natin. Put God always
1: at
2: the
1: Ms.
2: center.
1: Go ahead, Miss Cleo. Nandiyan ka pa ba? Ayan.
2: Yes. Put God every day at the center of every
1: Ayan.
2: Decision. Yes. At nawa, talagang ano, isipin natin, remember, God is a God of order and not of confusion. So value doing things decently, with integrity, with purpose, and preparation. Wise decision reflect reverence for God. Sabi nga ng 1 Corinthians 14:40, talagang kailangan yung godly order ay kailangan. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng making a wise decision. Making this wise decision, it flows with prayer, with peace, with counsel, and special alignment in God's heart.
1: Wow! Thank you so much, Miss Cleo Alfonso! And of course, sa mga kaagapay ko na nanonood at nakikinig sa amin ngayon, isa sa pinakamagandang desisyon ay ang magkaroon ng Panginoon sa iyong puso. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa broadcast na ito. Ikaw kaagapay, sumunod ka lamang sa isang panalangin kung gusto mong makagawa ng tamang desisyon. Panginoon, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin niyo po ang aking puso. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat at namatay ka at nabuhay muli para sa akin. Isang desisyon na papasukin ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen, and amen!
2: Thank you, Sis Adeline!
1: Yes, Yes, thank you so much. Maraming salamat mga kaagapay sa pagsama nyo sa amin ngayong Wednesday lang sa Pilipinas. Salamat din ang mga nakasama ko dyan sa One Corporate Center. At hindi ko na mababanggit, no, napakadami po ninyo dyan sa Production Tech, sa RTV team, sila Aileen, mga kasama namin sa BXE Transmitter. Kasama ko si Miss Cleo Alfonso sa aming topic na Wise Choices, Blessed Lives. Ito po, ako po si Aveline Garcia. At ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you!
2: God bless you.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas. Subalit nang makilala mo ang Panginoong Jesus, lahat ay nagbago. Lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Masama talaga ang technology at ito ang dahilan ng sexual abuse. Teka, ibahin natin ang pagtingin. Malaking tulong ang technology. Pinapabilis at pinaglalapit ang tao. Kung may downside, ito'y dahil hindi nakokontrol ang mga gumagamit nito. May mga mabuti ang hangarin, meron namang iba ay para manamantala. Dapat i-establish ang guidance, open communication at limitations sa mga bata. Sabihin kung ano ang dapat gawin at iwasan. Bumuo ng relasyon kung saan malayang masasabi ang mga ginagawa sa social media. Pero higit sa lahat, walang tatalo sa pagbabantay sa kanila. Ang batang marunong, hindi basta-basta magpapadala sa panloloko ng iba.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano
6: ginahambal sa balaan nga kasulatan nga ginahigugma ka sang Ginoo kag may maayo siya nga plano para sa imo nga kabuhi. Sa maayong balita ni Jesucristo suno kay Juan, kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak, agud nga ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya hindi na mapatay kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Ugaling may isa ka dako nga problema ang tao. Ang tao isa ka makasasala kag nabulag sa Dios. Kay palareho lang ang tanan nga tao, nagpakasala sila tanan kag nawad-an sang himaya sang Dios. Si Jesus lang ang sabat sa problema nga ini sang tao. Suno sa balaan nga kasulatan, siya ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Ang Dios nagpakita kung daw ano ang iya paghigugma sa aton. Kinhatag niya ang iya bugtong nga anak na si Jesus para maluwas kita sa kabayaran sang aton mga kasalanan, ang kamatayon. Amo ini ang rason kung nga aginlansang sa krus si Jesus tungod sa aton mga kasalanan. Paagi sa iya pagkamatay, ginpakamatarong kita sa atubangan sang Dios, gani daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton sa kaakig sang Dios. Kung gusto mo batunon kag makilala si Jesucristo sa imong kinabuhi, mahimo mo inisubong. Suno sa Biblia, karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Sa paagi sang isa ka pangamuyo, imo lamang ituad ang imo pagsalig o pagtuok kag pagbaton sa Ginoong Jesucristo sa imo kinabuhi bilang imo nga Ginoo kag manluluwas. Kinahambal ka bala subong sang Ginoo? Imong agdahon lamang si Jesus nga magsulod sa imo tagipusoon kag kinabuhi bilang imo nga personal nga Ginoo kag manluluwas. Kun amo ini ang imo nga pagbuot sa tinion nga ini, mangamuyo ka nga kapareho sini. Ginoong Jesucristo, ako isa ka makasasala pero ako nagatuo subong sa imo pagkamatay sa krus bilang kabayaran sa akon nga mga kasalanan. Ako subong nagapangayo sa imo sang pasaylo sa akon tanan nga kasalanan. Ginabaton ko ang imo regalo nga kabuhi nga walay katapusan sa paagi sang akon pagtuo sa imo. Ginaagda kita nga magsulod sa akon tagipusoon suno sa imo pangako. Salamat gid sa kaluwasan nga ini kag buligi ako nga mga buhi suno sa imo nga tinaga sa Biblia kag para sa imo kahimayaan. Amen.
7: Kumusta ka na? May problema ba?
8: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
7: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.

Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikitang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero

0: naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules, mga kaibigan. Unang Miyerkules sa buwan po ng Oktubre. October 7, 2026! Yehey! Kamusta po kayo? Kamusta ang ating gising? Praise God sa araw na ito dahil special din ang araw na ito sa akin, sa aming mag-asawa. Today ang aming wedding anniversary, aking husband. Kaya special ang araw na ito, October 7. Welcome sa mga kaibigan natin na matagal-tagal ding hindi nakapakinig sa radyo. Salamat sa Panginoon dahil maririnig na po tayo via radio. Just on radio but sa FB Live at sa online streaming. Kumusta? Na-miss nyo ba ang DXKI? Kami din, na-miss po namin kayo, no? So, feedback lamang kayo dyan kung saan po kayo nakikinig. Sige po, welcome dito ulit sa ating programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. Kaupod ninyo sa sulod sang isa ka oras nga Pagdayo Kag Pagpasalamat sa ating buhi nga Dios, ang inyo amiga, Amiga Jen Robles Librado. Kung meron po kayong mga gustong kanta, gustong i-share na praise report. Kami ang dami-daming pasalamatan talaga, no? Thank you Lord sa kanyang provision. On time talaga ang Panginoon. Kasi kahapon yung fuel natin ay nasa critical na tawag doon amount. Pero salamat dahil na-install yung ating transformer. Kaya mula alas 5 kaninang umaga hanggang alas 9 na po ng gabi ay maririnig na ang 1062 DXKI. Yehey! To God be the glory! Tinay nga po ang papuri at pasasalamat ay para lamang sa Diyos. At samahan niyo po ako today. Walang hanggang pasasalamat talaga yung ating experience, ano? And today sa ating programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat Abiyan. Kasi this month, sine-celebrate po natin ang National Mental Health Month. At dyan po naka-anchor yung ating mga topic dito sa ating programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. Truly, you matters to God. Kahapon, napag-usapan natin paano nga ba tayo mag-rest sa kanyang presensya. Dahil sabi nga sa kantan na Bisaya song, sa iyahang presensya na akitay kalinaw, na akitay kaayuhan, na akitay katagbawan, na akitay kalipay. Sa iyahang presensya na apod tay experience talaga natin yung kapahingahan na siya lamang ang makapagbibigay. And today, mga kaibigan, meron naman tayong bagong magiging topic, comfort din para sa bawat isa. Kasi alam ko, marami tayong iniisip, no? So, when your thoughts won't stop, what do you do with your worries? Marami tayong mga kinatatakutan. Marami tayong balisa. Kabalisahan, tama ba? Or worries sa buhay. Pero paano nga ba natin yun ma-address?
hindi pa nga po nangyari, nag-o-overthink ka na. Hindi mo pa alam kung ano yung sabi ng doktor about sa health mo, nag-o-overthink ka na, na ito yung sakit mo. O diba? Pag yan yung palagi mong iniisip, aba, nakakapagod naman po talaga. Minsan, natutulog na nga tayo, pero parang pagod pa rin. Ang daming what if, ang daming iniisip. Kahit tulog na, kahit sa dream mo, ang dami mo pa rin iniisip. Diba, nakakapagod din yun, no? Hindi lang physical na pagod, kundi pati yung mind mo napapagod. So, ang tanong po natin, if nakikinig ka ngayon via live, what is one worry that keeps coming back to your mind? Sa mga nakikinig via radio, pwede din po kayong sumagot sa ating katanungan. I-text nyo lamang po sa text line number natin 0963180 1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio or sa ating Instagram 1062DXKI or sa ating TikTok. Dahil meron din tayong TikTok and Instagram account. So, if you are watching us on Facebook Live or nakikinig via radio, pwede kang sumagot, no? What is one worry that keeps coming back to your mind? Ano yung wino-worry mo ngayon na ulit-ulit iniisip mo? Your future, your family, money? Bukas, may babayarin ako. Ako kukuha ng aking pambayad. Or your health. Kasi ito yung nararamdaman mo, hindi ka pa nakapagpa-check up. Kinonclude mo na yan ay malalang sakit. O, diba? Nag-o-overthink. Fear or maybe you don't know. Hindi mo ma-explain. Hindi mo ma-identify. So, share mo lang dito sa atin. Text, no, or EPM, or sa ating FB Live. This is your time to connect with us! Kung gusto mo ding magpasalamat kay Lord dahil narinig mo na ang DXKI, then yun, pwedeng-pwede din po ninyong isend your greetings, your prayer request, your praise report, and syempre, your answer sa ating question, what is one worry that keeps coming back to your mind? Na, maybe, ang comment mo na your future, your money, your health, then pwede mo ding i-PM lang kung ayaw mong i-public talaga sa ating FB Live comment section. Pwede man i-PM mo lang sa messenger lang or i-text sa ating text line number. Welcome na welcome po talaga ang inyong mga mensahe. 11:20 ang ating oras this time. Batiin natin ang mga nagbo-birthday today at kasabayan po namin na nagsiselebrate po ng kanilang wedding anniversary. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa ating lahat na nagsiselebrate today.

Once again, happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, October 7, 2026. Happy birthday po kay Tita Doc, Doc Miles Rivera, and sa ako niya pinsan kay Kuya Bobong Robles. Happy birthday man kay Precious Guerrero and kay Brother Ronel Guanlao Ocampo. Happy birthday din kay Brother Boyet Abarento, kay John Malan, kay Grace Aguanta, Gamalo Aguanta. And sa mga mag-asawa din po na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, kasabay po namin today, no? October 7, happy anniversary po! Pray na si Lord ang patuloy na magpala po sa atin, no? Sa mga nagsiselebrate ng kanilang birthday. Pray na ang Panginoon ang patuloy na magbigay po sa inyo ng kalakasan, wisdom, at deeper na pagkilala sa ating Diyos. At huwag kalimutang pasalamatan din po siya sa bagong taon, bagong pagkakataon na binigay niya po sa inyo upang ma-experience ang kanyang goodness and faithfulness sa inyong mga buhay. At the same time, sa mga mag-asawa na kasabayan po namin na nagsiselebrate ng wedding anniversary, na we pray na si Lord ang maging sentro po ng ating marriage life, no? And sa aking hobby, no, busy po ngayon. Busy season nila sa kanyang work, kaya po ay naka-duty. So, happy anniversary sa atin, hon. Ganto ko naririnig niya ngayon ang aking greeting. Hello and good morning! Dara sa imo, Ate Charlita Pagaran. I hope no, na nakapamati na si Ate Charlita kay namangkot galito siya kay Kuya Don kung saan uliwat mag-open ang DXKI. Actually, nag-open kita pero nanigad niya si Mana. Ano lang ang aton niya program via online streaming. Thank you again, Ate Charlita, sa inyong prayers upod man sa Pagaran family kag sa kay Kuya. Nalipat ko tuloy sa ilang mga upod dira sa may Barrio 1. Hello sa ako niya kumare, kumaring Ali National. Sabi niya, happy wedding anniversary sa inyo. Happy wedding anniversary sa inyo, Miga Jen. Thank you, Kumaring Alin. Praying for more blessed years to come sa inyo ni hubby mo. And thank you again. And kay Ate Aileen Balintungog. Thank you man, Ate Aileen, sa imong greetings. I hope okay man ang imong radyo dera, Ate Aileen. Kaga, hindi lang sa FB nakapamati, no? Pati man sa radyo. Yan, kay okay na ang gid ang ato niya radyo. So. And hello kay Brother Tristan! Kamusta ka, amigo Tristan Gulay? Dara sa may tampakan. Kag kay Doc Bods Caliston. Ay, kagaina siya gali ni aton niya guest, no? Upod kay Sir Eldon. And thank you, Doc Bods Caliston. Kaga shout out sa Optometric Association of the Philippines South Cotabato Chapter. Thank you so much. And hello man kay Pastor Malu Teruel. Kahapon abin no, nag-celebrate man si Miga Joy sang iyang 21 years of service and dedication diri sa ministeryo sang FEBC.
happy work, happy 21st work anniversary, Miga Joy. Kahapon, October 6, congratulations! Sobra ng 20 ka katuig nga na.

sa paligid natin, sa buhay natin, ito yung pinapagawa niya sa atin. Tayo po ay manalangin. Manalangin may pasasalamat. So, ang kanyang encouragement dito na kung tayo po ay mabalisan, natatakot, may pangamba, maraming mga dinadala sa buhay, lumapit tayo sa kanya. Iniimbitahan niya tayo to bring it to God. And ano pa sabi niya doon sa with supplication or petition. So, petition or supplication means earnest request addressing felt needs and moments of deep human vulnerability. So, ina-acknowledge mo na hindi mo to kaya. That's why ibinibigay mo kay Lord, dinadala mo kay Lord, sinasabi mo kay Lord. Pero ito yung isa pang utos, hindi lamang sinabi na ipag-pray natin, but ipanalangin natin na may pasasalamat. Ito na yung na-experience natin, pero bakit ito pa yung utos? So, kung gusto mong ma-experience, kaibigan, yung peace that transcends all understanding, you must, sabi doon, pray, no? Prayer and supplication with thanksgiving. Panalangin may pasasalamat. Paano ba yun gawin? So una, you need to present your situation sa ating Diyos. Sabihin mo, Lord, ito yung mga nangyayari sa buhay ko. Ito yung na-experience ko. Pero thank you dahil andyan ka. Hindi mo ako iniiwan. Hindi mo ako pinababayaan. So very clear talaga yung sinasabi dito na kung tayo po ay mabalisa sa anumang bagay, ang gawin natin ay manalangin. Sabihin natin kay Lord lahat at panalangin may pasasalamat. So, dito makikita natin na kung sino yun dapat na mabalisa, diba? Si Paul, kasi andun siya sa bilangguan. Pero ito pa yung kanyang paanyaya sa atin. Ito pa yung kanyang invitation. Ito pa yung kanyang encouragement sa atin. Kasi mismo, na-experience niya ito. Na-experience niyang marami mang mga pangyayari sa buhay niya. Pero yung peace ng Lord ay kanyang natanggap na experience. Kasi doon sa verse 7, ano po yung sabi? And the peace of God, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So yung peace of God na hindi kayang maunawaan ng iba. Kahit na andun tayo sa gitna ng problema, ay meron pa rin comfort. Dahil yung peace ng Panginoon, yun po yung nag-cover or nagpo-protect na ating puso at isip na hindi natin ma-experience yung worry, yung ma-down tayo dahil andyan ang Panginoon tumutulong sa atin. Yung peace niya, yun yung nagpo-protect sa ating puso at isip dahil meron tayong relasyon sa kanya. So, itong isang paanyaya sa atin.

ikaw ngayon, kaibigan, ay hindi mo na naranasan yung peace, yung comfort, yung joy. So, isa itong encouragement and invitation na tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Jesus, dahil ito po ay mararanasan lamang natin pag tayo po ay nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pag tayo po ay merong relasyon sa ating Panginoong Jesus. No? Sabi nga doon, our peace is connected to a person, and that person is Jesus Christ. Why? Yung worry, yung kabalisahan natin, yung problema natin, yun po yung isa sa nagpapabigat sa atin. Pero meron pang deepest problem tayo. Yun po yung kasalanan. At sabi nga sa Bible, lahat tayo ay nagkasala. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. That's why si Jesus, siya po ay pumarito sa mundong ito. He is God. Siya po ay pumarito sa mundong ito. Siya ay nagsakripisyo, sinaktan, at nagdusa, at namatay doon sa cross ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. But on the third day, He rose again. And through Him, through the Lord Jesus Christ, we can be reconciled to God. So, si Jesus lamang po ang way na magkaroon tayo ng peace with God. Kaya na-separate tayo sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil kay Jesus, meron tayong peace with God. So, kung ikaw ngayon, hindi mo pa naranasan ang kapayapaan mula sa ating Panginoon, ang comfort, ang kapatawaran, ngayon ang panahon na tayo po ay lumapit sa Kanya. Ngayon ang panahon na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Tagapin natin siya sa ating puso at isip, ng ating Panginoon at tagapagligtas. Aminin natin na tayo po ay makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. So, si Jesus today, iniimbitahan niya tayo to come to Him, given Him as our Lord and Savior. At ang pangako niya, bibigyan niya tayo ng kapatawaran, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, at bibigyan niya tayo ng kapayapaan na hindi maunawaan ng mga tao. At yung kapayapaan na yun, yun din po yung magpo-protect ng ating puso at isip na hindi tayo mabalisa, dahil meron tayong Diyos na buhay na tumutulong sa atin. Tandaan mo, siya lamang po ang ating kapayapaan. Yun po ang ating verse of the day. At ito din po ang awitin mula sa Popuri 22, Kapayapaan.

Tunay nga po, kaibigan, ang ating Diyos, ang ating kapayapaan. Hindi lamang siya ang source, siya mismo ang ating kapayapaan. Kaya kung wala ka pang Kristo, ngayon ang panahon na tanggapin mo siya bilang iyong Lord and Savior dahil sa Kanya. And experience the peace of God. Sabi nga po sa Romans chapter 5, verse 1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus, magkaroon tayo ng peace with God. At yun, and sabi nga din po sa kanyang salita, siya din po mismo ang ating peace, na the author of peace. He is the Prince of Peace. Ang bawat isa ngayon ay nangangailangan talaga ng kapayapaan. At ang makakasagot lamang niyan ay ang ating Panginoong Jesus. 11:50 ang ating oras, mga kaibigan. Yon, shout out kay Kuya Ernesto Tartada Senior, kay Ate Crescentia Garingo, kay Kuya Juji ng Sagarita, and hello din po kay Auntie Juvie Lagunday, kay Lula Juliana. Hello Lula Juliana, Uncle Boogie, dara sa may Barrio 5, San Coronadal, kay Sis Yoli Arsagatanghian, kay Brother Greg, kay Tata Yori, and hello man dara sa kay Sis Beverly Arieta. And siguro kung nagapamati man dara si Kakay, hello kay Kakay. Sino pa ba ang present? Hello dara sa imo. Ah, wait lang. No, hindi ko makitaan how. Ay, si Ate Sheila Maysiva. Permi managapamati sa ila dara nga mga relatives sa Saralakag sa may Sultan Kadarat. Sa Isulan, hello kay Ate Sara Kadungog, kay Ate Jeneline Gaho, and sa imo mandera, Sis Marites Alagos. Permi man daw nagapamati na mangkot yan. Ito siya nga, wala daw di XKI. Pero praise God, kay Ara na, no? Kag hello man kay Mami Deborah, no? And hello man dera kay Nanay Lita. Hello, Nanay Lita. I hope nagapamati na. Kamusubong sa radyo, upod kay Pastor Jerry, kay Pastor Elijah Valdez, kay Mami Aida Del Yomes. Yan, damo pa no? Hindi ko good maisa-isa tanan. Sige, this time mga kaibigan, since alam ko marami po tayong iniisip, we no worry, nababalisa po tayo. Ang tanong, Miga dyan, paano nga ba tayo maka-experience ng peace? O sige, let's use the word calm. Yan. Our word for today is calm. So, yan ang gagamitin natin. Four words. Four letters, I mean. Anong four words? Four letters. C-A-L-M. So una, come to God. Yun talaga yung pinaka dapat nating gawin. Lumapit tayo sa Diyos. Dahil sabi ko nga kanina, siya yung ating Prince of Peace, the author and the source of peace. So let's come to Him when we worry. No, kung dumating man po yung kabalisahan, problema sa atin, don't let your first response always be panic. But instead, come to God, talk to Him. Lord, ito yung nafe-feel ko. Nag-worry ako dahil meron na naman akong bayarin. Andyan na si Jew date. Si Judith. And kami nga din, no, hindi maiwasan dito sa DXKI. Few days ago, yun din po yung worry namin. Pero praise God, dahil anytime, anywhere, pwede tayong makalapit kay Lord. At salamat din po sa inyong prayers. Letter A, acknowledge your worries.
I-acknowledge natin na meron talaga tayong pinagdadaanan. And name it! Sabi nga, doon sa Philippians 4:6, let your request be made known to God. So, ang tanong, what exactly are you afraid of? Sabihin mo kay Lord, Lord, ito yung kinatatakutan ko. Ito yung problema ko. Ito yung pinagdadaanan ko. Sabihin mo sa Kanya. Be honest to Him. And letter L, let God's word speak. Kanina, napakinggan natin yung ating verse of the day. At tayo po ay in-encourage ni Paul. Tayo po ay in-inspire niya mula sa kanyang salita na sabihin natin sa kanya through prayer and petition with thanksgiving yung ating mga request. At anong sabi po niya? Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao ang mag-iingat sa atin. Dahil ang salita ng Diyos, kaibigan, ay hindi nagbabago. Our feelings, our circumstances change, but His word still

sa tanong natin, when you are worried, what is usually your first response? Oh, sige nga, ano yung first na ginagawa mo? Nananalangin ka ba? Nag-overthink? No? Do you scroll sa social media? So I hope and I pray na ang una mong ginagawa ay manalangin. So friend, yun po yung mga practical na ways na pwede natin gawin. Remember the word calm. C, come to God. Letter O. Letter A. Letter A, acknowledge your worries. And letter L, let the word of God speak. And letter M, make prayer your first response. Yun! Ang bilis kasi ng oras natin, 11:57 na. At dito na po tayo magtatapos sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. Ano man po ang pinagdadaanan mo ngayon, kaibigan, meron kang mga problema, kabigatan, worries, nag-overthink ka. I hope and I pray na gaya ng reminder di post sa atin, ang una mong response ay manalangin. Present your request to God. Give thanks. And sabi nga po niya, kung ginawa natin yan, His peace that transcends all understanding will guard our hearts and our minds. This is your friend, Mika Jen Robles Librado, dito po sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. Tandaan mo, sa ating mental health month, that your mind matters to God. So this is our program Pagdayo Kag Pagpasalamat diri sa 1062 DXKI. Ubit nga salamat no, sa inyo permi nga pag-upod sa atin. Kag salamat sa Ginoo kay nakabalik na kita sa ere. Dunay nga pong para kay Lord ang papuri at pasasalamat. Ito po ang awitin mula po sa Papuri 22. Ang kantang angkla, dahil si Lord lamang po ang angkla ng ating buhay.

programang Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meet God. Kasama po ninyo sa loob ng mahigit isang oras ang inyong kaibigan Miga Jen Robles Librado. Thank you, Lord, dahil ang transformer natin ay okay na. And we're back on air. Kahapon talaga ang saya-saya namin. Buong staff ng DXKI. And I believe kayo din, no, sa answered prayer. Thank you, Lord, talaga. Sometimes we don't realize how much we appreciate something until we temporarily lose it. Kaya yung nangyari sa ating transformer. Pero praise God! Dahil minsan tinitest din yung patience natin, yung mga na-experience natin sa buhay. At the end of the day, ini-encourage tayo na magpasalamat kay Lord sa lahat ng panahon. Yun yung sabi ni Paul, di ba? Sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. So today, our focus, no, sa ating hymns and classical category sa programang Listener's Touch ay pagpapasalamat sa Diyos. At lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Kanya. Later ay feature natin yung hymn na Glory to God, dahil ang lahat ng glory and honor ay para lamang sa Diyos. So friend, ito yung tanong ko sa inyo ngayon. Habang kayo po ay nananghalian or nagsisyesta na, umuupo sa upuan dahil busog na, or nasa biyahe. Hello kay DJ Butch. Nakikinig siya ngayon kay Miga Frail, kay Kuya Ariel. Kung naka-tune in ang kanilang sasakyan sa DXKI, hello, hello po sa inyo. So, ito po yung tanong natin sa bawat isa. Do we remember to thank God not only when something big happens, but also for the ordinary blessing we receive every day? Kaibigan, ikaw ba ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga malaking bagay lang or sa mga malaking blessing lang na natanggap mo? But patuloy ka bang nagpapasalamat kay Lord kahit sa mga ordinary blessing na nareceive mo everyday? So, stay with me dahil ngayong hapon, balikan natin at alalahanin natin yung goodness, yung faithfulness ni Lord at pasalamatan natin siya dito sa programang Listener's Touch. Sige, patuloy nating awitan ang Panginoon at i-declare natin yung kanyang kadakilaan sa ating buhay. No other name but the name of Jesus. He alone deserve the glory and honor. So, ito po ang awiting Great is the Lord, Jesus above all names. And thanks be to God. Dito lamang sa programang Listener's Touch. At later, pakinggan natin yung ating feature hymn, Glory to God.

isang minuto bago po mag-alo una ng hapon. At ikaw pa rin kaibigan ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. And hello po dyan sa mga kaibigan natin na naka-tune in na sa radio. Feedback lamang po kayo kung kayo ay nakapakinig na sa DXKI. Pwede po kayong mag-PM sa ating messenger via 1062DXKI-FEBC Radio or sa ating cellphone number 0963-180-1469. Yun, sa mga kaibigan natin na merong mga kaibigan, kapamilya sa Luzon. Ayan, iniimbitahan po namin kayo na dumalo or mag-join po sa Papuri Salmo a Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo sa October 23 na po 'yan, at 'yan po ang launching po ng Papuri Salmo series volume 1 to 8. At kayo po ay aming iniimbitahan, inaanyayahan na mag-join dito sa Papuri Salmo a Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launching. October 23, Friday, 7 p.m. to 9 p.m. dyan sa Green Hills Christian Fellowship o GCF Ortigas, Rubio Corner, Garnet Roads, Ortigas Center, Pasig City. So,

meron po kayong mga kapamilya or mismo kayo ay nandoon sa Manila that time, October 23, pwede po kayong dumalo. This is for free. Mag-register lamang po. At ang ating link ay makita po dyan sa ating FB page. Meron tayong na-post dyan. And sa FEBC Philippines or sa Papuri FB page. At magkita-kita doon ang mga makapunta. Of course, hindi talaga kami makapunta. Pero our prayer, no? Na marami po ang maka-join dito sa Papuri Salmo launching. Hello kay Ma'am Jane Oreo. Salamat kay nakapamati na daw sa radyo. And hello mandira sa imo sis gang Esteban dira sa may North Cotabato. Kag sa imo man, Ma'am Antoinette de Jesus, Sis Arlene Joy Belliones, Ati Michi de Tyson. And hello din po sa inyo dyan, Ati Jemima Chavez. Sino pa ba ang present? Basta. Pamati na sa radyo. Nabatian niyo na kami. Sabayan niyo po ako sa pagsabi ng thank you Lord, no? Did ang Ginoo lang gid, no? Ang grasya lang gid sa Ginoo tanan. Sa yung provision, sa yung pag-sustain man sa ministeryo sang DXK. Alauna 3 ang ating oras. Dahil tayo po ay puno ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos.

ipi-play ko po itong kantang To God Be the Glory. Dahil ang glory, honor, and praises ay para lamang sa ating Diyos. Ito yung ating i-feature na hymn ngayon, our classic song.

God be the glory. Ito po ay sinulat noong taong 1875 by the famous blind American composer and author. Si Fanny Crosby. At sinabayan po siya ni William Howard Duane. Don, I mean. Naging composer. So itong si Fanny Crosby, she was blinded by an incompetent doctor's treatment. And she was just 6 weeks old. And she became one of history's most prolific hymn writers. At alam niyo po ba kung ilang hymn ang kanyang naisulat? 8,000 hymns. Imagine mo, hindi hadlang ang pagiging bulag sa pagpagamit kay Lord. At isa po sa naisulat niya ay itong To God Be the Glory. At itong To God Be the Glory, ito po ay included sa Songs of Devotion ni William Don noong taong 1870. So doon niya sa lyrics ng kanta, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Kasi sa lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, hindi nga po ang papuri at pasasalamat ay para lamang sa Diyos. Kaya pakinggan po natin ang kantang ito, To God Be the Glory. Glory and honor ay para lamang sa Diyos.

0: Good News on Music. Heard only here on Listener's Thatch. 1062 DXKI.
1: To God be the glory sa lahat ng ginawa ng Diyos sa atin, lalo na sa ministeryo ng DXKI. Alam niyo po ba na this year, 2026, ay mag-662 years na po ang DXKI? Imagine mo, 6 na dekada. Mayigit 6 na dekada na pagsusustain ng Panginoon. Actually, magtutuwik sana yung araw, yung pagkasira ng ating transformer, pero hindi na inabot ng 2 weeks dahil naibalik na po yung ating transformer na install kahapon. At ngayon, salamat kay Lord, purihin ang Diyos sa kanyang ginawa, sa kanyang provision, at kanyang pag-sustain. Sa atin din, sa kabuuan, laking pasalamat natin sa ginawa ng Diyos sa atin. Dahil tayo po, bawat isa sa atin, sabi nga ng Bible, we are all sinners at nalayo tayo sa Diyos. Tayo po ay naging kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. But dahil sa kanyang mercy and grace sa atin, hindi niya lang sinabi na mahal niya tayo, but pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His own love towards us, that while we were still sinners, Christ died for us. So, pinadala niya po si Jesus, ang kanyang bugtong na anak dito sa mundong ito. Na tayo na walang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. At tayo po ay magtitiwala sa Kanya. Dahil si Jesus, He is God. He is 100% God na parito sa mundong ito. Pakatao. Namuhay na walang kasalanan, gumawa ng mga miracle. Siya po ay nasaktan, nagsakripisyo, at pinatay doon sa cross ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. Upang mabayaran ang ating mga kasalanan, dahil talagang hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan, kaibigan, si Jesus po ang namatay para masatisfy po yung justice ng Diyos. Kasi dapat ang kabayaran ng kasalanan, sabi sa Bible, sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kamatayan din ang kabayaran ng kasalanan. Since hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili or bayaran ang ating mga kasalanan dahil tayo ay makasalanan, si Jesus po mismo bumarito at siya po ang namatay doon sa cross ng Kalbaryo para mabayaran ang ating mga kasalanan. Dahil po sa kanyang ginawa doon sa cross, great things na ginawa niya doon sa cross, ay meron tayong pag-asa at kaligtasan sa mga taong naniniwala sa Kanya. Naniniwala na siya lamang ang Diyos na makapagliligtas sa atin. Kung ikaw, wala ka pang relasyon sa Kanya, ngayon ang pagkakataon, kaibigan, na pagkatiwalaan mo ang Kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pagkatiwalaan mo yon. Sabi nga, the moment na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, ay matatanggap mo yung pardon. Sabi doon sa verse 2 ng kantang To God Be the Glory. O perfect redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes. Ayun, tayo yun. Yun yung offender. Tayo yung offender. But kung ikaw ay naniniwala sa Panginoong Jesus, that moment from Jesus, a pardon received. So, the moment na ikaw ngayon ay naniniwala kay Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, you will receive pardon. You will receive forgiveness. You will receive redemption. At sa mata ng Diyos, ikaw ay pinatawad na. Napatawad na sa iyong mga kasalanan. Ikaw ay napawalang sala na. At yung righteousness ng Panginoong Jesus ay mapapa sa atin na. So, praise God sa kanyang ginawa, kaibigan. At hindi lamang po ang kanyang provision, hindi lamang po ang kanyang, yung mga na natanggap natin na blessing, yung meron tayo. But ang pinakamalaking blessing na natanggap natin ay yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. The pardon that we receive, the forgiveness that we receive mula po sa ating Panginoong Jesus. At kaya nga tayo po ay nagpapasalamat, tayo po ay nagpupuri dahil po sa ginawa ng Diyos sa atin. Kaya patuloy natin siyang pasalamatan at papurihan, kaibigan. No, kung ikaw ngayon ay tumanggap kay Jesus bilang iyong Lord and Savior, at siya na po yung nag-aari sa buhay mo ngayon, no? Ang pangako niya, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Meron ka ng bagong relasyon sa Diyos. At kung ikaw ay tumanggap din, pwede kang mag-PM sa amin dahil tutulungan ka po namin na lumago sa iyong pananampalataya kay Lord. Igaguide ka po namin kung saang malapit na mga Bible-believing churches dyan sa inyong lugar para ikaw ay mag-grow pa sa iyong relationship kay Lord. Kasi hindi lang hanggang dito na tinanggap mo si Jesus bilang iyong Lord and Savior. Gusto ni Lord na lumago ang iyong relationship sa Kanya. Mag-grow ang iyong pagkilala sa Kanya. Kaya, andito kami sa DXKI na i-guide ka, tutulungan ka para mas marami ka pang makilalang kaibigan na sabay mo na mag-grow sa ating Panginoon. I-text niyo po kami sa text line number 0963-180-1469 at pwede din po sa FB page 1062-DXKI-FEBC Radio. Sige, hintayin ko po ang inyong feedback, mga kaibigan. Ito po ang awitin. Give thanks with a grateful heart. At susundan po ito ng kantang How Great Thou Art and Great is Thy Faithfulness. Dito po sa programang Listener's Touch. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado, dito sa programang Listener's Touch, where music meets encouragement. And hearts meet God. God bless and good afternoon.

0: sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang may ihahayag sa atin balang araw. Roma 8:18. Ako po si Cynthia Magtoto at naririto po ang aking kasaysayang patutuo kung papaano po napakabuti ng ating Panginoong Hesus sa akin. Ang akin pong ibabahagi sa inyo dito po sa Tanigalang Lago.
1: Magandang gabi po sa inyo, Kapitana. Napasugod po kayo dito sa amin.
2: Itigil mo na yung pangingilaw mo ng palaka. May iniradyo sa amin na tumataas na ang tubig dito sa inyong lugar. Nagpakawala na ng tubig ang ilang dam. Magsilikas na po kayong lahat. Sige na, Pabling. Umuwi ka na at mag-impake na kayo. At aabisuhan ko ang buong barangay na doon na kayo tumuloy sa eskwelahan at mataas na lugar yon. Hindi doon nakakaabot ang baha.
1: Opo, Kapitana. Salamat po. Uwi na po ako.

0: pasensya. Eh, ang itay mo ay nasa bukid pa at nangingilaw ng palakang bukid. At tilapia. Baka pauwi na rin yung si Pabling.
1: Salud!
2: Ima, narito na ang itay.
3: Magbalot na kayo ng mga damit. Lahat ng mga pangailangan natin ay maaari nating bitbitin. Nagpakawala na ng tubig ang mga dam dahil hindi tumitila ang ulan. Lubog na ang mga karating lugar, lalo na sa Bulacan. Sincha, tulungan mo ang inang mo. Bilisan natin!
2: Opo, itay. Saan naman tayo tutuloy, ha, Pabling?
3: Sa eskwelahan. Sabi ni Kapitana, mataas ang lugar nila kaya doon tayo tumuloy.
4: Pumila lang po para maging maayos ang pamimigay ng ayuda sa bawat isa. Lapit lang po dito. Kapag tinawag na ang iyong pangalan, 3 plastic ng bag po para sa bawat isa. Pabling Magtoto.
3: Ako po yun, Kapitana. Maraming salamat po sa ayuda.
4: Pasalamatan natin ang ating mayor at ang mga konsehal dahil sila ang nagtulong-tulong na mangulekta ng mga pananalapi sa kanilang mga kamag-anakan na nasa Amerika at Canada at London pa. Yung susunod, Samuel Isip. Sunod ay si Bert Domingo.

0: Kapitana, paano na po tayo? Wala pa tayong ayuda buhat sa mga congressman.
1: Hintay-hintay lang tayo, Pabling. Nangako naman sila na tutulong sa kanilang mga nasasakupan. Pinuntahan sila ng ating alkalde at mga konsehal. Alam nila ang ating karaingan. Nakafocus sila ngayon sa pagsasaayos ng mga tulay na nagiba dahil sa mga kontratista na hindi na ipagpatuloy ang kanilang serbisyo. Ang iba na nagawa ay hilaw ang mga semento na ginamit at mga payat na bakal. Korupsyon sa ating gobyerno. Malala na talaga.

0: Pabling, hindi makakapanambahan si Cynthia ngayong linggo? Lumuwas ng Maynila. Mag-a-apply daw ng trabaho. Linggo lang daw makakausap yung magbibigay ng trabaho. Hindi na sa'yo nagpaalam dahil malamang na di mo raw siya payagan.
1: Ngayon nga tayo dapat magpasalamat sa ating Panginoong Hesus dahil nakabalik na tayo dito sa bahay natin. Pagkalipas ng ilang linggong pansamantalang paninirahan natin sa relocation center, nakakaya na sa Panginoon kung hindi tayo kumpleto.

0: Sincha! Anak! Heto na ang tatay mo! At maraming inaning gulay! Salubungin mo!
1: Opo, inay!
2: Oh, nakauwi ka na pala!
3: Mano po, itay?
2: Kaawaan ka ng Diyos, anak.
3: Akin na po yung mga bitbitin ninyo, itay.
2: Kamusta ang mag-anak na Hulyan sa Tondo?
3: Binaha na rin ang lugar nila. Kaya doon kami tumuloy sa kondo ni Auntie Siding sa Ortigas. May plano po silang mamasyal sa atin. Magbabalik bayan po sila, Lola Lucia. Gusto daw na dito siya magbakasyon sa ating lugar. At sariwa kasi ang hangin. Namimiss daw ni Lola ang lugar na kung saan dito siya ipinanganak. Ayaw mo daw kasing mamasyal sa Amerika, Tay. Eh, may passport ka naman, di ba? Sagot daw nila ang pamasahe mo.
2: Anak, masaya na ako rito sa ating lugar. At saka, may gawain dito ang Panginoon. Kung mag-Amerika ako, ano mangyayari sa akin doon? Ang mga magulang ko at mga kapatid ko ron na puro American citizen na ay hindi naman heaven citizen. Mga pagano.
0: Tama ang itay mo, Cynthia. Eh kung mga Christian ba silang lahat sa Amerika, ay sana ikaw na ang pinapunta namin doon at doon ka na rin mag-aral at magtrabaho. Kaso nga, wala pang utos ang Diyos sa amin. Kaya masaya ang maghintay sa panawagan ng Diyos, anak.

0: Hindi ka natanggap sa trabaho? Aba anak, nawala ng mahusay na aplikante ang kumpanyang ina-applyan mo. Hindi ka nila kilala na masipag, mapagkakatiwalaan, at higit sa lahat ay isang mananampalataya.
1: Yan ang gusto ko sa inyo, Tay. Talagang masyado ninyo akong binigyan ng pag-asa.
2: Kasi Sincha anak, kapag hindi kalooban ng Diyos, hindi bubukol, hindi mangyayari. Hintay-hintay ka lang anak. Malay mo, sa Amerika ka ipadala ng Diyos imbis na sa Tondo lang.

Ano ba ang kahalagahan ng buhay ng isang tao? Walang pinagkaiba ang mahirap at mayaman, sapagkat ang lahat ng yaman ng tao ay mauuwi sa wala. Mamuhay man tayo ng masagana at salat, pareho lang po ang patutunguhan natin. Lilisanin natin ang mundong itong walang anumang dala. Ang alaga ng kayamanan ng isang tao ay hindi masusukat sa kanyang iiwang kayamanan, kundi kung sa paano siyang naging mabuting katiwala ng gayong tinatangkilik noong nabubuhay pa siya. Tandaan, hanggat hindi natatagpuan ng isang mayaman ang panukala ng Diyos, ang kanyang yaman ay walang halaga sa harapan ng Diyos. Ito'y basura, hindi mapapakinabangan. Ngunit kung matatagpuan natin ang panukala ng Diyos at doon niya gagamitin ang kanyang yaman, mga kapatid, doon magkakaroon ng tunay na halaga ang kanyang kayamanan.

0: pagpapabaya sa kanyang mga hinirang. Ito po ang napatunayan ko. Maraming inayos ang Diyos sa aking buhay, ang magtiwala at manampalataya sa kanya na lubusan. Kaya nga na magawa ko po ito. Dumating po ang panawagan ng Diyos na sa Amerika na po ako mamuhay. Maging lingkod niya sa kanyang ubasan. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa. Sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Santiago 1:9-10.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Cynthia Magtoto ng Pampanga. Binigang buhay ni na
1: Nancy Lasarte,
3: A.G. Gabrillo,
4: Janelle Briones,
5: Ernie Sudla,
6: Rudette Bilbar Apolonio.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

Panamiyaw naman sa inyo kag pag-abi-abi sa ngalan sang Ginoo, nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Sa gihapon, programa sa pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kaupod nato ng mga abyan, mga uto nato sa Ginoo padayon nga nagasakdag kag nagapangamuyo sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no naman nga Dios, salamat sa liwat sining kahiguinan Ginoo nga ang imo mga pulong mawali naman namon sa kahanginan. Nagapangayo lang gid kami sang gahom kag kaalam sa imo manugdala sang pulong. Kag bisan pa man amay sa pagbukas ang painuino kag kasing-kasing sang amon mga utod nga nagapamati. Malipayon kami nga batunon ining mga pulong. Whether tagaan kami sa mga kamatuuran nga sa diin magasaway sa amon o kung magapabakod sa amon, magagiya sang amon dalanon, kaga magamold sang amon pangunahuna nga masintro initanan kay Kristo Jesus. Amay, patawara man kami sang amon mga sala, kagpadayon kami nagaayo sa imo sa paghimuno sang mga kinanglanon sang amon mga utod, sa pagpatigayon sang pag-ayos sang balatian kag paghatag sang maing alawas. Kagbisan pa man amay ang nagapangita gid sang kaluwasan. Tanduga man ang iya nga kasing-kasing kag mabato niya si Kristo sa iya tagipusoon ngayon manluluwas kag makadulong man sa pagtuo kag paghinulsol. Padayon kag Ginoo sa pagpakamaay bisan pa sa mga kanakan mo nga nagaalagad. Taga isang kalipay kag bisan pang nag-share sang pulong pabungahaman ang ilang pagpangabudlay sa mga kalag nga magbag-o kag magamit sa pag-alagad. Ngamon mga utod nga araman sa government service, ikaw man mag-bless sa ila sang imo guidance. This we pray in Jesus' name. Amen. John chapter 21. Kag diri mga utod, padayon kita nga magatandog bala sang ginasiling naton mga manubo nga bahin sang aton experience o kon kinabuhi o kon mga discouragement. Ang discouragement mga utod, makalalaton ini. Umuna sa bagay pag siling ni Pedro nga mangisda ko liwat, mabalik ako sa dati na kun nga ginahimo, naglaton ini sa anom. Kaga, amuna aton mo sirbaran nga kun, why nakitabla sa focus sa aton pag-alagad, ginapahigad ta ng Ginoo, ginaminimize ta ng pangamuyo. Kagsubong man ang pagtuon sang pulong para nga magligoon kita sa aton pagtuo. Kag magmanami ang aton kinabuhi, nagakahulugan ini nga way bunga ang aton nga pagpanikasog. Sa siling sang pulong, bilog nga gabi, purting ila pang pangabudlay, kagwala agin sila sang nakwa. Amo nang matag utod. And that night, they caught nothing. That's chapter 21, sang John, verse 3. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. So, buti nga noon, nagapamanagbanag, kaga ang chimpo kag malayo pa sila sa higad. Kag si Jesus nagsiling sa ila, mga anak, mayara kamo bulang akwa o kon pagkaon? Nagsabat sila, versikulo 5, wala agad. Kag nagsiling siya sa ila, iladlad ang inyo pukot sa natuo nga bahin sa inyo sakayan kag makakwa kamo sang mga isda. Ginladlad nila ini, kag hindi na sila kasarang sa pagbatak sang ila nga pukot tungod sa kadamo sang isda nga ila nga nakuha. Mga utod, amo ina ang kinabuhi naton. Ang pasalamatan naton bala, amo ini. Gabisan pa kung kisa nag-aagi kita sa mga madulum nga eksperyensya, problematic nga eksperyensya, stressful nga mga eksperyensya sa aton kinabuhi, wala kita gina-abandon sa Ginoo. Sa kamatuuran ha, nga related kita sa iya sa personal nga pamaagi. Amen? Wala ang Ginoo nga siling sa aton nga, laning kamot kada. Kundi ara man lang siya gyapon nagahulat sa aton, kagano ang natabo diri ang mga proseso. Nagsulod ang Ginoo sa mga tinion nga sa din, tuyo sila, gutom, kaga siling naton maluya, in the sense nga ti, wala gidbalas ang nagahatag sang konsolasyon sa ila. Why is lakwa mo? No, ang pamangkot, insakto gid sa natabo sa ila, may kwabla ka muda o kung may isda ka muda? Siling na ginong kasus niya, butang nyo da sa tuo nga bahin, sang inyo sakayan ang inyong apukot ka makakwa na kamuda. Ang manami balakay, wala sa ila sa grupo ni Peter, ni Nathaniel, ni James kang ni John
nga nag-argue abi sa tong stranger. Nga ilalang babatian ang tingog sa kilid sang baybay nga nagsiling sila, "Sir!" Bilog nga gabi amon nga pamukot dere sa dagat. Pagkatapos, conducive nga magkwa sang isda, kaya hindi sila kakita sang amon pukot. Uy, gani kami kwa. Karon nga adlaw na ni, o kung nagapamanagbanag na, kitao ng amon pukot sa mga isda, masiling ka pa nga iladlad ang amon pukot da sa natuo nga bahin? Dakong posibilidad nga way man kami gapon kwa. Apang utod nakita na akon baladre ang pinakapunto ari ay. Nga nag-intra si Ginoong Hesus sa iksina sang ilang kinabuhi sining mga apostoles, labinigid sa kay Peter, sa tinion that he is spiritually down, napatay si Ginoong Hesus. Suno sa iya nabalaan. Kag hindi pa siya konvinsido permera bes nga nabanhaw ini. Amo to nga ang paghambal ni Ginoong Hesus nga mangisda ka na sang tawo, way na to sa iya bungog. Napanas na to sa iya tagipusoon. Kag ang iya desisyon mabalik na lang kuya pangisda. Utod nag-abot si Ginoong Hesus sa tinion nga tuyo sila kagapoy. Kag of course gutom. Amo na ang pasalamatan naton sa aton Ginoong Hesus. Amen. Nga wala niya kita ginaabandon sa tinion nga sa diin galumos-lumos kita sang aton problema pinansyal. Kagdamo kita ginabatsyag nga mga balatian sa aton lawas. May ara kita problema sa aton panimalay, mag-asawa, kabataan, paryente, ukon bugat ang aton problema sa aton ginaubrahan. Wala kita ginbiyaan ni Ginoong Hesus. Kag-ari pagidabyan ay, sang nagtuman sila sang sugo ni Ginoong Hesus, nga wala na sang damo nga reklamo, ukon pagpangduwa-duwa, didto kagang ila emptiness, nabuslan sang fullness kag fruitfulness. Amen? Didto kagang ila discouragement, nabuslan sang excitement kag joy. Didto kagang ila nga weakness, natagaan sang kusog. Didto kagang ila hopelessness, natagaan sang kapawa kag pagpaisog ang ila maluya nga balatsyagon. Utod nakon. Amen. Amoy nang natabo. Tanawon tablang abundance nga ila naagom. Siling sang pulong. And Jesus said unto them, "Cast thy net upon the right side of the ship," that's verse 6, "and ye shall find." They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Although maisip mangin nimo kay ti siling sampulong di sobra ini isa kagatos, pero sa punto nga pito sila, hindi kadalas ang kadamuon sining ilang isda. Meaning to say, bisan maisip mo lang abi, pero dalagkuan ini. Hamakon mo ina mga utod. Kag natabo ini nga eksperyensya sa ila kinabuhi, sa tion nga nagtuman sila sang pulong sang Ginoo, kag sang ang Ginoo nagpalapit sa ila sang iya gid physical utod nga presensya. Noti sa aton subong i-relate naton ini. Ikaw abiyan nakon nga tumuloo nga nagakahadlok man kay Ginoong Hesus kag nagbaton sa iya nga imo personal nga manluluwas, hindi ikaw na magpalayo sa iya. Tandaan tabla, sa tiun kita nga mag-backslide, sa tiun kita nga magpalayo kag magbugnaw sa pag-alagad sa Ginoo, kabantay ka mo, nga daw wala nagauntat problema sa aton kinabuhi. Nga kung may kinawadon kinaman kita, grabe na ang pagdamos ni kag pagdako, nga daw siling ka, "Pastor, daw hindi na ako katibawas ning akon kautangan. Duway na ni Pastor gauntat akon palaligban kag problema. Sa akon bana, sa akon asawa, sa akon kabataan, sa akon upod sa obra. Mismo sa akon kugalingon, daw hindi na ako kahangop nga purte ng akon struggle." Abyan, ano ang pinaka ugat sinitanan nga mga palaligban kag pagtilaw sa imo kinabuhi? Ginpahigad mo ang Diyos. Wala mo gintuman iya mga pulong. Wala mo gintalumpangod ang iya pagpanghikot sa imo. O perhaps, ginadisog mo sa ato na human terms ang iya presensya nga gusto taning Ginoo magpalapit sa imo kag magtabang sa imo kag makigpartner sa imo kag buligan ka sulbar sugata sa imo mga problema. Amen. Amo ni ka matuuran abyan. Sulito naton, nagabot lang sa ila ang pagkamabinungahon, nagabot lang sa ila ang kabunganaan sa gintuman na nila pulong sang Ginoo. Kag literally uto damo-damo gid sila kwa kay nga aman
nagpangagda na sila sang ila mga kaupo didto nga mga sakayanon kag nagpangayo sang bulig. Abyante amo ini, pila sang aton mga personal nga application para nga aton gid maintindihan. Okay, number one, kung ang Ginoo nagapanghikot sa imo sa iya mga sirkumstansya, abi, i-develop ang isa ka kinaiya nga mangin sensitive ikaw. Hindi nga mangin kalos o kuntiga imo nga kasing-kasing. Kundi mangin sensitive kita kag mangin open sa mga pagpanghikot sang Ginoo sa mga sirkumstansya, sa iya nga mga pulong kag subong man sa pagpanghikot gid mismo sang balaan nga espiritu. Number two, sa sining mga tinion, i-develop ta ang submissive kag obedient nga klase sang kinaiya o kontang ipusoon. Amen. Kiti ko nagpalayo na kita sa Ginoo kag dugangan ta paribilde kag patigas ang aton nga tagipusoon sa iya, way sing maayo nga matabo sa aton. Husto abyan. Number three, hindi tapag minimize ang pangamuyo nga ginasiling. Hindi bala? Kay kabalugin ko mga utod nga ang tao nga mapinangamuyoon, although magasugata sa sang pagtilaw apang ara. May lulutsan, may juice nun nga bulig, kagbisan pa hindi magkahuya. Ipabalo sa imo mga utod kag trusted mo sa Ginoo, masikatumulo mo nga nagasiling ikaw, mga utod, buligin nyo ko pangamuyo ay kabugat sining akon ginatubang nga problema sang akon mga kinanglanon dalagkuan nga dapat ko gin masugata o kung nag-struggle ako sang ikaayong lawas. Buligin nyo ko pangamuyo, maluoy ang Ginoo, magatabang sa akon. Amen. Abyan himuwa bala ina. Kagari pagiday nga akon katapusan nga suhistyon mga utod. Kung ang negatibo nga mga bagay nagalaton sa aton mga utod sa Ginoo kon sa aton mga kilala sa palibot abi, amuman ang maayo nga disposisyon ang nagahingalayo nga pag-alagad kag gisling naton ang constant nga focus nga may kalipay sa pag-alagad, magalaton man ini sa iban. So ang akon hangkat sa imo utod kag abyan nakon amo ini, latni ang iban sa maayo nga pulong ha, latni ang iban nga ma-motivate man sila sa mainiton, mapisan, mapinadayo.

0: Oo, gabay pa nga, malatnan mo sila. Sinang determinasyon mula sa pag-alagad, nga wala na yagabalikid sa dating gawi o kung nagabatsyag sang kabugnaw, kundi nag-a-influence sa ila, for good to do more for God, for His glory and for the good of other people. Amen. Well, kaluyaan gigita sa Ginoo, kabay pa ini nga mga bagay, mangin matuod sa aton, kagang Diyos mapakadako gid sa aton kinabuhi. Paalam na kita sa inyo, once again, this is Pastor Daniel Salcedo, sa Hinubaan Baptist Church, ka nagapamati ka mo abyan sa Hour of Hope. Nagapaalam kita, mayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM, bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Padayon kita sa aton nga pagtalupangon sini. Ano dirig pala ginhambal sa Acts chapter 21 or Acts chapter 1 verse 8. Ini isa ini ka kadinalan sa kasulatan nga ihan madamo sini sa mga Kristuhanon kag madamo sa aton ang nakamemorize sini nga nagasiling. "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Now, ano ba ini ang lesson nga makuha naton mga kauturan? Ini nga bersikulo nag-embrace ini sang ginatawag naton kapid bala nga tema or twin themes sining ginatawag naton bugos nga libro sang binuhatan o kun sang Acts. Ini ang misyon ni Ginoong Hesukristo nga magpadayon is continued panaagi sa buluhaton ayhan sang iya espiritu nga ang ibalan nga espiritu amo ini ang nag-empower, amo ini ang nag-enable, amo ini ang naghatag kusog sa mga disipulo nila niya, disciples, followers, di ba kita disciples, followers, da sang iya nga magpamunga ukon magbear sang panaksihon sa pulong sa Ginoo. Amo na nga ginhambal naton sa Matthew 21:28, Matthew 28:19-20, sa Luke chapter 2 verse 11 kag 12. Ini makita naton mga kautoran ang resulta sini sang empowering will nga nakita naton nga mag-spread sang maayong balita all throughout sa sini nga kalibutan. From the spiritual heart sining mga sang Israel o kung sining Jerusalem, kautura naton sang mga ginpili sang Ginoo mga kautulat. Now, ano ini ang nasapuan kang nakita naton dili ang dapat naton talupang dun? Gali niya ini nga libro ginhimo ini built around this sa sining kalibutan o kung geographical markers nga makita naton sa chapter versikulo 6 tubtob sa 7 sang kapitulo 1 nga ini ayhan nag-ukor nagdatapo ini dito sa Jerusalem kag sa Judea sa verse 8 and 9 nga "You shall be witnesses unto me sa palibot sa Samaria kag ayhan maskin diin sa bilog ng kalibutan all throughout much dito ka bukad to bisan pa may mga kaaway kag nagyao-yao sa aton. Ano bala ini ang lesson nga makuha naton diri ukon ang punto diri

0: Siling niya, kung ikaw nagalakat, kung ikaw nagatrabaho, dumdumon mo nga ang gahom halin sa balaan nga Espiritu. Power for the work, balaan nga Espiritu. Tanawa bala diri, amo na ang ginambal diri sa Acts 1, ini isa sa mga promisa sang Ginoo nga dapat naton hindi pagkalimtan nga kita makabaton sini, provided we have Him in our hearts and we let Him control sa aton nga mga kabuhi, mga kauturan. Tanawa pala diri pagit sa binuhatan no, sa Acts chapter 2 verse 41. Ano ginambal diri sa versikulo 41 na anay kita no, sa verse 41. Basahon na akon sa inyo sa versikulo 41 nga nagasiling, those who accepted his message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. Ano gani siling naton? Earlier nagsiling kita, lakat ka, subong. Amo tong parabola sang duha ka anak. Nya to, subong lakat ka to sa aton ulumahan. Ubra to anay. Nya o kita ya. So uli niya, okay, pero wala man sa naglakat. Ang isa yan nagsiling, hindi ko tay, hindi ko, lang alang ko. May, so ulihi, after a few minutes, nagsiling siya, nga sige na lang tay, malakat na lang ko, maubra na lang ko. Tidiin na daang duha ka sa diin na daang layo, abi. At tong tao nga nag-change ang mind, o kung itong tao nga nag-huo, kag wala naghimo. Di, of course, kung magpili kita, itong tao nga nag-change mind siya, eh. That's why, wala gali isang, ang Diyos gali, will always give us another chance. He will always forgive us if we ask. Siya magapangayo, magapatawad sa aton. Kung kita, mangayo sang kapatawaran sa iya. Pangayo na lang patawad sa iya. Kung if you're doing silly things sa mga butang nga hindi mayo, pangayo kapatawad sa iya. And I believe, deep down in my heart, if you are truly, ikaw tuntuon ginangayo sang kapatawaran sa Ginoo, sa gihapon ang Ginoo, mag-embrace sa imo, kag maghatag sa imo sang nagakaigo nga kapatawaran. Dili na ito makita mga kulturan. Ang punto na ito na mo ini sa Acts chapter 2 verse 41. Ang result sang pagtrabaho naton gindugang mga 3,000 pagtrabaho nila nagkalaluwas gindugang sa ila sa sina nga adlaw. Nga today kamo maluwas today nagdugang kag atong mga tawo nga nagbalaton kay Kristo nga ila personal maluwas. Hindi to sila ya die hard sang isa ka tawo kundi pagkabati nila sang pulong sang Ginoo nag-change, nag-radical change ang ila kabuhi mga kauturan. Results of the work nagdugang. Tanawa bala diri mga kauturan. Ano ang ginhimo nila sa bersikulo 42 kanami bala no sang kapitulo 41 bala nga naghatag sa aton sang palaanggiran, palatukuran nga nagwali pagtapos ang wali sang pulong sang Ginoo kay tungod naglakat sila sa ulubasan sang Ginoo, nagkadto sila sa ulumhan sang Dios, madamo ang resulta kag madamo ang ila na ani kung kisa ang ani ta kita man mismo nagabutig no nga mula niya pulo lang kasako kani kay ang iya nga na ani isa kagatos kasako, kaya kundi nakabutig kita, apang tungod kay ini mga tao, naglakat subong, kag nakabati subong, kag nag-responder sila subong, kag nagdugang ang ila nga numero sa ila grupo, sa ila ayhan, a fellowship, ano ang natabo sa versikulo 42, nagasiling dire. They devoted themselves to the apostles' teaching. Kanami, no? Amo ini ang ginatawag naton the fellowship of the believers. This is what I always tell my church members, ang amon nga membro sa simbahan namon, siling ko, amo lang ihimuon naton why we are here in our church. Nga ang nagabalik-balik kita diri sa aton simbahan, amo lang ni permi makita naton tungod gusto naton mag-fellowship sa kaisino sa mga believers because we are a changed individual, a changed person already. Romans 12:1 and 2, wala na kita ng conformity sa sininga kalibutan. Ang budlay lang galing sa aton niya kung kaisa. Kay ang pag-conformity naton, Kung daw medyo down kita, panapit kita sa Ginoo. Kung daw wala na kita, tiyamak mo, ah, dira lang ko yung nagkanto sa simbahan na yan. Nagpamulya lang ko na kay down ko mo. Timayo man, kay you went to the right place. Pero kung ang imong motibo sa pagkanto sa simbahan nga, magpaluoy-luoy lang, kag magbaton sa pagpakamayo, na kag masiling ka, ah, naintuan ko lang sila ho, ah, na stylan ko sila. Hindi na mayo. You are not really a changed individual. Kung ang isa ka tao nagkambyo, mga kauturan, amo ni ayo, at hindi sulusugilanon lang ini, kung ikaw tuntuon nagkambyo, nagabalik-balik ka sa simbahan mo, wala ka sang motibo nga nagalabaw kag motibo nga mag-into kag mag-style sa tao nga mga Kristohanon. Kaya nag-fellowship ka mo sa sining Acts chapter 2, 41 and 42, na luwas sila kag nagkanto sila balik-balik, house to house, kanto nag-fellowship sila as a believers sa ila ayahan nga mga, sa ila kapilyato ayahan, nag-fellowship sila sa nagkalain-lain nga balay. Wala na sila sang kunano pang motibo. What they did is to fellowship, break bread, and you know, nag-fellowship sila sa isa kag isa with the thinking of glorifying the Lord. Amoy na mga kauturan. Tanawa ba diri yo kun ato talupang doon, breaking of bread and prayer. Inadirwon sa muna ginakwan kong gidbla, ginaadbukar kong gidini ang pag-attend naton sa prayer meeting kada midweek naton, or ano daya kamo, iba niya Merkules nila ginabutang ang ilang nga prayer meeting, ang iban Wibis, iban Biyernes, iban Sabado, or whatever. Pero kanami gid yung mga kauturan nga ipreparar naton ang aton kaugalingon to attend sa pag-fellowship naton, hindi lamang sa pag-break of bread, hindi lamang sa pag-activity naton sa simbahan, kundi sa pagpangamuyo. Prayer is very essential in our Christian life. Do you pray alone with God? Do you talk to God today? Or did you? Sa paghimo na mo nimo sa siningadlaw, nagpakig-istorya ka ba sa Ginoo sa siningadlaw? Kaya nagsiling, Lord, ang akon nga mga kabugatan, ang tanan akon nga mga ginahimuon siningadlaw, ginatugyan ko sa imo. Do you do that? Kapay pakuntani nga mo ning talupang doon naton. Kung isaya ato niya, kadto ta sa simbahan, ma'am, pagtapos ang activity sa muna, pulik ta, nalipat kita gali, that our sole purpose in coming to the church, aside from fellowshipping with one another, aside from worshiping the Lord, is to pray and talk to the Lord. Ikaw bala, naghimo na sila. Mga kuturan, talupang dablay niyo. Ang result, sa versikulo 41, nagdamo ang nagdugang. So kung ang mga tao gali nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, kag kung ikaw gali na luwas nga natingala ikaw, that there will be a radical change in your life, na transform ikaw, nga siling kainano ni man sa una amo na siya, hindi na siya na magpati. Primero apang sa pagsigisigi nga kabuhi mo nagamo sina, there will always be room for improvement in your heart. Consider the Lord abyan. Consider the Lord. Tanawa bala diri ho. Makantuta sa Old Testament. Ano bala ang pagpahayag sining tawo ngini? Tanaw naton ang life ni Daniel. Ano ang iya ginhambal diri sa Daniel chapter 12 verse 3? Ay sa bersikulo 3 sa Daniel nga sining, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Mga kauturan, talupang dabla ini. Paano ni Daniel nagsiling nga ang iya doktrina sang kaluwasan? Ang doktrina iya sang pagkabanhaw daw kaangay kag makumpir nimo sa bag-ong katipan nga mga panguna-una, that we are saved. Siling nga, remember this, we are saved by grace. In other words, mga kauturan, si Daniel, diri niya, those who are wise, nga nagkilala kay Kristo, nga iya personal maluwas, at igin kwa ni Daniel, will shine like the brightness of the heavens. In other words, may balaan niya espiritu nga nagakontrolar sa iya kabuhi. May balaan niya espiritu nga naghatag sa iya sang kainit, kagkaisog sa pag-alagad sa iya. Nga, pinaagi man kali sa grasya ni Kristo, abyan. Kristohanon nga wala pagidya na tuliid kag do indi kapagid ka ibo yaya nga siling indi ang akon kaluwasan do nagadula-dula aw tinagadula-dula dira kay every time nga magibo ka sa sala ginakonbiktar ka guilty ka mo probably tutuod man ang imo nga kaluwasan pero ayhan basi kun nagaduda ka man ka dugadula-dula ni ibo akaron once and for all commit yourself to the Lord and say Lord i-offer ko na ning kabuhi ko sa imo gusto ko na magalagad sa imo because after that nga gin-exhort kita nga maglakat after that nga diin ka trabakadto nga sa akon ulubasan so sano subonggid kay tagaan ko ikaw sang gahom ang resulta tagaan ko kamo sang madamo nga bunga bao ang matahom bagid as you go and preach the gospel and witness para sa Ginoo may padya kagali there will be reward for the work ano si Daniel chapter 12 verse 3 you will shine kita mo sini that you will shine like a brightness in heaven mag-shine ikaw in other words you will carry through sang kanami sang kaluwasan nga ginpreparar sang Ginoo sa tanan nga mga katawhan would you like to come to him abyan ask the Lord to come into your heart batuna siya nga imo personal nga manluluwas indi pa ulihi ang tanan siguruha ang kaluwasan mo. Ayhan, ikaw nagkasimba na dugay pa. Let it be. Siguruha ang imo kaluwasan. Are you a Christian? Ikaw ba na nagapanaksihon? Ikaw nagalakat? Naga-response ba na ikaw adlaw-adlaw sa pagtalupangon sa iya? Believe, accept, receive the Lord. Kristohanon, commit yourself. Hamba Lord mo, Ginoo, revive me. I want to work for you. Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number 0918-901-2178.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
1: Kamanghamanghang, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
2: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
3: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702-DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na!

0: Magandang hapon sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa Doctors Online, kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid dito lamang po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules ng hapon. Ito po si Kayla Escalante. Ang ating paksa ngayong araw ay breast cancer. At makakasama po natin maya-maya lamang ang ating partner mula po sa Global Cares Cancer Institute Incorporated. Para po bigyang linaw tayo sa usaping ito. Muli po ang ating topic kaagapay ay breast cancer. Kaya po kung meron po kayong katanungan tungkol po sa usaping iyan, ay maaari nyo na po yung ipadala sa ating Facebook page. Pwede po kayong mag-mensahe sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio, o kaya naman po ay mag-komento po, magpadala po ng komento sa ating ongoing Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming 702 DZAS FEBC Radio TV. Abangan po namin kaagapay ang inyong mga katanungan, kung may nais nga po kayong malaman tungkol po sa ating topic na breast cancer. Tayo po ay napapakinggan kaagapay sa radyo via 702 DZAS AM band, maging sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Kaagapay, kung hindi pa po kayo nakakapag-download dyan, ay tungo na sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Kung hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS, yun pong orange na logo, yun na yan kaagapay. I-click mo na ang download para mapakinggan ang inyong agapay ng Sambayanan anytime and anywhere, basta meron po kayong internet connection. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Kagapay, muli po ang ating topic, breast cancer. At maya-maya po ay makakasama na po natin ang ating partner from Global Care Cancer Institute Incorporated. Kaya po kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa usaping iyan, ay padala nyo na po sa ating Facebook page, sa ating ongoing Facebook live streaming. At i-share nyo na rin po kaagapay ang ating Facebook live streaming, o itag ang inyong mga kakilala para sama-sama po tayong matuto sa hapon na ito. Kaya po sa puntong ito, tayo po ay tutungo na sa ating Health Forum.
1: Health Forum, masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
0: Kagapay, ito nga po ang programang Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan, kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules. Ito po si Kayla Escalante. Pag-uusapan na nga po natin ang topic na breast cancer. Tayo po ay pinagpala ngayong hapon na makasama po ang ating partner from, muli po ang ating partner from Global Care Cancer Institute Incorporated. Siya po ay General Surgeon at Fellow of Philippine College of Surgeons at Surgical Oncology Society of the Philippines. Mga kaagapay, let us welcome Dr. Abdel Jeffrey Abdullah. Good afternoon po, Doc Abdel.
3: Magandang hapon sa iyo, Miss Kayla.
0: Opo.
3: Salamat sa pag-anyaya sa amin, makilahok sa programa mo. Mm. Para may taas natin ang antas ng kaalaman ng ating mga kababayan tungkol sa breast cancer.
0: Yes po, Doc. Maraming salamat din po sa inyong availability po na makaagapay po namin dito sa Doctors Online. Ako, Doc, napaka-timely po ng ating topic ngayong hapon, breast cancer. Simulan na po natin ang ating usapan. Doc, ano po ba itong breast cancer?
3: Okay. Ang breast cancer, technically, ano, isang malignant tumor, malignant tumor na nanggagaling sa mga cells ng breast ng isang babae. Mabilis at ang paglaki ng pag-divide ng mga cells na to, kung anong dahilan, actually, hindi, wala pa talaga makakapagsabi ng diretsahan kung ano talaga ang mag-trigger ng pag-divide ng mga cells na to para lumaki at kumalat sa iba't ibang parte ng katawan ng isang pasyente.
0: Okay po.
3: So marami actually yung dahilan, factors kung para magkaroon ng isang babae. Actually, hindi lang sa babae ang breast cancer. Meron na akong tatlong lalaking na operan na nagkaroon ng breast cancer.
0: Okay.
3: So maraming po factors po na pwede natin i-dahilan na iniisip namin ayon sa pagsusuri, pag-aaral, ito mga factors na to na nagpapataas ng tsansa ng isang babae para magkaroon ng breast cancer.
0: Okay po. Salamat po, Doc, sa kaalamang iyan na sabi ko nga po kanina, very timely dahil lang October po pala ay Breast Cancer Awareness Month. Kaya sa ating mga kaagapay, muli, i-share niyo na po ang ating episode ngayong hapon o itag ang inyong mga kakilala. Yun nga na ipaliwanag kanina ni Doc, ano nga ba itong breast cancer. Ngayon naman, Doc, sino po ba yung mga commonly naapektuhan nitong breast cancer?
3: Siyempre, ang commonly apektadong ay mga babae, no? Mga edad, kadalasan mula 50 anyos hanggang pataas, hanggang tumatanda sila. Pero sa ngayon, may nakikita na rin kaming mga pasyente na mas bata, na 30, pero nga ako naging pasyente na sa 20 pa lang. 20. Pero nagkaroon ng breast cancer. So, kadalasan, ang breast cancer ay tinatawag naming sporadic. Ibig sabihin, kahit sino pwedeng tamaan. Kahit sino babae pwede magkaroon ng breast cancer. Ang sa experience ko kasi, ang laging sinasabi ng pasyente, pag sinabi silang nagkaroon sila ng breast cancer, wala naman ho kami sa pamilya. Pero ang totoo po, ayon base sa datos, ang mga pasyenteng may breast cancer, 10% lang ang meron family history ng breast cancer. Mga 90% walang kapamilya sila na nagkaroon ng breast cancer. So hindi inherited o may inherited at genetic portion cause ng breast cancer, pero karamihan po hindi. Wala.
0: Okay po.
3: So ano mga risk factors ito? Siyempre, edad. Habang tumatanda ang babae, tumataas din ang kanyang risk para magkaroon ng breast cancer. Pangalawa, siyempre, yung may babaeng may pamilya sa strong family history. Nanay niya nagkaroon, kapatid niya nagkaroon, at kung pag sinuri natin, mayroong special test kasi yung breast cancer gene, chinek yun, at nakita, mas mataas po ang chance na magkaroon ng breast cancer. Yung tinatetest po din namin, meron kasing mga breast cancers na tinatawag namin estrogen receptor positive. Ibig sabihin, ang cause noon talaga is estrogen. Anong bang estrogen? Ito po yung hormone ng isang babae. So, karamihan, majority of breast cancer patients natin dito sa Pilipinas ay tinatawag nating hormone positive. So ER positive sila. So ibig sabihin, yung estrogen, isang factor yon kaya sila nagkakaroon ng breast cancer.
0: Okay po. So may iba't ibang risk factors, no, Doc?
3: Apo. Yung mga factors na yun po, hindi makokontrol ng isang babae.
0: Mm-mm.
3: Kasi pinanganak siya babae, nagkaedad siya, may gene siya sa pamilya, iyan yan, hindi mo mababago yun.
0: Opo.
3: So, may mga factors din na pwedeng ma-influence yan. Pag ginagawa mo yun, mas bababa siguro yung risk mo magkaroon ng breast cancer.
0: Okay, Doc. Eh, ngayon naman po, Doc, ano po yung mga symptoms po nitong breast cancer? Ah. Mga common po na symptoms.
3: Ang symptoms po ng breast cancer, pag nasa early stage po, wala siyang mararamdaman. Wala siyang, ang makakapalang niya is merong bukol o merong lump sa breast niya. Pero pag nagkaroon na kasi ng lump, nakakapana ng lump, ibig sabihin, malaki na yung bukol.
0: Okay.
3: Kaya nga ang laging, yun una, pag nagkaroon na ng sugat sa dede, yun isang signal, isang warning sign yun na may breast cancer. O kaya yung utong, yung nipple ng isang babae, dati-dati, nakalabas, bigla siyang lulubog. Isang senyales na yun ng breast cancer. Dati makinis yung balat, naging mapula, naging parang siyang orange peel, parang yung balat ng isang orange, may mga tuldok-tuldok, senyales na po yan ng breast cancer.
0: Mm-mm.
3: O yung tinatawag din naming dimpling ng skin, dati wala kang, di ba, may dimple sa face ang mga isang ibang tao. Pag nagkaroon ng dimple sa breast, hindi po maganda yon. Isa pong senyales yun ng breast cancer.
0: Mm-hmm.
3: So, kadalasan po, itong bukol na to, yun ang unang-unang makakapal ng pasyente. Bukol. Wala pong mararamdaman ang isang babae ng, sa bukol na yon. Kadalasan, painless po yung bukol na yon.
0: Mm-hmm.
3: Walang sakit. Mararamdaman po ng isang babae yan, kaya minsan sinisisi nila, nabangga yung dede nila sa isang matikas na pader o kaya nasipa ng apo nila. Sinisisi nila yung nasipa kasi ng apo eh. Tumama kasi ang dede ko sa isang matikas na bagay. Hindi po dahilan yon para magkaroon ng breast cancer. Lagi pong sinasabi na, in fact, yung pagkasipa ng apo is actually a blessing in disguise. Blessing yun kasi dahil nasipa ng dede, ng lola, yung dede niya, ng baby, ng apo yung dede niya, kakapain niya yung breast niya, makakapain niya yung bukol, saka magpapakonsulta.
0: Mm-hmm.
3: Kadalasan po, yung nakikita ko sa mga pasyente ko eh.
0: Okay po.
3: So yun po, pag nakita niyo na po yung mga may pagbabago sa balat, medyo advanced stage na po yun eh.
0: Mm-mm.
3: Kaya importante ma-detect natin ang breast cancer maaga pa. Paano okay. natin ma-detect yun? Isa lang po, yung x-ray eh, mammogram.
0: Mammogram.
3: Kasi pinaka-early sign ng breast cancer, makikita lang po yan sa mammogram. Dito po magiging important lahat ng Pilipino, lahat ng babae sa Pilipinas, mag-enroll sa YAKAP. Kasi ang YAKAP will provide annual mammogram for all Filipino women 50 years old and above. Kasi importante po yan. Kasi doon natin makikita. Hindi pa namin makakapa, makikita na po ng mammogram yan.
0: Mm.
3: Kaya importante, okay. importante talaga.
0: Apo, ang
3: kumpara
0: early,
3: natin sa mga ibang bansa, no? Doon, stage 1, nakukuha na nila kagad.
0: Mm-mm.
3: Early stages ng breast cancer. Anong datos sa atin? Around 65% po ng mga pasyente natin dito sa Pilipinas, advanced stage na po sila. Nasa stage 3, nasa stage 4. Samantalang sa ibang bansa, developed countries, stage 1, stage 2, nakukuha nila maga pa. Kasi bakit? Kasi nga, agresibo sila sa mammogram. So early detection. Yun ang kailangan natin para makontrol natin ang death sa breast cancer. Ma'am Kyla.
0: Okay po. Salamat po, Doc, sa mga clarification na yan tungkol po sa sintomas po nitong breast cancer. Ngayon po, Doc, paano naman po ito trinitreat? Ano po yung treatment po pagdating po sa breast cancer?
3: Okay. Unang-una po, dahil bukol siya, kailangan matanggal yun eh. So, ang unang-unang treatment, habang early stage yan, matanggal yung bukol. Dalawang klase kasing operasyon dyan eh. Either yung tinatawag nating breast conservation surgery, ibig sabihin, yung bukol lang at normal rim of breast tissue ang matatanggal. Tapos, yung isang operasyon naman, buong breast ang tatanggalin. Pero ang nakikita kasi natin sa dito sa mga Pilipinas, Filipino women na makababayan natin kababaihan, karamihan sa kanila, nag-o-op pa rin ang pinipili nila, yung tanggalin nila ang buong breast nila.
0: Opo.
3: Although ngayon, medyo doon sa mga, medyo nasa upper socioeconomic level in society, marami sa kanila ang nag-o-op na lang for breast conservation. Ibig sabihin, napipreserve nila yung breast nila. Tatanggalan na lang parte, i-check lang yung kulani sa kilikili, then tapos na yung, pagkatapos ng surgery na yun, siyempre may gagawin pa. Either dadagdagan ng chemotherapy or hormonal therapy or even radiation therapy. Lahat po yan nakasama na dun sa Z benefit package na binigay ng PhilHealth, na nag-provide ang PhilHealth. Covered na yung surgery, covered na yung chemotherapy, covered na ang radiotherapy. Kaya importante, lahat ng Filipino talaga maging PhilHealth member, PhilHealth members naman talaga na mag-enroll sa YAKAP. Kasi narinig ko nung isang araw, sinabi ng ating presidente ng PhilHealth, out of the 100 million Filipinos, 17 million lang ay enrolled sa YAKAP. Konti lang, miskela.
0: Apo.
3: Eh sayang, ma-avail nila dapat yung, kasi libre ang mammogram eh. Libre ang ultrasound ng breast. Sa mga 50 years old and above, kapag YAKAP member sila.
0: Mm-mm. Okay po. Doc, nabanggit niyo na po yung symptoms, yung importansya po ng early detection, no? Ngayon po, Doc, bukod po sa mga bagay na yan, ano pa po ang maibibigay po natin na reminder po or payo po sa ating mga kaagapay para po maiwasan po o mas maagang ma-detect yung breast cancer?
3: Salamat sa tanong mo, Ms. Kayla. At para sa atin mga kaagapay, okay, unang-una, sinabi ko, di ba, may mga factors na hindi natin makontrol. Pero may mga risk factors din na pwede natin ma-influence yan. Ano yun? Siyempre, kailangan yung lifestyle, magandang healthy lifestyle. Hindi ka tama ang kinakain mo, hindi ka tamad, may physical regular physical activity, hindi ka umiinom, kasi yung alcohol, associated yan with high increased risk. Pag umiinom ng alcoholic drinks ang isang babae, tumataas po ang kanyang risk magkaroon ng breast cancer. Ano pa? Ito yung mga matataba. Obese women. Obese. Pag sinabing obese, bakit? Nakikita kasi dun sa mga obese women, mas mataas ang risk nila magkaroon ng breast cancer. Hindi ka rin nagsisigarilyo. Dapat hindi.
0: Apo.
3: Social relationship ng cigarette smoking at saka breast cancer, hindi pa established. Pero nakikita, napapansin lang, mas tumataas ang risk nila ng mga babaeng naninigarilyo para magkaroon ng breast cancer. Isa pa, yung mga agang nagregla, late nagmenopause, anong ibig sabihin nun? Ang implication nun, pag maaga nagregla, late nagmenopause, matagal silang na-expose sa hormone ng ninyo, ng babae, yung estrogen. So, kaya nakikita, hindi nagbuntis, hindi nanganak, maaga nagregla, late nagmenopause, lahat po risk factors yun pagkaroon ng breast cancer. Isa pa, kapag yung nagmenopause na, at may mga babae kasi pag nagmenopause, para maiwasan nila yung symptoms ng menopause, nagte-take sila ng tinatawag namin hormonal therapy.
0: Mm-mm.
3: Nakakataas din kasi yun miskela ng risk for breast cancer. So yung mga factors na yun na pwede nating baguhin para bumaba ang risk ng isang babae para magkaroon ng breast cancer, kayang-kaya ng mga babae yung i-modify.
0: Okay po, Doc. Maraming...
3: Avoid alcohol consumption. Avoid smoking. Okay? Yung pag maga mag-regla kasi at late menopause, hindi makakontrol ng babae yun.
0: Apo.
3: Tapos so, yung use of hormonal therapy, even the use of oral contraceptives. Pero yung oral contraceptives kasi yung mga pills para hindi mga anak, kailangan pag matagal ka na-expose doon, tataas din yung risk mo para magkaroon.
0: Okay po.
3: Kaya importante to catch them early on, Miss Kayla, yung mammogram talaga ang pinaka best examination to detect early breast cancer. Okay. Kaya manawagan tayo sa ating mga kaagapay, nakikinig, sa mga kasama niyong kababaihan, mag-enroll po sa YAKAP, mag-avail po ng mammogram at ultrasound ng breast. Dito po sa Global Care Cancer Institute, meron po kaming ganon, programa para sa cancer screening. Basta YAKAP member, makaka-avail sila ng services dito sa Global Cancer Institute.
0: Okay po, Doc. Maraming salamat po. Ito po, may nag-comment lang po. Siguro mainam po noon na ma-clarify po natin itong kanyang katanungan from Yuan Ferreira. Advisable po ba ang mammogram? Hindi po ba lalo niyang nadadamage yung possible bukol sa breast? So, Doc, pwede po ba nating i-clarify po ito?
3: Yes. Yeah. Kaya nga ang YAKAP, totoo yun, pag minamogram ka, may radiation. Pero ang radiation kasi level ng isang mammogram, maliit lang po yun eh. Maliit na radiation. Kaya pwedeng annual. Kaya ang recommendation ng PhilHealth, even sa amin sa Philippine College of Surgeons, basta 50 years old and above, doon ka magpapamammogram. 50 years old and above. Pag below 50, huwag ka muna magpamammogram. In fact, dapat nga, mga 20, 30, 40, never ka dapat magpamammogram doon. Unless, meron kang strong family history ng breast cancer. Aba, nanay mo may breast cancer. Okay, kapatid mo, nagkaroon ng breast cancer. 40 years old ka na, magpamammogram ka na.
0: Okay po.
3: So yun, yun ang ano. Hindi makakakos ng breast cancer. Totoo, iniipit, medyo masakit ang mammogram. Pero kasi dapat sinasabihan yung gagawa ng mammogram na gagawin dahan-dahan ang pag-ipit ng breast ng isang pasyente para hindi masyadong masaktan ang pasyente. Totoo po yan, masakit. May mga pasyente na ako nagreklamo, masakit ang mammogram.
0: Okay po, Doc. Maraming salamat po sa clarification na yan. Doc, meron na po tayong mga listeners po and viewers na nagpadala po ng kanilang mga questions tungkol po dito sa ating topic. Siguro po proceed na po tayo, diretso na po tayo sa pagsagot po sa kanilang mga katanungan. Ito po from our Facebook live streaming. Meron pong question ulit from Jesus Emmanuel. Mayroon din daw po bang asymptomatic sa mga breast cancer? Ibig po bang sabihin walang bukol o kung mayroon, hindi lumalaki o hindi sumasakit? At wala daw po bang less painful na procedure po na mammogram?
3: Okay. Unang-una, ganyan sinabi ko, pag early breast cancer, wala pong simptomas yan. Kaya nga sabi ko po, ang bukol na breast cancer is, as a rule, painless bukol, painless mass sa breast. So, walang mararamdaman ng pasyente, ang babae, kundi isang bukol na unti-unti lumalaki. So, ano ang pwedeng kung mammogram hindi kaya? Meron kasi tayong high quality ultrasound. Okay, sa high quality ultrasound, madidetect din ng ultrasound kung suspicious o kaya probably benign yung bukol. So, hindi kaya ng isang babae magpa-mammogram Although ang recommendation talaga, even sa aming Philippine College of Surgeons, is a mammogram. Pag hindi po talaga kaya, pwede sila magpa-ultrasound in a good healthcare facility. Ibig sabihin, hindi basta-basta ultrasound sa isang clinic. Talagang kailang high-quality machine ultrasound ang gagamitin. Kasi meron kasi kami dito sa Global Care Medical Center of Bay, meron kaming ultrasound with elastography.
0: Mm-mm.
3: Elastography kasi yon nakikita kung suspicious nga ba yung bukol na yan o hindi. Available po yan sa Global Care Medical Center of Bay.
0: Apo.
3: So yun po ang, kung i-avoid natin, ayaw natin ng mammogram, pwede po tayo mag-avail ng ganong procedure.
0: Mm-mm. So meron pong option bukod sa mammogram. Pero yun nga again po ay napakahalaga ng early detection dahil nga yung early stage ng breast cancer walang symptoms. Apo. Go ahead pa, Doc.
3: Ang maganda kasi sa mammogram, yung hindi pa nakakapa, wala pang bukol na nakakapa, makikita na yan ng mammogram.
0: Mm-mm.
3: Kasi oras na nakapa na yung bukol, pag nag-uusapan na natin dyan, mga 1 to 2 years, meron na siya.
0: Mm-mm.
3: Na nakita sa mammogram. Kasi ang nakikita kasi sa mammogram, tuldok-tuldok lang eh. Puting-puti, tuldok-tuldok na puti. Magkakalapit sila.
0: Mm-mm.
3: Yun ang early sign cancer. Yung tinatawag namin cluster of microcalcifications.
0: Mm-mm.
3: Yun po ang early sign ng breast cancer. Hindi makakapa yun. Kadalasan, hindi rin makikita ng ultrasound.
0: Mm-mm. Okay po, Doc. Ito po, another question po, Doc. Nakita daw po niya sa internet na marami na palang treatments sa breast cancer bukod sa chemotherapy. Mas effective po ba ang mga ito at mas affordable?
3: Ano pong sinasabi niyang nakikita niyang
0: Wala pong specific po na treatment siyang sinabi. Siguro, Doc, bukod po sa chemotherapy, ano pa po yung inyong ina-advise po na treatment na effective din naman po and mas affordable?
3: Yes. Kasi ako may mga pasyente na ako, walang chemotherapy. Mother ko actually, survivor ng breast cancer for more than 40 years.
0: Mm-hmm.
3: Doon kasi wala pang chemotherapy, radiation lang.
0: Apo.
3: So, mga operas yan, nagkaroon siya ng radiation therapy. Pero ang advice ko, ang treatment kasi depende sa stage ng pasyente, ng breast cancer ng pasyente. So kung early stage talaga, pwedeng tablet lang yan. Kung ang cancer niya is hormone positive, pwedeng oral medication, early cancer, early stage breast cancer. Pero pag umabot mo kasi siya nasa stage 2 na, 3, or even 4, abang ilan na talaga ho ng multiple modalities of treatment. Mm-hmm. Ano yung multiple modalities? Kailan mo mag-chemotherapy? Kailan mo mag-radiation therapy? Minsan, kailan mo rin ng hormonal therapy. So, depende talaga sa buong kabuuan ng klase ng breast cancer ng isang pasyente.
0: Okay.
3: So, wala pong ano yan. Tailored po yan sa individual needs ng pasyente.
0: Mm-hmm.
3: So, hindi lahat pare-pareho.
0: Mm-hmm.
3: Kaya lang sinabi ko, may mga pasyente po nag-chemo 20 years na po, buhay pa rin sila.
0: Mm-mm.
3: Tablet lang ininom, hormonal.
0: Apo.
3: Pero may mga pasyente naman, nag-tablet lang, na hindi nagpa-chemo, tablet lang ang ininom, after 5 years, nagkaroon sila ng recurrence.
0: Mm-mm.
3: So, tinitailor talaga yan to specific patient. So, pinag-aaralan po talaga namin lahat yan. Kinoconsider namin lahat ng factors present dun sa pasyente para ibigay namin the best possible treatment sa kanila.
0: Okay po. So, case-to-case basis po, Doc, pagdating po sa treatment.
3: Yes.
0: Apo. Another question po, again po from our Facebook live streaming from Charity Matias. Mas expensive daw po ba yung high-quality ultrasound compare po sa mammogram?
3: Mas expensive yun kasi mahal ang machine eh. At saka wala pa kami noon dito sa Global Care, sa Cancer Institute. Pero may mga tertiary hospitals in Metro Manila.
0: Looks, okay po.
3: Malamang meron silang mga high quality ultrasound machine. Siguro mga St. Luke's, Medical City. Although hindi ko pa nakikita yung mga machines nila doon. Pero right now sa amin, meron kami ultrasound with elastography.
0: okay,
3: dito sa Global Care Medical Center. Mas mahal yun kasi ang ultrasound yata is almost 2,000. Pero in present ultrasound, this is a standard ultrasound. Pag ginamit mo ng high quality ultrasound machine, mas mahal binili. Siyempre, we expect also medyo mas mahal ang presyo niya kesa mammogram.
0: Okay kesa po. So, mas mahal po yung mga high-quality ultrasound kesa po sa mammogram. Ito po ay tungkol naman po sa family background history. Sa pag-trace daw po niya sa kanilang family, yun pong kanyang mga lola ay nagkaroon ng breast cancer. Maipapayo niyo daw po ba na magpa-check up na siya kahit medyo malayong kamag-anak naman daw po ito?
3: Okay. Kaya sinabi ko kanina, Miss Kay, kung meron ka mang kapamilya, kamag-anak na nagkaroon ng breast cancer o wala, pagdating mo ng age 30, dapat nagpapa-examine, nag-examine ka na. Nagpa-examine, oras na may nakapa ka, kahit wala nakapa, magpa-examine ka na sa doktor. Before 30, kailangan ikaw mismo tinatawag namin breast self-examination. Ibig sabihin, ikaw, buwan-buwan, kapag naliligo ka, kapain mo yung breast mo. Nakakapang kakaiba, okay lang. Pero pagdating mo na 30 years old, pataas, 35, 40, maganda na-examine ka at least once a year ng isang doktor. So, kahit meron, ganyan sinabi ko, 10% lang taga ng breast cancer ay merong family genetic. Ibig sabihin, walang kinalaman, in 90% of cases, walang kinalaman kung meron kang mag-anak o meron kang kapamilya na nagkaroon ng breast cancer. Kasi 90% of the time, kahit sinong babae, meron mang history sa family o wala, pwedeng tamaan ng breast cancer.
0: Okay po. So, kaya
3: importante, breast self-examination at saka annual examination by a doctor.
0: Okay.
3: So yun ang palagi naming sabi sa mga pasyente, kababaihan, importante yung bagay na yun. Doon natin makikikuha talaga yung breast cancer at its early stage.
0: Okay po. So mahalaga po talaga, no? Meron ng family history o wala, basta
3: wala
0: po. Umedad ng 30 pataas, mahalaga po, no, yung pagpapa-check up, no, para po at least ay early detection po nitong breast cancer. Siguro, Doc, ito po ang ating last question. Yun daw pong mama niya ay nakaka-rule out lang po ng cancer sa kanya. Iko-consulta niya lang daw po kung kailangan ba talagang ipatanggal na yung breast kapag na-diagnose na, kahit kaka-diagnose lang po sa kanya.
3: Ano na diagnose? Ano na diagnose, Miss Kay?
0: Breast cancer po. Meron pong breast cancer. Kailangan daw po ba na ipatanggal na kaagad yung breast?
3: So basically, na-biopsy lang siya. Hindi pa na-operahan.
0: Hindi pa po, opo.
3: Okay. Kasi importante kasi, ang breast cancer kasi lumalaki eh. Tumutubo yan. Habang every day, pwede nagkakaroon ng division ng cells ng breast cancer. So, lumalaki yon. Hindi lang lumalaki. Dahil nga, ang breast ng isang babae, may dumadaan na dugo, mga blood vessels. Yung blood vessels yun, pwedeng pasukin yun ng cancer cells at umabot sa iba-ibang parte ng katawan.
0: Okay.
3: So, kung hindi na-diagnose as breast cancer, hindi ginalaw, hindi, delikado yon. Kasi lalaki yon at posibleng kakalat. So pag na-diagnose, as soon as they are diagnosed, dapat ma-operahan sila. Hindi kailangan tanggalin ang buong breast. Pwedeng parte lang ng breast. Yung tinatawag namin kanina, breast conservation surgery. Hindi mo kailangan tanggalin ang buong breast. Isang parte lang ng breast ang tatanggalin. Tapos may siyempre, pang mga ganon, may additional treatment pa. Either irradiation siya, yung natitirang breast para hindi na magkaroon ng recurrence. O kaya, at dadagdagan pa ng either tablet or chemotherapy. Depende sa edad ng pasyente.
0: Okay po. Okay po. Maraming salamat po, Doc, sa mga pagsagot po sa questions from our listeners and viewers. Sa ating pong pagtatapos sa ating discussion, Doc, baka na lang po meron po kayong mga additional reminders po sa ating mga kaagapay pagdating po dito sa ating pinag-uusapan. And contact details po ninyo, Doc, if ever po na may mga kaagapay po tayo na nais pong kumonsulta sa inyo.
3: Unang-una, maraming salamat, Miss Cake, sa pag-anyaya sa akin dito sa programa mo, 702 DZS. Ito, importante sa amin para maikalat, maitaas natin ang antas, ang kaalaman ng ating mga kababaihan tungkol sa breast cancer. So, paano natin maiwasan talaga ang breast cancer? Sa totoo lang, hindi mo maiwasan kung talaga magkakaroon ng isang babae ng breast cancer.
0: Mm-mm.
3: Ano lang magagawa natin? Kasi babae kayo eh. Nandyan ang hormone kayo. Hindi talaga natin ma-prevent totally. Pero ang magagawa natin is ma-detect ang breast cancer at its earliest stage. Kasi pag na-detect its earliest stage, mataas ang cure rate natin. Magagamot natin yan. Makicure natin ang isang babae na, from breast cancer basta nakuha natin sila at its early stage.
0: Mm-mm.
3: So anong dapat para ma-minimize yung risk o mababa, ibababa natin ang risk para magkaroon ng breast cancer, yung sinasabi ko kanina ng factors. Ano yun? Yung lifestyle mo, healthy lifestyle, avoid smoking, hindi ka magsisigarilyo. Kahit yung kasama mo may vape, na smoking din yun eh. Kasi malalanghap mo yung smoke ng isang nagbe-vape.
0: Mm-mm.
3: Vape is as bad as the real smoke. Second, hindi talaga ang alcohol, dapat iwasan mo.
0: Mm-mm.
3: Kasi nagpapataas yan ng risk ng breast cancer. Pangatlo, yung kung sa menopausal women, pag-isipan mo maigi, pag-usapan yun ng doktor mo kung kailangan mo talaga ng hormonal therapy because of your menopausal symptoms. Pang-apat, yung pag sobrang ang bigat ng isang babae, kailangan magbawas siya. Kasi nakakataas din ng risk for developing breast cancer yung mga obese women. So yun, alcohol, smoking, lifestyle, at saka huwag kang tatamad-tamad sa bahay.
0: Mm.
3: Kailangan may exercise. Hindi ang exercise kasi hindi lang, diba? Sa lahat ng sakit, laging sinasabi natin, kailangan may regular physical activity ka. So, hindi ka tatamad-tamad,
0: apo.
3: Nakahiga ka lang sa bahay, nagpapataba, lahat yun ay risk factors magkaroon ng breast cancer.
0: Okay po, Doc. Apo.
3: Healthy lifestyle pa rin, Miss Kay.
0: Apo, salamat po, Doc. Contact details na lang po, very quick po, para po sa ating mga kaagapay.
3: Nandito ako sa Global Care Medicals ng Tuesday

0: Sa puntong ito, tayo po ay dadako na sa ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa Our Daily Bread Tagalog version, pagbubulay na isinulat ni Cindy Casper. Ang pamagat sa katahimikan. Ang wika sa awit 63 sa 6 hanggang 7. Sa buong magdamag, kayo ang iniisip ko, dahil kayo ang tumutulong sa akin. Noong bata pa ako, madalas akong nagigising sa hating gabi at nakikita ko si nanay na tahimik na nagbabasa ng Biblia. Hirap siyang matulog dahil sa insomnia at sakit. Pero ginagamit niya ang oras na iyon para manalangin at makipag-usap sa Diyos. Ano natin mas makikilala ang Diyos? Hindi natin kailangang hintayin ang hating gabi. Mababasa sa Marcos 1:35 na naglaan si Jesus ng tahimik na oras upang makausap ang kanyang ama. Sabi rin sa Awit 46:10, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Puno ng ingay at abala ang mundo, kaya mahalagang maglaan tayo ng tahimik na panahon para sa Diyos. Sa katahimikan, mas naririnig natin siya at mas lumalalim ang ating pagkakilala sa Kanya. Laging handang makinig ang Diyos at lumapit sa mga taong tunay na nananabik sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong pangako ng kapayapaan at pagtulong, lalo na sa mga panahon na tila magulo na ang aming mga isipan. Turuan mo kaming maglaan ng panahon sa katahimikan, kung saan pwede ka po naming siyasatin at makilala pa ng lubos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Biopsy. Ito ay isang medikal na proseso kung saan kumukuha ng maliit na tissue sample para suriin kung may sakit o pinsala. Muli ang ating Glosaryo Medico. Biopsy. Tayo ay magbabalik sa Doctors Online.
0: Kagapay, maraming salamat po sa pagtutok ngayong hapon at salamat din sa mga nakagapay ko sa broadcast. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes. At muli, ako po ang inyong nakagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7-DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143-DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3-DWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3-DZRK-FM, Radio Kapitbising.
9: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDF.

0: XJLFM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: James for three.
1: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
2: Mayong hapon sa ato ni Kapamati, diri sa Puso at Lakas, sports sa Pinas, mga abyan. This is your host, Coach Tata Belanghel, kapang abi-abi sa inyo sa mayong hapon. Kaga of course, before kita mag-sugot, okay? So, sa mga hapon, so ang energy, grabe, no? Well, of course, mga abyan, kamusta ka mo? Nagpasalamat kita, ngayari na naman kita sa subong hapon, Sunday, no? So, again, no, siyempre happy kita nga kapadayong kita diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, especially with DYBS, no? So, before anything else, mga abyan, no? DYBS turns 56. Wow! 56 anniversary na, no? So, ginaabi-abi naton ang mga taga DYBS family, no? Happy 56th anniversary, no? Kanami gid, no? 56 years of God's faithfulness. Kaga of course kapasalamat gid kita nga for 56 years yari man kita gihapon kaga ang Puso at Lakas Sports sa Pinas naging part na sang pamilya, no? Kag naging part na, no? So ga-evolve na. It's the only program sang Puso at Lakas sang DYBS na Puso at Lakas Sports sa Pinas, amo niyang ila sports segment, no? So again, happy kita and let's continue to pray for DYBS kagang sa mga tao nga dira, no? Kanay Engineer Jojo, Miss Leia, so on and so forth, no? So mga tao nga nag-manage dira sa DYBS, God bless you and more power sa mga tao dira nga naga facilitate sang tanan nga program, no? So again, happy git kita. And siyempre ginaabi-abi nato ng aton nga mga utod, no? Especially ang DXKI Marvel South Cotabato ng mga listeners nato, no? Ang Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? Gina-air dira every Wednesday alas 3 ang hapon, no? So mga Ilonggo dira and of course mga utod naton, no, nga para sa South Cotabato, thank you very much for your support and continue to support the DYBS, no? And syempre this afternoon inaabi-abi naton ang aton ng mga utod, no, sa Fellowship of Christian Athletes diri sa NIR. So mag-start kita kay of course kay Miss Liza Mayo, aton nga area director, no, sang FCA, no. Siyempre happy kita nga si Miss Leia, si Miss Liza, I mean, nga nagapadayon man na nagapamati diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. And of course ang aton nga sports chaplain si Coach Edrimel Maribo kag ang iya asawa nga si April. And of course, siyempre, hindi tagipagkalipatan si Pastor Elmo Kiatso, no, nga akon partner, no, aton amigo. And of course, si Pastor Elmo, kapadayon man na siya gyapon sang iyang pag-enjoy, no, sang iyang mga hilikuton, no, sa simbahan, kaga sa patagman sang sports, no? And of course, hinabi-abi nato ng mga coaches nato ng mga amigo, nga membro sang Fellowship of Christian Athletes, si Coach Ryan Mediavilla dira sa Tangob, si Coach Gliss Proximo, and of course sa Talisay Knights, sa Talisay City, si Coach Vincent Sitier, and of course si Coach Liebert, kaga of course si Coach Marvin Salen dira sa Murcia, and of course yours truly, no, si Coach Tata Belanghel, no, ang TJ7 family, no, siyempre part din ay asang Fellowship of Christian Athletes, no. And, well, of course, this afternoon, may topic kita nga pag-asturihan Nga very very important gate, no? And well, of course, gapasalamat kita nga ini nga sa panahon, no? Magaistoryahan ini naton kay ini dako ini ka bagay, no, sa pinaka-stressful nga panahon subong. Well, may mga out of control kita nga mga hindi naton nga makontrol nga mga sitwasyon, no? So sa out of control nga topic naton, so well, kung ikaw isa ka coach, ikaw isa ka player, ikaw isa ka parent, ano ang mga makontrol nimo? Let's start with the inner first, no, before tang sa sagwa, no. Number one, if ano ang imo makontrol, no? So ano ang akon makontrol? Being a coach, number one is my self-talk, no? That's number one. So, siyempre, I'd like to talk to myself na coach tata, since ga alagad ka sa Ginoo, anak ka sa Ginoo, no? You positive talk kilala na nato, no? So those are the things, mga abyan, na makontrol nato, no? So you need to talk to yourself, you need to assess yourself, you need to pray for yourself, no? Ponder, okay? Pwede ka kamuni-muni, pwede ka ka-brainstorm, no? And pwede ikaw kapaminsasang malawi, no? Think before you talk to yourself, no? Pwede mo na butang into bullets na kung ano ihistorya mo sa lawas mo, no? Kahit ihistorya kita sa ibang nga tao. So, kung ano ang gagawa sa aton, ba, well, dapat fruitful ina, that's number one. Number two, dapat ina, ang gagawa sa aton lawas, it's more inspirational or motivational para sa iban, no, nga mga tao makabati, no? And syempre lang gid kung ginestorya mo lawas mo, no, ta ano pang kulang ko, okay, ano pang akong pwede ma-improve, decision making wise, no? So again, kadamo gid sang pwede nato nga maubra, eh. Syempre mga byan, you need to talk to yourself, no, kay syempre ina dako gid nga bagay, no? And mga psychologists ga recommend gid sina, no? Sa una, masalaan kang you're crazy, but actually it's not. Okay? Talking to yourself is very good, no? And then of course, you can critic yourself, no? Batasan natun, the way we talk, the way we approach, the way we, you know, kadamo sa bagay, mga byan nga you can correct to yourself, no? That is why you need to self-talk. Next is my energy. So, amo na isa sa mga control nato, mga abyan. So in short, for example, ara kasakadaman, well, nami man energetic kita, but of course, ibutang tagit sa proper perspective nga dapat hindi naman to the point nga do ka overacting kita, no? So laing gid. That's very very important, no? So again, nami gid kung ang energy naton nakaangay sa aton ng mga audience, no? Ako mga byan, di man ako perfect, but na agyan ko na nga do ka OA sa ako, no? Like for example, may ara to before do team building activities sa isa ka school nga ara ko, no, or sa former school ko, nga grabe gi ko ka enjoy sang game, no, nga to the point na bus gid ang energy nga di ka magpaperdi, no, do ara ka lang gyapon sa patag sang being an athlete, no. Pero siyempre, ang akon ng mga kahampang, ang mga teachers, and of course, do hindi kaangay sa audience, no? Kahit hindi ka sobra-sobra gid, no? Honestly, I was really happy. Enjoy gid ko sa hampang. Pero siyempre, ang iba doon na offend because nga nakita ginila ang pagka being competitive mo pala. So, again, no? Ang energy ko, medyo nasubrahan gamay mga abyan, no? Well, gakatabo na sa akon, and well, lesson learned for me nga dapat ang energy, it's always under control, no? And may ara pa ginabiyan natabo sa akon na gahampang ako sa isa ka liga sang simbahan, no? And I was really challenged by the opponent, And nagwagid ang pagka-competitor mo, no? And medyo nalipat ka na nga ka sa simbahan, ka-compete. No? And nakabot sa point kasi medyo may mga jutay nga baysay, may jutay nga mga misunderstanding nga hindi dapat matabo, no? Okay, it's because nga yara kita sa puluyan sang Ginoo, ara kita sa venue sang Ginoo, kagang hinampangan natin para sa Ginoo, no? And I forgot, no, nga wala ko sa lugar nga grabe ko ka competitive nga duabi ko duara pa ko sa commercial league that time. So yun, na out of control ko naman ang akon energy, no? So again, mga abya, nami man ni energy ka, pero dapat ibutang tigit permi sa proper perspective or sa nakaangay, no? And well, since nga that time wala na ko sa competitive behavior, kag competitive mode, so dapat medyo chill-chill na lang, enjoy-enjoy na lang, pero na to the point nga out of control na. Okay? Next, ano pang pwede natin nga makontrol, no? Syempre, my words. No, bawa aragin mga abya. So aragin ang challenge dira nga siyempre ang gagawa sa aton baba na medyo halalungan man. So ako guilty ako dira, no? Hindi man most of the time perfect kita, and especially sa aton coaching sometimes we need to force, no? Give force or give energy, but may ara to gani instance nga na misinterpret naman ako sa mga bata, no? Nga may ginistorya ako nga about sang ginsumbag nga player, pero ang ilay ang paghango nga mostly sa ilan nagambag nga ginsubok o sila kuno nga nga sumbag mo nang bako, no? So, I remember that story nga ang ako niya nga ginshare sa ila is not good, pero dapat hindi pagsundon, pero ang sa ilay nga part nga pag i-chindi is amo na sundon ko no nila bawti ang bako siguro, that's wrong, no? And well, next time I will be careful with my words, no? Kaya ang pag i-chindi gali sa ngapon receiver sundon, no? Ang akon lang man ginashare ko dapat ang hindi sundon, diba? So amo na mga abya, no? And well, I was really shocked, to be honest. Medyo guilty ako kaya bako nga amo ni ang paghangup sang kabataan. No, that's the question that nga nag-appear sa akon dayon mind, no. Nga supposed to be hindi amo na ang pag-itsindi nila. Well, again, lesson learned for me nga I need to be careful with my words, no. Since ini nga mga bata mahilig sa English and mahilig mag-i-translate sa Ilonggo, so maybe next time I will share it in English and I will translate it in Ilonggo. Kagi-explain ko gid maayo, no, kay nila paghangoplay. So naglalain na ko kay ti may 2 to 3 kids nga ila paghangop amo na nga majority hindi man, pero syempre it's still alarming nga amo na ila paghangop. Next, who I follow on social media, no, isa pa gina mga abyan. No, so yours truly, ako usually mga abyan ang ina-follow ko ang makabulig sa akon. Well, sa akon nga profession, being a coach, being a dad, being a a leader, no? So kapangita ta permis ang naming asundon like John Maxwell, mga other mentors man nga mga coaches, no? So ginalantaw ta gina sa permis sa social media, especially ang ila gina-share, no, like Fellowship of Christian Athletes, no, which is amo nang mentor sa akon, and it's really really helpful kid. So mga abyan, be careful kid sa social media kay ti damo dira trap. For me, amo nang isa sa mga hilo kun ano makita naton dira ga pulyot sa aton mind, no, ga influence sa aton decision making. And of course mga abyan, line gid, no. And for me, well, of course, kadamo sang factors, no, nga may social media kita. But since amo na nang uso for this age, no, especially for marketing, ay kunara ikaw sa coaching, maka-reach out ikaw sa mga malayo nga mga tao. So lying gid nga you will use the social media properly. So amungin ang mga biyan ng halalungan nato, no? So again, let's be careful with that. And next is self-care. So mga biyan, isama ni sa mga aton nga obrahon, no, nga makontrol naton. Well, we need to take care of ourselves, no? Honestly, mga biyan, ako isagit sa mga need gid sini. So, siyempre, I need to take care of my health, take care of my sanity, take good care of my psychological, mental, and spiritual aspect, no? So, dapat ina-check ko ginapir me, no? And, well, mga biyan, namigid ko may mga kastorya kita per me na mga ara sa Ginoo ang mga tao, no? And, of course, ako, namigid mga biyan nga gina-check tagid aton lawas. So again, it really starts pampering ourselves. It really starts rewarding ourselves. And taking of ourselves is not selfish. Mugi na mabiyan mambal ko sa inyo. Because taking care of yourself is good, no? Nami na. Actually, amo nang isa sa pinaka-the best nga investment. Mga biyan nga maubra naton sa aton lawas nga maglawig kita sa kalibutan. Kaga nami igid mga biyan nga kung galawig man kita. So, nagpromisa man ng Ginoo nga to give us a long life, no? As long as nga we obey our parents, no? So, kung gabasa kita sa Biblia, so ara dira ang promisa ni Lord. So, but still, kung wala kaga take care sa imo lawas, still useless na siya mga abyan. So, again, you need to take good care of yourself na hindi lang permi nga puro na lang ibang nga tao, but you need to look out also sa imo. So again, may ara iban nga ti coach, ano bi ma advice mo? Well, kung medyo toxic ka, maybe you can go somewhere else nga makapaliwaliwa. Ikaw nga malipatan kadali ang mga problema. You can iban ga gakanta, iban ga exercise, iban ga shopping, no? Iban niya ga pangamuyo, ang iban ga simba, ang iban ga small group, kadamo mga biyan. Pero pinaka namin kay mga biyan is siyempre lang kay kung connected kita kay Lord in prayer. It's number one. Number two is lang kay kung may small group kita, no, kay makatagsi mo, the best advice that you can get. And then namigid mga abyan kung malalabot ga prayer kita, ga small group kita, ga simba kita. Dami man mga abyan nga we exercise, we do our hobby, no? So amo na mga abyan. So ako sometimes since medyo active pa naman kita sa coaching, go pod mako exercise sa mga bata, especially sa ila strength and conditioning, no? So part man na sa akong self-care, no? Malaingin. Next, ano pa gid ang aton makontrol? Your response, no? May ara gid kung kisa nga mga tao, like for example being ako sumo mga abyan kadamo gid ko sang nagyan. Gusto ko gid i-share, like for example nga kadamo gid sang atake sa imo, no? Especially nga well, ara ikaw sa limelight sang sports, no? Basketball, siyempre prime time sa aton nga lugar. And kadamo gid permis ang mga siyempre sa hindi namin, no? And for example, like ang TJ7, no, nga training center na akon. So honestly mga abyan, it's a ministry, no? Ina gintukod ko ina, and ang meaning sina hindi na siya sang ngala na akon nga tata, no? But it's really of Team Jesus, no? Nakuha ko na siya actually sa t-shirt nga ginbakal ko nga TJ7 o Team Jesus 7, no? Sa worship generation. And then nagsugod mga abyan, eh. Since that time wala pa ko may na coachan, nagpahuway ta. So nagpahuway kita mga almost 2 years. So nag-ubra kita training center, no, nga makabulig sa kabataan. And well, it so happened nga tiya mo na dragi nagsugod, no? So abi nila ya, it's a ball club, it's a training center. So drama nga biyang gatudlo gi kami. We always teach how to play the right way, no? And of course ang mga inatudlo dira hindi salungat sa mga sistema sa mga coaches, no? Kaya ang inatudlo nila naton dako gid nga bagay nga ginatudlo gid sa mga kabataan na magamit din nila, no? Nga whatever system ang coach ang ihatag, kabalo sila magampang basketball. And since ina ministry, so naka-link kita sa Fellowship of Christian Athletes, so may mentoring program kita, may huddle kita, may sharing kita. So nami gid mga abyano, and I'm so happy nga maka-share kita dira sa word ni Lord, taga sang good news. And balik kita, no, sa response, na anong response naton? Well, may ara nga mga tao nga gusto ina nila gubon, no, nga dapat kuno wala ko ga TJ7 kung ka-coach ko. Well, it's not my fault nga ang akong school ginkwa ko nila, pero ara na na yung TJ7. And it's a ministry, no, kag wala na siya kung magaya relasyon, no, sa ako niya kinaobra, no. Siyempre ang coaching ko lain man na, and si TJ7 lain man na. So that is why nga ginaklaro tagid na nga ang program naton sa school, which is nga ginobran ko, is siyempre governed na iya by the parameters ng ano, sa eskwelahan, no? Especially sa sports director, no? While si TJ7 naman niya, Basketball Development Center, well, it operates independently, no, sa Basketball Training Center and Ministry, no. So ang ina, ang duwa na ka-programa, siyempre may gina-maintain ina nga distinct identities, no, nga kag-purpose, kag-organizational framework, no. Kaya siyempre si TJ7, it's really more of catering niya sa training sa kabataan nga hindi mahatag sa school, no. Kagina ya do eskwelahan siya sa basketball. Well, ang team niya sa eskwelahan, well, siyempre tilaing gidya eh, team niya sa eskwelahan, it caters sa para sa school, no? So lain yang identity sina. So again, mga abyan, no? So may ara gidya nga gusto nila gubon ang TJ7. Well, to be honest, no, ang niwala nila ni Chindian nga ministry ina ni Lord Jesus Christ, ang ginatake nila si Lord, no, nalipat gid sila nga ina ministry ina nga maka-share kita sang word ni Lord, kag matudloan sila sa mayo batasan, sa mayo nga pagsinalayo, kag kung ano dapat kinang ubrahon. Na kung ginatake na sang ibang nga tao, well, do pa siya na ginatake niyo ang Diyos. Well, muna ganing inambasang ako isa ka mentor sa Manila, no, si Coach BJ Manalo. Ya, Coach, basta aray ka kay Lord Jesus Christ, ready ka taltalon. Ready ikaw magpasan sang cross, no. Pero ang nami lang, kay taking kwa na ni Lord sa ako. So ihatag mo sila kay Lord, munambal niya sa ako. So hindi ikaw mag-worry, kay the Lord got your back. The Lord is in front of you, beside you, and behind you. So ang ginatake nila hindi na iya ikaw, kundi si Lord na. Why nila may tsindihan? So munang mga ngabya na pinakadelikado, again, once ginatake mo ang simbahan, ginatake mo si Lord, ginatake mong iya house of worship, minsan ra ang simbahan, no, iti ina puloyan ina sang para pag-worship kay Lord, ginatake mo na, ti medyo problema ka gida. Kaya sa lapton mo na kay Lord Jesus Christ nga ti nga ginatake mo, kuya. Kaya ti ano na bala, may ginagamit ang Diyos ng mga tools, and si TJ7 nagpagamit kay Lord Jesus Christ, si Coach Tata nagpagamit kay Lord Jesus Christ. Okay, kaya muna ginapangadi ko, pero me, Lord, use me kagang nanamian ko gid ang bilin sa ako ni Tito Dan Ramirez, no, sama na sa mga pinaka ginatangla ko nga tatay, hambal niya sa akong ta pagamit gid kay Lord no matter what, no, before siya napatay. And it really struck me most, no, kasi si Tito Dan, hindi kami amuna ka, I mean, we were in good terms, hindi kami amuna ka close, upod na kami sa simbahan, pero magbuya na siya sa sigulanon sa ako niya inang gadulot gid bala, gadulot gid. So mo gitong hambal ni Tito Dan sa akon sa DYBS, ang gin-interview siya namon. So, I'm so happy and happy gid ako sa word ni Tito Dan. Until now, gadulot niya sa akon nga mapagamit gid ako kay Lord Jesus Christ. So, happy gid ko, Tito Dan, wherever you are, especially you're beside the Lord Jesus Christ in heaven, no? Together with my mom and dad, no? And with father-in-law and mother-in-law. Salamat gid sa kabuhi mo. No? Ako ka pasalamat gid ako kay Tito Dan, di gid ko mahuya. And it's true, no? Nga si TJ7 niya, ang pangalan si Naya, it's Team Jesus. So mga abyan, be careful kung gina-attackin nyo ina, kahit gina-attackin nyo ang ministry ni Lord Jesus Christ and you're attacking the Lord Jesus Christ. So be careful. Okay? Kung gina-attackin nyo kuya personally, medyo problema gina, kahit wala man kuya gaano si inyo. Daw mo na abla. So ang aton response, balik ta sa aton response. So my response is prayer and keep quiet. Okay, bahala sila. Okay, by the end of the day, ihatag ko na iyakay ko. Next, my boundaries. So, see? So, dapat ako being a coach, kabalo ako sa boundaries na ginatawag. No? Kabalo ako kung din lang ako asta, kabalo ako kung din lang kutob ang akong power. Kaysa gina-accuse kita nga power tripping, pero to be honest, kung gahipos tayo din niya, power tripping. And kung we are being fair, hindi ina ba power trip? No? If we are being strict, hindi ina power trip. Okay? So again, I know my boundaries. Know your boundaries, mga abyan. So, isa pa gina mga abyan, no? So, kung sa court, siyempre imo ng kabataan. Outside the court, well, ihatag sila sa ila ginikanan. Kung ara sila sa class, ihatag sila sa ila teachers. Okay? No? So, pero again, no? Kung ara sila sa ako niya, mga abyan, niya nga, natin minaremind ko gina sila, you behave outside the court kay you're carrying the name of the school, you're carrying the name of your family. So be careful, no? Kasi siyempre, kalain din. Next, ano pagkait ang makontrol ta mga abyan? What I consume, what you consume. So mga abyan, so, namit gin ko nga consume kita kape. Hindi, to be honest, namit man abyan, kaya tiuso subong ang kape. Well, makabugtaw gin. Ako to be honest, mga abyan, nagsugod ko kape during the pandemic, no? And before mag-practice, gakape ko kay para may energy. Or before mag-workout, kung may energy. So, amula na ang pag-consume sa kape. Pero after that, wala na kung may gina-consume ni iba. No? Why kita ga-consume alcohol? Wala kita ga-consume sa sigarilyo and drugs? Kiti, kabalo kita, hindi ina manami. So, kung ano ang hindi manami mga abyan, amula ang hindi nato pag-i-consume. So, hindi man ito perfect, but siyempre, for example, like, sa una, grabe kita mag-dessert. Since ka edad ka abyan, ga-wise, kaga hindi na pwede sa atong lawas. So medyo ga-iwas na sa mga amo nga bagay. And may arap pagit mga abyan nga, siyempre, wala ka na ga-dessert masyado, and then ga-iwas ka na sa mga, medyo parat nga ba ang mga kalanon. Sa pana. So what you consume, no? So nagamba si Lord nga alagaan ta, ang atong lawas, kaya mo nang arap din ang temple ni Lord mo. So, paano kita magamit ni Lord kung baldado na kita kung hindi na kita makagiho, hindi na kita makahambal, hindi na kita makakita. So, di mga abyan, no, halungan, tagit kay ti, what we consume, no, it will destroy our body. So, well, ako mga abyan, kay inom ako vitamins, lots of water, sa pagin na. So, namigid, no, na ginawashing ka pero may atong lawas. Next, ano pa pwede natin makontrol? Well, my character and my attitude. Sa pagina mga abyan, no? So, siyempre, hindi pwedeng kung ano ang sasunod sa bala, ilain man ang sasagwa. Well, of course, let's be consistent with that. So, again, mga abyan, no? Lain gid, no? Kung you have the proper attitude and character na ginatawag. So, again, mga abyan, nami gid nga kita nga mga coaches, parents, mga adult or mga anak sang Ginoo, no, we have a good character and right attitude. Nami gid mga abyan, no? Kaya siyempre amo na nga aton makontrol, no? Kung kinabastos kita, so silence is the best weapon. Kaya ugdaw-ugdaw gon kati Well, ako kapati ko mga biyan nga live wrath for the Lord Jesus Christ. Kay sila na yan. Bo, kung kisa mga biyan, may ara ko gani mga biyan nga siyempre sa pangabuhi ni may test kit sa imo, no? May kontra ka. Or may gakontra sa imo. So, grabe gid, no? Character assassination, no? Amo kani, pero actually, why mo ginamubra? Okay? Nagabot na sa point nga dinakyus ka na nga nangawat ka. Pluk tuloy, why ka mga maling kuha kay never ka man kakapyot ko, ta? Ano na pa, ma'am? Kung sino nga nakapangawat, kaya why mo kakapyot ko, ta? No? And why mo takakapyot sa mga gina-accuse nila? Kaya ti, siyempre, bako, ubra ko, do to coaching lang man. Sige, ano pa, B? Why mo kagadala bula? Wala mo kagadala sa board, wala mo kagadala. So, anong yung kawat, no? So, tanan-tanan lang ginapatong si him. But, ang the best ko nga ginubra is to stay silent. Now, kanami, ganyan sa ginubra ni Lord. And, mga abyan, to be honest, ang gindisiplina sila ni Lord, ikaw na lang maluhoy mo. And, tani na chindihan nilang pagdisiplina ni Lord, no? Pero, may ara gidya iban nga, why gidya kay chinding, ha? Abi nila, ya, bad day lang, or cycle of life lang. Wala sila kabaluyang, disiplina, gidya ni Lord, eh. Amak mo, kung ginpusik ka ni Lord, or kung gindisiplina ka na ni Lord, sa ginpagbuya mo, so hindi ginamit, no? So, well, kung kisa ka damos ang form, isang disiplina ni Lord, no? Sa gaan niya kasang pinaka budlay nga masakit, sana. May ara na ang isang pinaka budlay nga ulubrahon na imposible ginubrahon nga mabutang ka sa alang-alang, no? Kag mamublima ka, kag manawagan kagid kay Lord, no? Maludluhod kagid to, no? Kag siyempre ipakuan gid na ni Lord si imo, eh, na sala gid ang ginubra, no? May ara ang isang gaan kasang problema sa pamilya, isa pag ina mga abyan. So, sakit lang, pero ti, well, kung you have proper character and the right attitude, ang Diyos kabalugi na yan, kahit makakita sa sangimu heart. So, that is why nga pinakanami gitperming balos for your enemies is silence. No? So, pinakadako ginang abagay mga abyan. And next and last nga ma-share natin dere is my work on self. Sana siya. So, ano ni siyang my work on self? So, my work means imo trabaho para sa imo kaugalingon. Amo na makontrol mo. So, if you want to grow, well, of course, you need to invest in books. You need to invest time for the best persons nga mapangayuan mo advice. You discipline yourself. No, kung baga, it's a work in progress, mga abyan, nga ikaw ya blooming ka lang, nga ga-blooming, no? Gakayuhan ka lang, gakayuhan. No? So, my work on self, no? So, isagi na siya, namigi na siya, no? So, namigi dyan, mga abyan, nga ikaw, ginatrabaho mo, imong, ano, nga kaugalingo, no? Taking intentional steps, no? To improve your mental, physical and emotional well-being. So, amo na siya. So, sa mental health, siyempre, processing your emotions, going to therapy, and learning to manage your stress and anxiety. No, amo na siya ang sa mental health na part. Well, sa physical, kilalaan mo sleep, eating nutritious foods, and exercise regularly. And sa personal growth, siyempre, mga biyan na itong inamba ko sa inyo, invest on books, learning new skills and setting healthy boundaries, no? Well, amo ning isa pagit self-reflection. So, amo ning self-talk. No, checking on your mental state, letting go if need to please everyone around you, no? So, letting go of the need to please everyone around you. So, panami, no? So, well, anong pwede nato mo, brasin, eh? You need to focus on a specific area, no? Sa inyo kabuhi, no? Stress, habits, relationships, no, and practical daily steps, no. Start your personal growth journey. So, kanami ni mga abyan sang my work on self, no. So again, taking intentional steps to improve your mental, physical, and emotional. So idugang ta ding spiritual mga abyan, no. Kinahanglan ta gid mga di. Yes, mga abyan, no, kung isa, hindi kita kasimba, It doesn't mean na hindi naging niya pwede, no? You can still worship the Lord. You can still have a good relationship with the Lord. Siyempre, basa kita Biblia. Mati kita sa music na praise and worship para ma-praise and worship na makakanta kita para kay Lord. And of course, mga abiyan, amigid kong ano, kung sige kita pa nga di. Kay nakulin nga bagay. So, ano mga abiyan ang out of control or out of my control? Grabing stress, grabing pressure. Okay, number one is the past. We cannot control the past. Past is past. Learn from it and move on. No? So, amugin ang apon nga ma-learn dira, no? So, again, siyempre, kung tapos na to, dapat inita na pagbalikan. Okay? So, ang past is, siyempre, mariminis ni mo. Ano bala ang pwede tada makuha? Ano bala ang hindi natin pwede sundon? So, amo na mga biyano. Past is past. Next is algorithm. So, anong ginang algorithm? It's a step-by-step set instructions or rules designed to solve a specific problem or complete a task. So, isa pa gina. Again, it's a step-by-step set of instructions or rules designed to solve a specific problem or complete a task. So, amo na mga biyan ang mga out of control nato, ng mga algorithms na. Kaya, siyempre, may ara gidya rules nga, you know, dapat natong sundun. So, we need to follow that. So, hindi ta na i-control, especially patakaran sa iskilaan, patakaran sa simbahan, patakaran ni Lord, patakaran sa atong trabaho, no? Next is other people's behavior and belief. Kung ano man dayaabyan ng ilaya pag sinalayo, no? Kung kilala nila advice, well, you can give advice, pero hindi mo na i-control ang ilaya nga behavior and belief. Okay? So, tandaan ta na mga abyan nga ina nga mga bagay, wala tada sa may mahimo. Kaya titungod ng ina nga bagay, well, tila na iya. At the moment, no, basiway takabalo, may ginabatsyan sila nga mo ng ina behavior, mo ng ina belief. No, way takabalo kung ano pagpadako sa ila, mo na blang balila, different folks, different strokes. Sakto na mga biyan, no? Pero ako, nami gidya mga biyan nga, we continue to learn from the Lord Jesus Christ. We continue to serve the Lord Jesus Christ and we continue to learn from our God the Father. Kay nabigid ya kung kay Lord Jesus Christ kita tanan mga abyan. So amo na sa pinaka the best gid nga mambal ko. Next is others people's opinion of me. Bao tiara pagid mga abyan. Kun malain yang ila ginabasi imo, tiway tada mi may. Ako mga abyan damo ko critics, ti wala mako mimimo. Di ko man sila mapistanan. Kag in the first place, wala man ta kontra sa ila. Kung ginakontra ikaw, tuwi ti mimay mo. Why man ka mo katilaw away? Why man ka mo katilaw confrontation? Why man ka mo katilaw tapungulay ka mo? Or may physical nga mga ano? Wala. Nakibot ka lang ha, kontra ka na. Tiwi ka na mimay mo. So, siyempre kung kontra ka na nila, kag why takabalo ba? Si may naghilo sa ila, or may nag may nag-into sa ila, tiwai tada may memo, tingi la perception si mo, malain ka ng tao, so may kami memo, ngaway kami may ginemo. So, in short, so, tanan mong obrahon, sala na na para sa ila, kahit ginahiluan sila sa tao, diba? So, those are the things nga hindi mo control, no? Or out of your control. No, next, media. Sagina. Magsama kita mo nga nag-post ka lang, grabe ng bashing dahil sa imo, grabe ng posting sa imo. Pwede ito para sa ila? No, may ara ko na mabiyan nga gin-post, no? Grabe, gid na nga. Akigid sila sa akong bako. Okay. Ang gin-post ko, para sa piyak ng eskwilahan. May nag-react yan nga sa dring eskwilahan. Tito kaladlawan lang. So, in short, ilagi na paminsan sa imo, gali malain. Kaginabantayan nila yung post, wala ka na yan, right? Why ka na kuno yeah, right, mag-post kay sila na lang, no? So, amo na pinaka-delikado gyud, no? Kag hindi man namin, no? So, ang media, no, hindi tayo na sila control. And lastly, mga abyan, ang future. Kumunin ko mga abyan ang ginambay ko. Nga, okay, hindi naton control kung saan o kita magpanaw sa kapaining kalibutan. Hindi naton control ang mga sirkumstansya, no? Mga epidemic, pandemic, wala tadaya control, no? So, wala kita control sa ina nga bagay or sa future nga matabo. But, ang aton lang niya is we need to be ready sa future. So, dapat, ang muna mabiyan, no? Let's work on sa aton nga mga health, sa aton nga ipa legasiya para sa atong kabataan kag sa atong mga players na siyempre kung kwaon ka na ni Lord, it's time for you nga mag-retire nga magpahuway, no, makamba sila nga about ilay magid si Coach Tata, no, nga sa 100%, no, may 60 to 80% nga gamba si mga mayo gid nga tao dako gid bulig sa amon na paskwilaya kami, na gaan kami scholarship tungod sa iya, nakalibre kami college kwila, no, naka I mean happy gid kita, no, nga amuna. So again mga abyan, lain gid kung you know, it's really more of helping people, so your legacy, so your the future, no, so hindi na manggit ano, pero again mga abyan, dako gid nga bagay nga ang future ihatag na natong kay Lord. Let's continue to press on what is present. Muna yung akon dira nga ma-advise. Kay ang present, kung nami imo ginatrabaho, nami imo heart and mind ginapaminsar permi, well, it will shape your future. Mamba si Lord nga nami on taning futuro sini. Kay kanami permi sang iya ginapaminsar kay sang iya kurason na magbulig lang niya sa tao. Bulig sa tao, kadang makabulig siya sa tao, ginapasalamatan niya ko, swambal ni Lord, dapat i-reward tani, no? So, ang iya ning crown sa heaven, medyo unlimited, kikadamo sa nga nabuligan. So, kanami na abyan nga feeling, ang paglapot mo sa heaven, si Lord nagakabit sa imong, medal ka sa imong crown, no? Ang bali Lord, bakong kadamo sa ngindala mo nga soul sa akon nga tiilan. But salamat ni Coach Tata sa imo nga nagbaton sila nga ako ang Diyos nila, na personal Lord and Savior. Di, pila na ka-atlet, Coach Tata, pila na ka-coaches, Coach Tata. But tumbo-tumbo ang ang senaryo sa kaya sa ano, sa heaven, no? And siyempre amun abyan natong lagson ang kaayuhan sa heaven, kiti dito ya may forever, diri sa kalibutan wala forever. So mga abyan, this afternoon amula na nga kon ma-share, and well, kita na kita sa sunod, maybe si ita kita, sure gid na kagaga, pasalamat kita again kay Lord Jesus Christ, no, well, sa 56th anniversary sang DYBS, nakaabot pa ya si Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? Again, no, more power, no, sa DYBS kag sa aton nga mga listeners diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no. Salamat gid sa inyo pagsubaybay sa social media kag sa AM radio station, no. Again, no, pasalamat ako sa akon nga mga nanamian gid nga mga pastors, of course, kina Manong Gary Celes, Pastor Gary Visitacion, Pastor Joe Ascalon, amo ginaakon isa ka sa mga pinaka gina-admire nga pastor, no? The best pastor gid nga ano nga nasugata ko sa bilog ko nga kabuhi. And of course, hindi ka man pagkalabot kalipatan si Pastor JR Ramos sang his life. Nagkadamo pa sa mga pastor, no? I mean, siyempre kadamo sang ginasimbahan naton kun ara kita sa ibang nga lugar. And well, sa mga mentors ko, salamat kid sa inyo nga pag-pray man sa akong kag sa mga tao na pangadit. Mga abyan, this is your host, Coach Tata Bilanghel. Salamat, Gid. God bless you!
1: Puso at lakas, sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Panata para sa tunay na pagbabago.
3: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
5: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
6: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahihirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
7: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
8: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
9: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belliga. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
10: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
11: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
12: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
13: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
14: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
15: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
16: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
17: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
18: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
19: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
20: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
21: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
22: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na

South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: ang aton tak na abiyan alas 4 sang hapon.
1: Balita kag iban pa.
2: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainobyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Isa ka maayad-ayad nga hapon sang Miyerkules dira sa imo abiyan. Welcome sa aton nga panghapon nga balitaan. Ang balita kag iban pa upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier ukdan ka hasta alas 4:30. Thank God we're back balita on air.
1: Iban pa.
0: Broadcast na kita hasta gid sa gabi. Maling kagina alas 5 hasta nakaron alas 9. Salamat sa Ginoo kay tigayon na gid na nakaio. Nabutang ang aton bag-ong transformer at na takod naman sa bulig no sa aton nga mga kaabyanan diri sa may Socoteco 1 and of course aton nga ka-istorya nga kontraktor. Praise God sa sulod sang halos duwa ka semana man kita nga hindi sige-sige aton schedule daw erratic. Iba-iba ang aton nga ano schedule depende sa availability sang aton gatong. But thank God we're back.
1: Iban pa.
0: Yan, hindi na mingaw ang balay nyo. Kaya may mga nag-message di sa amon, kamingaw gid daw ko, no? Kaya man, waay sila iban ginapamatian, kundi DXKI lang. Pagbalaan gin nila kung wala DXKI, kay wala gatingog ila radyo. Kaya ginaon lang kuno na nila ila radyo. No? Pag kung mag-sign on na ang DXKI, ato gatingog doon radyo nila. Abi man sang iba naguba ila radyo ba? Salamat sa Ginoo kay nakayo na gidman. We're back on air. Kag ang streaming broadcast naton dire-diretso naman hasta gabi. Sa nagligad gin limit lang naton hasta alas 5 para makakinot kita sa aton nga fuel sa generator. Thank God. Liwat-liwaton tagin na ang pagpasalamat.

0: ta sa Ginoo for making all these things possible. Kag magapadayon ang aton Project Transformer.
1: Kag iban pa
0: fundraising campaign naton. Okay, para mabayaran naton aton bagong transformer. Ang cost sang isa ka transformer 15,000. Malakip ang pag-pull out kag pagtakod para sa 116,000. Ikaw luyag mangin kabahin sang sininga proyekto naton. Feel free to connect with us sa 0963-180-1469. I-message nyo kami. I-send namon sa inyo aton nga QR code sa aton FB or ang aton nga account number. So you can take part sa aton nga project. Goal naton nga makabakal man sang dugang duha ka bag-ong transform. In case, no? Man dungan-dungan lang abi ng edad sa dong una nga transformer nga naglupok kag ning duha nga iban pa. So panagana na nga daan. Sama na nga we're launching Project Transformer. Yan, thank you sa inyo pagbuylog sa pangamuyo kag pagsuporta sa aton buluhaton sa pagsibya sa mayong balita sa radyo kag sa online. Diri anay kita sa aton una nga segment ang mga pahibalo idulong sa aton ni Miga Jen sa aton action line.
2: Action line. Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption sa October 7 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Basok kag Sitio San Isidro sang Barangay San Jose Banga kag Purok Mangga Poblacion Norala. Sa October 8 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Imbong, Barangay Lamapos, Sang Banga. Maapektuhan man halin 9 a.m. to 4 p.m. ang Sitio Franco Centrala, Sang Sorala. Kaga from 8 a.m. to 5 p.m. maapektuhan ang Circuit Porok Hechanova, Barangay Paraiso, Sang Feeder 13, Matulas Substation. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation. May ara man sang advisory ang NGCP, Brownout from 5 a.m. to 6 a.m. and 6 p.m. to 7 p.m. sa October 10, Saturday, maapektuhan ang Takurong Sorala 69 kV TL. Partikular ang substation sang Socoteco 1 ang Matulas, Dahay, Norala, Dole, Banga, Biotech Dumadalig, Biotech Banga, Lamsugod, CityCorp Solar South Cotabato kag Supreme Power Corporation.
3: Action line.
2: Ang City Veterinary Office may ara sang anti-rabies vaccination sa Barangay Santa Cruz. Sa October 7, ang Purok Murillo kag Bayanihan. October 9, sa Bagong Silang kag Ramos. Sa August 13, sa Purok Matibay, Hillside, Tuburan kag Nursery. Sa August 25, sa Purok Romsiville kag Yellow Bell.
3: Action line.
2: In line sa celebration sang 26th Charter Anniversary kag Negosyo Festival, subong adlaw October 7, 7 a.m., may ara sang National Invitational Motocross Competition dira sa Purok Yukon Barangay GPS. 9 a.m., may ara sang Descarte at Husay sa Negosyo Quiz Challenge dira sa Mall of A Center Point. And 1 p.m., may ara sang Mindanao Wide Invitational Amateur Boxing Tournament sa City Public Terminal. And 4 p.m., may ara sang Mindanao Wide Motor Show sa Alunen Avenue. Sa October 8 a.m., may ara sang Lechon Festival sa City Public Terminal. 9 a.m., may ara sang Mega Job Fair sa City Public Terminal. And 4 p.m., may ara sang Battle of the Sound sa Jensen Drive, City of Coronadal. 5 p.m., Anniversary Program and Mayor's Night sa Alunen Avenue. And 9 p.m., may ara sang fireworks display sa Alunan Avenue.
3: Action Line.
2: Ang Occupational Safety and Health Center through Regional Extension Unit 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa October 14, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesado nga mga participant, pwede ka mo magpa-register sa link nga ara sa ilang nga FB page OSHC Region 12. Para sa dugang nga impormasyon, please contact 0960437763 or bisitahon ang ilang official website www.oshc.dole.gov.ph.
3: Action Line.
2: Luyag mo ba lang ang mangin testa scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots, dira sa TESDA SOC Surgeon Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-43-31849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
3: Action Line.
2: Ang OSHC Region 12 may ara sang gina-offer nga free online construction safety and health or COSH training sa October 19 to 23. Inisya mandatory 40 hours training courses required sa mga individual working in the construction industry sa idalom sang Rule 1030 of the Occupational Safety and Health Standards and the DOLE Department Order Number 13, 1998. Para sa dugang nga impormasyon, please visit ang FB page sang OSHC REU 12 or contact ang ilang number 0960437763.
3: Action Line.
2: Ang City Government of Coronadal may ara sang road closure alert. Extension sang temporary partial closure para mahatagan ligwa ang restoration work sang KCC Mall of Marbel dira sa two-lane portion sang Posada Street, particular sa dalan sa tunga sang KCC kag Ace sa Zone 2, siyudad sang Coronadal. Umpisa October 1, tub-tub 30, 2026, alas 8 sang gabi, tub-tub alas 5 sang aga.
3: Action Line.
2: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
3: Action Line.
0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Action Line.

0: October 8, 2026 declared special non-working day sa City of Coronadal through Proclamation Number 1443 sa Official Gazette sa Republic of the Philippines. Yan. October 8, Thursday. Okay. So, padayon kita kag siningation tagaantaligwa ang aton nga inspirasyon panghapon upod kay Pastor Jebo sa aton asa ka pa segment about choices ng mga pagpili naton.
1: Balita.
0: Matii maayo. Ah. O, ano dapat ang piliyon ta? Ari ang asa ka pa.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
3: Every day is an opportunity to become a better version of yourself. Magandang katotohanan niya na kadalasan ay hindi nagiging realidad sa buhay ng karamihan. Ang dahilan? Dahil walang malinaw na aksyon na magdudulot ng pagbabagong inaasam. May mga dahilan o excuses tayo na marahil taon na ang tinatagal na tinatanggap na nating limitasyon sa ating buhay sa halip na gawa ng paraan na ito ay ma-overcome. Meron naman talagang mga dahilang legit, pero marami din naman yung kayang solusyunan. May mga mali na ayaw pagsisihan at talikuran at patuloy pa ding ginagawa kahit na ang mga ito ay sumisira sa buhay o kaya naman ay nagsisilbing hadlang sa pagsulong. Minsan sa kaisipan na, saka na lang ako magbabago o kaya naman, wala namang mawawala. Sa totoo lang, may mga bagay na dapat na nating ibaon o ilibing ng tuluyan para mawala na ang negatibong epekto sa ating buhay. At may magandang kasanayan na dapat ibaon para sa kinabukasan. Minsan, yung mga hadlang na ayaw nating ibaon at yung magagandang ayaw nating baunin ang sanhi ng hindi pagsulong sa buhay natin. Isipin mo na lang kung nasaan ka na sana ngayon kung marunong kang magbaon ng mali at magbaon ng tama. Pero kung struggle ka sa bagay na yan, pakinggan mo ang sabi sa 1 Corinto chapter 10 verse 23. May nagsasabi, maaari nating gawin ang kahit ano, ngunit hindi lahat ay nakakatulong. Maaari nating gawin ang kahit ano, ngunit hindi lahat ay nakakabuti. Hindi lahat ng maaaring gawin ay nakakatulong at hindi lahat ng pwedeng gawin ay makakabuti. Minsan ang kalaban ng best ay hindi yung pinakamasama o masahol, kundi yung pwede na. Yung hadlang sa pinakamainam ay kadalasan yung katanggap-tanggap sa atin, pero hindi naman yon ang pinakamainam para sa atin. Kung gusto natin ng better results, kailangan natin ng better choices. Yung better choices na yan ay kadalasang mga tough choices. Yan yung mga kapasyahan na bunga ng determinasyon na talikuran ang pwede na at magpursige sa pinakamainam. Yung choices na yan ay yung ipagpatuloy ang tama at magandang simulain kahit na ito ay mahirap o mailap. Tandaan mo, isang buhay lang to. Kung ayaw mong pagsisihan ang kalalabasan ng buhay mo, piliin mong ibaon ang mali at baunin ang tama. Dahil kapag ganyan ang ginawa mo sa bawat pagpapasya, makikita mo ang paglago at pagbabago sa tuwi-tuwi na. Nais ng Diyos na ibigay sa iyo ang pinakamainam, pero kailangan mo ding magpasyang ito ay pagtuunan. Posible, dahil sa biyaya ng Diyos na laan para sa iyo. Kaya, nasa ka pa ha?
1: Balita kag iban pa!

0: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga pahanumdom. Ibaon at ibaon. Ayan, play of words sa Tagalog. Ibaon, ilubong. Lubong na ang mali. Kalimti na to. You learn the lessons well. Hindi na pagbalikan, hindi na pagliwaton.
1: Balita!
0: Ayun, baunon ang leksyon. No, baunon ang mga maayong mga pananaw, maayong mga desisyon. Thank you, Pastor Jebo, sa reminders. Alas 4:21. Sinong present da subong? Check on ID sa FB kung may mga nag-connect. Diri sa aton programa, subong hapon. Ayun, nara da si Randy. Thank you sa merienda. Nag-celebrate kami kagina. And hello kay Sis Aileen sa Balintongog family. Okay, thank you gali sa mga pagpanamyaw ninyo. Praise God for 21 years of service. Kahapon gali, I turned 21 sa FEBC. No, 21 years of broadcasting the gospel of Christ. Wow! More to go. And it has been a long way already, no? Palain mo. Bago lang to. 21 katuig gali na to, no? And thank you kay Jean Oreo. Thank God po. Makapamati na ko through radio. So, this is Jean. Salamat gid sa Ginoo sa iyang pamaagi. Pabalik kita dayon. Diri kita sa aton balitaan portion. Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Oktubre 7, 2026, sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita ni Gadjoy Kawayan Combatier. Headline. Sa balita lokal, bag-o nga x-ray machine, formal nga gin-turnover sa Super Health Center sa Tiboli. Mount Matutom, ginlimpyo ka gin-preparar antes buksan sa mga trekker. PDRRMO South Cotabato, ginapatigayon ang warning siren testing sininga hapon. Masobra 500,000 ka punuan sang kape itanom sa Senator Ninoy Aquino. Fitz Kiosk ginlunsar sa Marugong, Lanao del Sur. Kagduha ka etniko nga yakan ginbawian sang kabuhi sa ambush sa basilan nga may kaangtanan sa Rido. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
1: DXKI Balita.

0: Formal na nga gin-turnover sa Super Health Center ngayara sa Municipal Government Operations Center o MGOC sa Sityo Tablogan, Barangay Aflec, Tiboli. Ang bag-o nga x-ray machine nga ginhatag sang Department of Health. Tuyuan sini nga mapabakod ang mga serbisyo pang diagnostiko para sa 8 ka barangay nga sakop sang MGOC. Lakip ang Lambangan, Datalbab, Talcon, Aflec, Malugong, Basag, Mungokayo, Kagmaan. Suno sa Municipal Health Office ang Tiboli sa pagdumala ni Dr. Joel Arcega, ang pag-abot sang bag-ong kagamitan maghahatag sang mas madasig, mas accessible nga serbisyo pang diagnostiko nga mas malapit sa mga komunidad. Balita! Gina-expectar man nga mabuligan sini nga mapanubo ang gasto sa transportasyon sang mga residente bangod hindi na kinahanglan nga magbiyahe pa sila pakadto sa iban na health provider para makapa-x-ray. Sa karon, ginakumpleto pa ang installation sang kagamitan. Hindi pa ini magamit sa publiko tubtob matapos ang nagakaigo nga equipment testing. Agod mahibaluan kag masulbar ang ang posibleng problema, discrepancy o kon depekto kag masiguro nga makahatag inisang insakto kag kasaligan nga resulta sa mga pasyente. Pagwa naman sang opisyal nga pahibalo ang MGOC kon operational na ang x-ray machine para mahimo na nga magamit kag mabenepisyuhan sang publiko.
1: DXKI Balita!

Ginapabakod sang gobyerno probinsya sang South Cotabato ang produksyon kag kalidad sang kape sa probinsya. Inipaagi sa technical assistance, mga training para sa mga mangunguma kag pagtukod sang community-based coffee nursery. Ginapangunahan sang Office of the Provincial Agriculturist o CONOPAG upod ang mga partner nga ahensya, ang mga programa nga may tinutuyo. Pauswagon sang malungtaron kag kompetitibo ang industriya sang kape sa probinsya. Kabahin sa ginapatuman nga tikang ang pagtukod sa mga coffee nursery. Lakip ang 5,000 seedling Arabica nursery sa Upper Sipaka, Surala. Ang lugar yara sa ginabulubanta 800 meters above sea level nga ginakabig nga nagakadapat para sa produksyon sang dekalidad nga Arabica coffee. Suno kay coffee and cacao focal person Marites Gumbaw yara sang 2,650 ka lugar nga gintanuman sang kape sa South Cotabato nga nagasakop sa masobra 1,200 ka hektarya samtang naglabot naman sa 1,000 metriko tonelada ang produksyon. Bahin man sang programa ang Development on Agriculture Growth Yearning for the Active Welfare of South Cotabato o Dagyaw Program nga nagasuporta sa pagpauswag sang kape, kakao, kag abaka paagi sa pagbinuligay sang nagkalain-lain nga ahensya. Nagpatigayon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO South Cotabato sang functional testing sang mga warning siren subong adlaw halin alas 3 tubtob alas 5 sininga hapon. Tinutuyo sang testing nga masiguro ang maayo nga kondisyon kag kasaligan nga warning kag communication system sang probinsya agod mapadasig ang pagpalapta sang mga alerto kung may emerhensya o kung kalamidad. Napanawagan sa publiko nga hindi magkabalaka kung mabatian ang warning siren sa gintalana nga oras bangod kabahin lamang ini sang naka-schedule nga functional testing. Padayon man nga ginapabakod sang MDRRMO South Cotabato ang mga sistema sang early warning kag preparasyon para sa emerhensya agod mabuligan ang pagpanalipod sa kabuhi kag seguridad sang mga komunidad sa probinsya.

Naging Lunsar sang Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 ang Farmers Information and Technology Services of FITS Kiosk sa Haro Farm, Marugong, Lanao del Sur. Tinutuyo sang FITS Kiosk nga mapalapit sa mga mangunguma ang importante nga impormasyon, teknolohiya kag mga serbisyo pang agrikultura nga makabulig sa ila pag-uma kag panginabuhian. Nagtambong sa paglunsar ang mga representante halin sa ATI 12, Municipal Government of Marugong, Haro Farm, Gambay Marketing Cooperative kag iban pang mga katuwang sa sektor sang agrikultura. Inpayag ni ATI 12 Information Services Section OIC Chief John Ayan Bello na ang Teknogabay program kag ang papel sang FITS Kiosk ang gahatag impormasyon kag teknolohiya nga mahimo magamit sang mga mangunguma sa pagpauswag sang ila produksyon. Sa ulihing balita lokal, duha ka etniko nga yakan halin sa isa ka angkan nga dugay na nga may dalom nga inaway sa isa ka pamilya ang ginbawian sang kabuhi sa ambush sa tubang mismo sang residente nila sa Barangay Marang, Sumisip, Basilan. Natabo ang insidente manog gabi sa Domingo. Si Parar nga ginpahayag sang Martes sang local executives kag mga opisyales sang Sumisip Municipal Police Station nga gilayon ginbawian sang kabuhi ang biktima nga Sanday Husni Hasadin kag Udin Amigos bangod sa igo sang bala sa nagkalain-lain nga parte sang ilalawas. Suno kay Police Regional Office Bangsamur Autonomous Region spokesperson Captain Steffi Salanggit kag opisyales sang Basilan Provincial Police Office upod sa motorsiklo Sanday Hasadin kag Amigos sang ginpaulanan sang bala sang armado nga kalalakinan nga nakapwesto sa bahin sang highway sa Barangay Marang. Agi sa text message ginpahayag sang mga himata sang duha nga sigurado sila nga miyembro sang isa ka kaaway nga angkan nga pamilya ang responsable sa ambush naging kamatay sang duha. Suno kay Municipal Chief of Police Captain Jacaria Mawin, gilayon nagbalos ang mga himata sang mga biktima batok sa miyembro sang pamilya nga ginakusahan nila ngaya sa likod sang ambush. Ginsalakay ang lugar nga ginistaran sang nasambit nga pamilya sa Sumisip, isa sa 11 kabanwa sang Basilan. Wala naman sang na-report nga napilasan sa Bayloanay sang Lupok apang nagtuga ini sang grabe nga kahadlok sa mga inosente nga residente tungod sa sunod-sunod nga pagpalupok sang armas na magatian sa palibot. Gilayon nagpatunga ang mga pulis kagkatapo sang 32nd Infantry Battalion na nakabase sa Barangay Tumahubong sa Sumisip. Kagin palayo ang duha ka nag-aaway nga grupo sa isa kag isa. Amoyad to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita ni Gajoy Kawayan Combatier. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.

0: Aliat, pangunahing balita.
1: Prosekusyon sinikap maipakita ang pattern ng milyon-milyong pondong hindi lumitaw sa year-end balance ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Shaira Gabornes.
2: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, tumistigo si Bank of the Philippine Islands, Central Metro Manila Branches Division Head Marvin Galvez, kaugnay ng 40.65 million pesos na joint time deposit na nakapangalan sa pangalawang pangulo at sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umabot sa mahigit 41.7 million pesos ang halaga nito matapos ang ilang beses na roll over. Ayon kay Private Prosecutor Attorney James Brian Ali, nais ng prosecution na maipakita ang pattern kung saan ang perang inilalagay sa time deposit at kalaunan ay ginagawang manager's check ay hindi lumilitaw sa year-end balance habang naka-float o hindi pa nagagamit ang cheque. Kaugnay nito, tinukoy din ng prosecution ang hiwalay na 55 million pesos na time deposit na na-convert din sa manager's check. Nilinaw naman ni Presiding Officer Francis Escudero na kapag nasa time deposit ang pera, kasama pa rin ito sa kabuuang pondo at kapag nag-mature ang time deposit, pumapasok ang proceeds sa settlement account. Sa interjection ni Senator Judge Paolo Benigno Bam Aquino, tinanong niya kung karaniwang ginagawa ang pagbili ng manager's check na hindi naman ginagamit. Sinagot naman ito ni Galvez na hindi niya masasabi kung sinadya ang ganitong arrangement. Bukod dito ay wala rin sa records ang layunin o purpose ng transaksyon. Sa cross-examination naman ni Attorney Michael Poa, inilinaw ni Galvez na ang joint account ay nasa pangalan ni na dating Pangulo at Vice Presidente. Sa account structure, maaaring mag-transact si Duterte ng mag-isa o kasama ang pangalawang Pangulo habang hindi maaaring mag-transact ng mag-isa si Duterte Carpio. Binigyang linaw din ni Galvez na kapag inilagay ang pera sa time deposit, nagkakaroon ito ng hiwalay na account number at kapag nag-mature ito, bumabalik ang proceeds sa settlement account at kapag muling nire-invest ay magkakaroon ng panibagong account number. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Congressman Leandro Leviste hinimok ng Malacanang na magbalik Pilipinas na para harapin ang kanyang kaso. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Hinikayat ng Malacanang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na umuwi na ng Pilipinas at harapin ang lumabas na arrest warrant laban sa kanya. Naglabas ang Makati Regional Trial Court Branch 235 ng warrant of arrest laban kay Congressman Leviste kaugnay ng sinasabing paglabag nito sa Section 25 ng Public Service Act kung saan nagtakda ang korte ng 72,000 pisong piyansa. Ito ay kaugnay ng kaso sa reklamo ng Department of Energy laban kay Leviste at ilang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Iniimbestigahan ng Ombudsman ang sinasabing kabiguan ng kumpanya ni Leviste na tuparin ang ilang kondisyon ng prangkisa nito para sa pagbibigay ng kuryente sa mga tinatawag na underserved at unserved areas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung iginigiit ni Leviste ang pagiging inosente o walang kasalanan, mas mabuting harapin niya ang reklamo. Ayon kay Castro, ang korte ang tamang lugar para ipagtanggol ang sarili. Matatandaan na Agosto 2, 2026 nang lumabas ng bansa si Leviste. Sinasabing magkasama sila sa France ng kanyang ina na si Senadora Loren Legarda na di umano'y nagpapagamot para sa isang seryosong medical condition. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Naitala ng Philippine Statistics Authority ang pagbaba ng unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa Pilipinas sa 5.3% noong Agosto mula sa 6% noong Hulyo. Katumbas ito ng 2.77 na milyong Pilipino na walang trabaho noong Agosto na mas mababa kumpara sa 3.14 milyon noong Hulyo. subalit ang nasabing bilang ay mas mataas kumpara sa 3.9% unemployment rate o 2.03 milyong Pilipinong walang trabaho na naitala noong August 2025. Samantala, ang naitalang may trabaho o negosyo noong Agosto ay tumaas naman ng bahagya sa 94.7% employment rate o 49.79 milyong Pilipinong bilang kumpara sa 94% employment rate noong Hulyo.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Informations and Communications Technology Secretary Henry Aguda mananatili sa pwesto. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Itinanggi ng Malacanang na nag-resign na si Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakausap niya si Aguda at itinanggi umano nito na siya ay nagbitiw sa gabinete. Bukod dito, nagpadala rin aniya si Aguda ng larawan kay Communications Secretary Dave Gomez na nagpapakita kung gaano siya kaabala sa trabaho. Samantala, sa isang statement, sinabi naman ni Aguda na hindi lingid sa kanyang kaalaman ang umiikot na mga ulat tungkol sa kanyang posisyon. Partikular umano niyang tinututukan ang hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na buwan. Binigyang diin ni Aguda na mahalaga ang tuloy-tuloy na epektibong paggampan ng DICT sa mga tungkulin ito sa pagsusulong ng regional engagement sa teknolohiya at innovation kabilang ang isang ASEAN event ngayong linggo. Dagdag ni Aguda, nasa pa siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pananatili at kinikilala niya na prerogatibo ng Pangulo ang mga usapin kaugnay ng gabinete at administrasyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
1: Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 75 centavos. Canadian dollar 44 pesos and 17 centavos. Australian dollar 43 pesos and 80 centavos. Singapore dollar 49 pesos and 13 centavos. At Saudi Riyal 16 pesos and 71 centavos.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa Santiago 1:5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat.
0: Hudyat balita.
1: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 7 ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alas 4:45 ng hapon.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Real travels.
7: Value for money.
6: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
6: Real travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
8: Hi guys! Welcome to Real Travels. I'm Shaira De La Peña and I want you to imagine this scenario. Nagbuka ng plane ticket to Hong Kong pero na-realize mo, gusto mo din pala mag-side trip or pumunta ng Macau kaso hindi mo alam paano. Sasagutin natin yan here in Real Travels and for today's episode, i-share ko sa inyo guys a step-by-step guide kung paano pumunta sa Macau coming from Hong Kong, the easiest way, well, in my experience. But before anything else, for our radio listeners, you can go to our Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio, para you can see the video of our travel episode here in Real Travels. But first things first, ano nga ba ang makikita natin sa Macau? At ano nga ba ang Macau for our listeners na hindi pa familiar sa Macau? Macau is a country. It's a small, special administrative region of China, just like Hong Kong. So, super lapit niya guys sa Hong Kong. It's only 66 kilometers away. Kaya, pwedeng-pwede i-include siya sa bucket list niyo when going to Hong Kong. Pwedeng-pwedeng mag-side trip dito. It's also called Las Vegas of the East kasi puro hotel and casino dito. Although, hindi tayo pumunta dito para mag-casino kasi masama ang gambling. It's not a good way to spend your money, okay? So, we're going to better places in Macau naman. Madaming historical places na pwedeng puntahan sa Macau kasi naging colony sila ng mga Portuguese for over 400 years. As in, nakalaya lang sila from Portugal just recently in the year 1999. Kaya if you will go to Macau, para ka na rin nasa Portugal. So beyond the historical sites din, very modern ang Macau actually kasi ang dami nitong world-class hotels, big shopping malls, and international events. So this is such a vibrant and exciting place to be talaga. So ready na ba kayo guys? Let's go and pumunta na tayong Macau for today's video. So let's start. First things first, ang starting point natin is from Hong Kong. The first thing you need to do is to find the nearest MTR station from your area and go to Sunny Bay Station. Actually, nung day na galing kaming Wan Chai Station going to Macau, it took us around 30 minutes to Sunny Bay Station. But don't worry guys, kasi whatever station na nearest sa area nyo, madali lang mag-navigate sa MTR dito kasi napaka-commuter friendly ng MTR sa Hong Kong. As in, madali mong mahahanap yung MTR line kung saan lilipat na line going to Sunny Bay Station. And maganda yung view sa MTR guys, parang K-drama lang. So the Sunny Bay Station is actually an outdoor station and unlike other stations sa Hong Kong na indoor, dito kasi you'll see a train din na Disneyland yung theme kasi this is the station na pupuntang Disneyland. Pero once we drop off the station, di tayo pupuntang Disneyland guys ha. Pupunta lang tayo ng Sunny Bay Station kasi nandito yung bus terminal. Going to the Hong Kong Zhuhai Macau Bridge Port or the HZMB Port kasi we still need to pass through immigration of course before going to Macau. And then once nasa Sunny Bay Station na, you need to take Exit A and go to the public transport interchange. So sasakay tayo ng bus dito to go to the HZMB port. And madali lang hanapin ng Exit A guys kasi sa Hong Kong, sobrang daming signages ng directions kaya hindi ka talaga mawawala. So nag-elevator kami following yung arrows going to Exit A and then it led us palabas ng Sunny Bay Station. So before exiting the station, nag-tap din kami ng Octopus card to pay for our MTR fare. And then once nakarating ka na ng public transport interchange, ang next step naman is to ride the B5 bus going to the HZMB port. Actually, paglabas namin, kitang-kita agad yung signage ng B5 bus going to the HZMB port. Kaya pumila agad kami and nakakatuwa kasi wala masyadong tao. Actually, walang tao nung pumila kami. Kaya kami yung unang nakapila and then eventually, dumami na yung tao. And sabi nga daw nila, yung bus sa public transport interchange is every 30 minutes daw dumadating. Kaya medyo nag-wait kami ng onte, pero okay na okay yung waiting time kasi ang ganda ng waiting shed at may view pa ng nature and mountain. So, I think we waited around 10 minutes and then may bus na dumating agad. So, ayan guys, nakasakay na kami ng bus going to the HZMB port and murang-mura lang yung fare guys, which is 6 Hong Kong dollars, which is around 42 pesos only in Philippine peso. Diba, napakamura lang and ang cute ng view namin on the way kasi ang daming mountain view, nadaanan din namin yung view ng Disneyland Resort and ang dami-dami pang mga ibang nature view na nakaka-relax. Like, ang ganda ng pagka-green ng mountains and blue ng sky that day. As in, walang filter to if nakikita nyo sa video. So, the travel time from the public transport interchange to the HZMB port is 15 minutes. So, mabilis lang naman siya, especially puro highway ang daan ng bus going there. And then, reminder lang guys, pagbaba ng HZMB port, dediretso ka na dapat sa Hong Kong Immigration para makabili ka agad ng bus ticket going to Macau. Prepare your passport and departure card and no need for a visa kung Pilipino ka. Just like Hong Kong, visa-free kasi ang Macau for Filipino tourists as well. And then, Very important tip, huwag niyong wawalain yung departure card niyo, guys. Kasi yung sa akin, nung day na yan, nawala yung departure card ko. Kaya tumagal ako sa immigration, kakahanap ng departure card. Mabilis kasi ma-misplace yung departure card form kasi sinisingit lang yun sa passport. So, hindi siya naka-sticker, stapler, or whatever. So, buti na lang mabait yung immigration officer, sabi sa akin, mag-fill out na lang ako ulit ng departure card. So, huwag niyo ako gayahin, guys. Keep your departure card secured na nakasingit lagi sa passport niyo. So, ayan, nandito na tayo sa HGMB port and after kong dumaan sa immigration, bumili na ako ng bus ticket going to Macau. So if makikita nyo sa video guys, napaka high-tech na, self-service siya that you can buy the ticket and use your Octopus card to pay for it para convenient. And by the way, this is the last time you can use your Octopus card kasi sa Hong Kong lang pwede to gamitin. So I recommend that you top up at least 120 Hong Kong dollars or 840 pesos, more or less yon. That's just a rough estimate for the whole transpo expenses nyo to cover yung MTR nyo going to Sunny Bay Station, yung bus nyo going to HZMB Port, and then yung bus going to Macau. So rough estimate lang yun guys, so you have an idea. And then yung bus fare, one way going to Macau is 65 Hong Kong dollars or 455 pesos. So very affordable siya actually. 455 pesos, para ka lang nag Manila to Baguio, yun yung dating ng price range eh. Pero dito, Hong Kong to Macau, makakapag another country ka pa to explore. O diba, it's totaling an expense of less than 1,000 pesos going to Macau from Hong Kong. And finally, nasa bus na kami going to Macau. Ayan, very spacious yung bus and buti nakahanap kami ng window seat. Plus, very comfortable yung mga seats sa bus. Pwede matulog. And then, travel time from Hong Kong to Macau by bus is 45 minutes. Ito yung medyo mahabang travel time. Pero, mabilis na rin kasi hindi ka talaga mabobore sa ganda ng view. And actually, plan ko talaga matulog going to Macau sa bus para may energy ako pagdating ng Macau. Kaso, sobrang ganda ng view guys, hindi na ako nakatulog. Kasi grabe yung view, it's very very good on the way to Macau. And nakaka-relax yung mountains and yung sea. Parang wallpaper sa desktop, yung pagka-perfect ng view sa ganda. And iba talaga yung vibes na binibigay niya, sobrang relaxing. You should see it for yourself and travel to Macau from Hong Kong. And after a while, nakarating na din kami sa Hong Kong-Macau-Zhuhai Bridge, which is a very iconic bridge kasi it's actually the longest sea crossing in the world. So sa 45 minutes travel time namin, parang yung 30 minutes nasa bridge lang kami. As in, ganun kahaba yung bridge daanan. And sobrang higanta ng bridge. It's very picture-worthy. So, must try nyo talaga tong pumunta sa Macau kasi madadaanan nyo yung longest sea crossing link in the world. And finally, nakababa na kami ng bus and we're now in Macau. Dadaan muna kami sa Macau Airport and we'll go muna through immigration once more. And buti na lang mabilis kami dumaan sa immigration kasi wala naman talagang masyadong tao sa airport. Pagpasok pa lang ng airport, the first thing I actually observed is yung language nila doon. Yung mga signages dito kasi sa Macau, nakita ko hindi English and then may Chinese translation, or hindi siya Chinese and then may English translation. Ang nakita ko, it's Chinese mostly translated to Portuguese. Kasi nga, ang tagal nilang naging Portuguese colony. So sabi ko, naku, walang English translation. Sabi ko, parang magiging learning experience and challenge to for me to research and just try to get the context clue sa Portuguese language because it's slightly similar sa Spanish language in which, syempre, madami tayong hiram na salita in Filipino. So, ayun. Ayan, nasa labas na kami ng airport and paglabas, you will see bus codes and each bus codes have different places na dadaanan. So, make sure to research the bus code na sasakyan nyo guys according sa pupuntahan yung hotel to check in. And i-explain pa natin yan further ang transportation around Macau in our next episode. Ang maganda sa Macau guys, actually, ang na-observe ko dito, para siyang Hong Kong, mahilig sila sa flat rate. So yung bus fare nila here is 6 MOP, which is the Macau Pataka, which is equivalent to 6 Hong Kong dollars lang. So same lang din yung value ng Hong Kong dollars sa Macau Pataka. So you can actually also use your Hong Kong dollar coins dito. Kaso, wala nga lang sukli dito sa bus. So, make sure na tagwa $1 yung mga niipon yung coins from Hong Kong. Or, before going inside the bus sa Macau, pwede din kayo magpabarya ng todo-todo, ng bonggam-bongga before going inside the bus. And, tada! Ayan, nakita ko na yung Macau at first glance. And, if makikita nyo sa video, guys, no, mukha siyang mukha siyang game. Para kang nasa virtual city. Ganun yung pakiramdam. Para akong nasa virtual city. Parang hindi totoo sa sobrang linis, sobrang ganda. Very organized yung city. Like yung kalsada, ang linis, hindi masyadong traffic, yung mga puno, walang nalalantang dahon, yung mga building, ang ganda ng architecture, sobrang organized, and wala talagang halos tao in the city. So, para ka nasa loob ng game. Parang hindi ako makapaniwala na sobrang ganda and ang linis sa Macau. So, it's really worth it to go here kasi you will see a contrast of differences between Hong Kong and Macau. Macau being a less populated country, kaya perfect for introverts, guys, kung ayaw niyo masyado ng tao. And first, sakay pa lang namin ng bus here sa Macau, pero feel ko na na sobrang sulit na kasi para ka nang naka-tour and sightseeing sa Macau. And, nadaanan din namin yung Macau Tower along the way, and grabe, it's the highest commercial sky jump building in the world pala. Kaya if gusto mo mag bungee jump na sobrang taas, pumunta lang kayo sa Macau Tower. Ako ayoko, kaya dumiretso na kami mag check in sa hotel. And finally, malapit na kami sa last leg ng journey namin, which is mag check in sa hotel sa Macau. Nung naghahanap kami ng hotel, we intentionally picked this one kasi we found out na meron palang

0: ko, nasa taas din pala ng airport, yung hotel na to. So, naging joke tuloy namin na pag late kami sa flight, pwede na lang kami tumalun sa window kasi runway na agad. So, yun. Anyway, sobrang tagal ng travel namin pero sobrang worth it. Papuntang Macau and nagutom kami throughout the trip kaya sa airport na lang kami naghanap ng kakainan. And medyo lutang na ako niyan, guys. So, kumain muna ako bago mag-rest sa hotel para later afternoon may energy mag-explore sa Macau. And that's it for this episode. I hope you guys learned paano pumunta ng Macau coming from Hong Kong. Sobrang mura and very, very doable siya. Kaya invite your family and friends na to go to Macau. For our next episode, it will be the continuation of this Macau trip. We will officially explore Macau. All the places you need to see, the things you can do, and more travel tips only here in Real Travels. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira de la Peña and see you on the next episode.
1: Real Travels.
2: Value for money.
1: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
5: Mga higala, ikaw ba nakaangkon na og kagawasan diha kang Kristo? O nailalong paghihapon sa mga kasuguan ni Moises kaniadto? Ang magtutuo karong panahuna, mga higala, matod pa ni Apostol Pablo, wala na nailalom sa balaod, apan nailalom na sa grasya. Matod pa kana sa Roma, Kapitulo 6, Versikulo 14. Ang atong pagatunan karon, mga higala, mahitungod sa pagbisita ni Pedro kang Pablo dito sa Antioch. Og tungod kay ang mga membro ni anang maong iglesia sa Antioch, mga Hudiyo ug mga Hentil, og tungod kay anaas lay gitawag nga love fest na sila magadungan sa pagkaon, ug ang mga Hintil nagakaon sa mga pagkaon nga gidili sa mga Hudiyo, sila anaay duha ka mga lamisa. Lamisa alang sa mga Hintil ug alang sa mga Hudiyo. Ug sa pagbisita ni Pedro ni ining dapita, sa una siya nagakaon ipon sa mga Hintil. Apan sa dihang iyang nakita nga anaay mga kaigsuunang mga Hudiyo nga gikan sa Jerusalem, siya mipahawa sa lamisa sa mga Hintil ug miipon sa lamisa alang sa mga Hudiyo. Ug kini mga higala atong matunan dinhi gyapon sa libro sa Galacia, Kapitulo 2, Versikulo 1, ngadto sa 14. Og ako nang hinaot, mga higala, nga ang balaang Espiritu maghahatag ka nato og langit nung kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod, mga higala. Og kini pagkadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
6: Og sa atong pagpadayon sa pagtuon karon sa balaang kasulatan, aniya na kita sa Kapitulo 2, gikan gihapon ning libruha sa Galacia. O gikan niini, atong makita ang ikaduhang espiritu sa kagulingong bahin sa Galacia. Nakita ta sa miaging si Jesucristo mismo ang mitanyag sa maing balita direkta ngadto kang Apostol Pablo. Apan ang dakong pangutana gikan niini, maura ba gihapon kining balita ang nadawat sa mga apostoles usab gikan sa atong Ginoo? Atong nakita ng managsama gayong balita o kasanatian ni Apostol Pablo uban sa mga apostoles sa Jerusalem ang iyang gihatag kung gitanyag kanila. O gato nakita usab ang paghatag sa maayong balita, maingon man ang pagdawat kung pag-aproba sa mga kaiglesyanan sa Jerusalem nga ang maayong balita ni Apostol Pablo wala gay kalainan sa maayong balita ang ilang ginawali usab. O gikan niini, maghigalaan ng kaigsunan, padayon ng tunan, ang makamaturan sa mga ipamulong ni Apostol Pablo aron itong makita ang kamaturan gikan ni ng tanan. Sa gikaingon ko na, aniya na kita karon sa Kapitulo 2 nining libro gihapon sa Galacia, mga kaigalaan o kaigsunan. Busa, aniya basahon ko ang versikulo 1 nga kanato nagaingon. Unya sa miagi na ang napulo o upat katuig, mitungas ako pag-usab ngadto sa Jerusalem uban kang Bernabe nga gidala ko usab si Tito. Usa kada kong pabor alang kang Pablo ang pagkuyog niya kang Tito ngadto sa pagtungas sa Jerusalem. Kinitungod kay si Tito, usa ka batan ng magawaling Hintil.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay, ito ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon, ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ito po si Dennis Campanier. Ngayon ay October 7, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Nawa ang inyong mga puso ay punong-puno ng pasasalamat sa araw na ito. Sigurado napakarami pang mga bagay ang nais ninyong ipagpasalamat sa Panginoon.
1: Yes.
3: Madalas po kasi, alam mo yun, minsan, di ba? Reklamo ang ating nasasabi o naririnig. Di po ba?
2: Ay, oo.
3: Yung halimbawa, grabe, sama ng gising ko kasi napuyat ako. Hindi ako nakatulog kagabi. Pero sa totoo lang po, mas maganda na yung hindi nakatulog kesa hindi po nagising, di ba?
2: Oo, syempre.
3: Pero dahil naririnig ninyo kami ngayon, eh siguradong gising kayo. Kaya salamat po, Panginoon.
1: Yes, opo. Mula sa paggising natin kanina, napakarami nating dapat ipagpasalamat. Ang ating kalusugan, ang pamilya, ang pagkain sa mesa, at higit pa sa mga bagay na kanyang ipinagkakaloob sa atin, ang pinaka-grateful tayong lahat ay kung sino ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Tapat, dakila, mapagkalinga, mapagmahal. Kulang ang salita nating lahat kahit pagsamasamahin pa para purihin siya.
2: Yes, Trish. At sabi nga sa Psalm 66:1-4 sa Tagalog, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya at tuwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa, ikay sinasamba, awit ng papuri, yaong kinakanta, ang iyong pangalay, pinupuri nila.
3: Amen!
2: Amen!
3: Amen! Opo. Makagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo, sa 702 DZAS app, or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song request sa ating Facebook page na
4: 702 DZAS FEBC Radio,
3: or mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
2: Ito, babasahin ko ang ilan sa mga messages na ating natanggap last Wednesday. Ito ang sabi ni Freddy S. Hota, "Blessed Wednesday, Campanier Manalo family, sa Diyos ang papuri." At mula naman kay Euphorcina Bernardino, "Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa Diyos ang papuri." Hello, Freddy.
3: Yes, hello, Freddy.
2: At Euphorcina, God bless you and thank you for always listening sa program. At babati hindi natin sina Rosalina Torres Guevara, Len Agdon Reyes from Nueva Ecija, Albert Cubang, Jeff T. Dizon, Emerita Faustino, at Rose Pamorca. Happy
5: yes,
2: listening po!
5: Happy listening po!
3: At syempre, magsha-shoutout din tayo sa ating mga kagapay na lagi nakikinig sa programang Papuri. Yan ay sina Rosalinda Ohano Manzano, Guy Santos, Andrea Gabihan, ang mag-amang sina Orlando at James Christian Ambagan, Faustina Frankie Habla, Mila Pascua. Happy listening po sa inyong lahat!
2: Happy listening po!
1: At dahil sinimulan natin sa pasasalamat, mga kaagapay, ngayong araw na ito ay maririnig natin ang tampok na kwentong papuri na puno ng pasasalamat mula sa ating kaagapay na si Teresa Toledo, kaya manatili po kayong nakatutok. Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang dalawang awitin mula sa Papuri 21. Una ang Kapag Wala Ka, yan po ay sinulat at inawit ni Jacob Clemente. Susundan ng Sapat na inawit ni Tim Pavino at sinulat ni Michael Tolentino. Maririnig din natin ang song na Tunay Nga mula sa Papuri 17. Yan po ay inawit ni Mon Faustino, sinulat ni Jonathan Manalo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon, mga kaagapay. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ito po si Dennis Campanier. Siyempre mag-hello tayo sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng febc.ph. Ganon din sa 702 DZAS app. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para inyo nga po maipabot sa amin ang inyong mga messages at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702DZAS FEBC Radio.
3: At pwede rin mag-text sa mga numbers nito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, nais po namin kayong imbitahang muli na magpadala ng inyong kwentong papuri. Pwede niyong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paano ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay.
2: Gaya po ng nabanggit ni Trish kanina, ang tampok nating kwentong papuri ngayong araw na to ay mula sa ating kaagapay na si Teresa Toledo. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
5: Magandang hapon mga kaagapay, ako po si Teresa Toledo at ito ang aking kwentong papuri. Una kong narinig ang mga awiting papuri noong ako ay manirahan dito sa Manila. Doon ako nagsimulang makapakinig sa 702 DZAS. Nangungusap sa puso at isip ko ang mga papuri songs na aking naririnig. Kamakailan, nakarelate ako sa song na Dahil Sa'yo, Para Sa'yo. Totoo yung sinabi sa lyrics na mula noon hanggang ngayon. Katapatan mo'y di nagbabago, Yahweh. Sa'yo lamang magtitiwala, pumasok sa isip ko ang lahat ng naranasan kong pagsubok mula noong bata ako hanggang sa mapalipat na ako dito sa Manila. At talagang hindi nagbabago ang Diyos. Siya ay laging tapat sa akin at kahit pa napapagod ako sa hamon ng buhay,

tunay at tapat pa rin ng Diyos sa pangako niya. Napakabuti talaga ng ating Diyos. At maririnig pa po natin mamaya si Teresa Toledo, kaya manatili po kayong nakatutok. Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang song na nabanggit niya. Una nating maririnig ang Dahil Sa'yo, Para Sa'yo mula sa Papuri 25, sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit kasama sina Dennis at Charmaine Campanier, Trisha Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Susundan po yan ng Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig mula sa Papuri 40th Anniversary Album na inawit ni Trisha Denise, sinulat ni Pastor Dave Magalong. Kasama rin po sa lineup ang Diyos ng Himala mula sa FEBC 50th Anniversary Album na inawit ni Edward Granadosin, sinulat ni Celia Marcelo. Gayon din ang Dakilang Katapatan mula sa Papuri 40th Anniversary Album, inawit ng Victory Worship at sinulat ni Arnel De Pano. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Mga kaagapay, kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Ako po si Charmaine Manalo Campanier at ito po ang aking mga kasama.
2: Si Dennis Campanier po ito.
3: Nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo, sa 702 DZAS app at via online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
4: 0999-223-5675.
2: Itutuloy kong basahin ang inyong message sa amin, mga kagapay. Galing ito kay Nitz Clamor. Sabi niya, nakapakinig ako ng mga makalangit na awitin at masayang kwentuhan. Thank you, Camfam. God bless. At si Aris G. P. Benito, sabi niya, best playlist always, Campanier Family.
3: Wow.
2: Kudos! At sabi naman ni Jonathan Clerigo, thank you for another encouraging episode. Sobrang enjoy ko ang pakikinig habang preparing sa work. Hello, Nitz, Aris,
3: hello
2: at Jonathan.
3: Hello.
2: Alam mo, nakaka-encourage talaga
3: yes.
2: ang inyong mga messages. God bless po.
3: God bless all of you po, mga kaagapay. Sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo, ang tampok nating kwento ngayon ay mula sa ating kaagapay na si Teresa Toledo. At nabanggit nga po niya kanina kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. I'm sure po marami sa ating mga kaagapay ang nakarelate din dito. Dahil lahat naman po tayo ay nakakaranas ng mga challenges sa buhay, di po ba?
1: Ay, totoo yan. At tama rin yung sabi ni Teresa kanina, minsan nakakapagod talaga ang mga pagsubok. Sabi nga nila, di ba, basta kumapit ka lang sa Diyos. Kaya lang, di ba, kadalasan hindi na natin kayang kumapit. Dahil nga, pagod na tayo, nakakabitiw tayo sa pagkakakapit natin sa Panginoon. Pero mga kaagapay, ang good news, kahit po tayo mapabitiw pa, ang Diyos hindi po bibitiw sa atin.
2: Amen.
1: Hindi po niya tayo bibitawan, hindi niya tayo pababayaan. Buti na lang talaga hindi nakabase sa sarili nating lakas ang lahat ng ito. Kung hindi, naku, lahat tayo nalaglag na. Buti na lang, ito po ay base sa lakas ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig at sa kanyang katapatan. Hinding-hindi po siya magbabago kailanman. Kaya ngayon mga kaagapay, ihanda po natin ang ating mga puso at pangungunahan tayo ni Teresa Toledo sa panalangin.
5: Mga kaagapay, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Mula noon hanggang ngayon, katapatan niyo ay di nagbabago. Sa inyo lang po kami magtitiwala. Salamat po sa 702 DZS FEBC Radyo TV na aming nakaagapay upang lalo po kami mapalapit sa inyo. Salamat sa Papuri Music na nagpapalakas at nagbibigay ng encouragement sa amin sa mga oras na ito. Idinadalangin po namin ang mga kaagapay na may problema, yakapin niyo po sila. Panginoon, bigyan niyo po sila ng wisdom and strength. Gabayan niyo po sila sa mga desisyong kanilang gagawin. Dalangin ko rin po ang istasyong ito, gayon din ang Papuri Music Ministry, na patuloy ninyong pagpalain sa kanilang gawain upang mayatid sa mas marami pang tao ang mensahe ng kaligtasang handog ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen.
4: Amen!
3: Amen! Maraming salamat sa iyong kwento at panalangin, Teresa!
1: Thank you!
3: Thank you, thank you po! At mag-hello din tayo sa mga anak niyang sina Althea at Timothy at sa kanyang asawang si Alvin. Pagpalain pang lalo ng Panginoon ang inyong pamilya.
2: Yes, God bless
1: God
2: you.
1: God bless you.
3: Mga kaagapay, atin ang pakinggan ang Papuri songs na ito. Sisimula ng tabi. Mula sa Papuri 21, inawit ni Yeng Constantino, sinulat ni Bel Dolotina Injong. Susundan ng dalawang awitin mula sa Papuri 23, ang Manalig, inawit ng Victory Worship, sinulat nila Camille at Lee Simon Brown. At ang Kapayapaan Mo, yan po ay inawit ni Dina Armisen, sinulat ni Paul Armisen. At kasama rin po ang awiting Bagong Awit mula sa Papuri 24, sinulat ni Pastor Hernan Baluyot, inawit ni na Pastor Romel at Susan Guevara. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: At ito pa rin si Charmaine Manalo Campanier. Happy Wednesday mga kaagapay!
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: Dalangin nga po namin na kayo ay na-encourage sa kwentong Papuri ni Teresa Toledo kanina. Mga kaagapay, kung kayo po'y merong kwento tungkol sa inyong mga favorite Papuri songs, maaari niyo po i-comment ngayon sa ating Facebook page na
4: 702-DZAS-FEBC Radio
1: or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa program.
2: Yes, lagi po kami nakaabang dyan mga kaagapay.
3: Yes.
2: Ngayon, pasasalamatan na natin ang ating mga nakaagapay sa broadcast. Maraming salamat sa iyo, Kayla Escalante, gayon din sa production technicians, sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena. Gayon din maraming salamat sa ating broadcast engineer na si JV Tabua at maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bukawi Transmitter Site.
3: Thank you po!
1: Maraming salamat po sa inyo!
3: Mga kaagapay, bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Psalm 66 verses 1 to 4. Sa Tagalog, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri iyong kinakanta, ang iyong pangalay pinupuri nila.
1: Huwag po nating kalimutan na lagi magkaroon ng pusong nagpapasalamat sa Panginoon. Siya lamang po ang dahilan at pinanggagalingan ng lahat ng meron tayo. Gabi na nga po mga kagapay at mamaya maghahanda na naman tayo para sa panibagong bukas. Kaya bago po matapos ang programa, atin ang pakinggan ang song na Bukang Liwayway mula sa Papuri 21, inawit ni Trisha Jimenez, sinulat ni Welwel Malibiran. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier na nagpapaalalang let us all stay safe and healthy mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa bawat isa na sumusubaybay gamit po ang radyo. Yan po ay iba't ibang stasyon, Luzon, Visayas, Mindanao. At salamat din sa lahat po ng mga listeners naman natin na nakikinig gamit po mga online platforms. At siyempre, maraming salamat sa ating mga tech team na nagbibigay katiyakan na yung ating programa kasama po ang iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan sa mga platforms na yan na kung saan kayo po ay sumusubaybay. Patuloy po nating pag-uusapan ang tungkol sa pag-asa. Kagaya po ng ating nasimulan sa ating pagtatalakay, ang pag-asa po ay napakahalaga dahil bumabago ito ng ating perspektibo. Ang isang taong walang pag-asa ay unti-unting manghihina. No? Sabi nga nila pag tiningnan mo daw yung taong may karamdaman na may pag-asa at saka yung taong walang karamdaman pero walang pag-asa, mas nakalalamang, mas magiging mas mainam overall ang kalagayan po nung taong may pag-asa. Well, hindi po natin sinasabi necessarily na mawawala yung sakit, pero yung kanyang pagharap sa mga sitwasyon, yung kanyang pagtanggap sa kanyang pinagdadaanan, yung kanyang peace habang dumadaan sa mga hamon ay naroon po. Kasi yan po ang epekto sa atin ng pag-asa Nababago yung ating perspective at nagkakaroon tayo ng kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Kaya ganun na lang kahalaga. No? Naalala ko tuloy nung ako po ay merong karamdaman. Talagang sabi ko nga kung wala ang Panginoon at iisipin mo na lang yung problema, hindi ka matatapos ka iisip. No? Talagang maya't maya, maalala mo, isipin mo paano na kaya, paano ko, paano na kaya, paano yung mahal sa buhay. At talagang overwhelming Pero salamat sa Panginoon kasi yung kakaibang uri ng kapayapaan sa Kanya po nagmumula At pag naranasan po natin ito, talagang hindi mo maipaliwanag kung paanong ang bawat araw ay lilipas at magugulat ka na lang na maraming panahon na pala ang nakalipas at salamat sa kapayapaang tinanggap mula sa ating Panginoon. Ganun pala yun, ano? Kaya kung tayo po ay merong peace, ganun po yon. Magugulat ka na lang na mahabang panahon na lumipas at yung mga dating trials, ngayon ay triumph, yung dating mess, are now messages. So we praise God for that. Pero kung wala po tayong pag-asa, eventually mag-deteriorate tayo, kakaisip ng mga poproblemahin, kakaisip kung paano na, anong gagawin, di ba? Kasi una, ang bawat araw may sapat na problema. Pangalawa, sa isang taong walang pag-asa, pati yung problema ng hinaharap, ika nga, binabali na rin, no? Ina-advance. At ang resulta po noon, overwhelm tayo kasi yung problema for today, idadagdag mo pa yung poproblemahin for tomorrow, the coming days, ay talagang masasabi natin, very overwhelming po yan. Mahirap na kalagayan po yan. Kaya nga, napaka-importante po na meron tayong kapayapaan na nagmumula sa pag-asa sa ating Panginoon. Sa ating pag-aaral ngayon, gusto nating tingnan yung pong naging experience ni Apostle Paul at kung paanong ia-apply natin yung pag-asa sa kanyang karanasan. At ang ating pagbabasihan po ay yung Philippians. Alam nyo, ang Philippians ay isa sa mga tinatawag na prison epistles. Nasulat po yan nung panahong si Apostol Pablo ay nakabilanggo dahil sa pangangaral sa Ebanghelyo. Ngayon, mahalagang maunawaan natin yung mga pinagdaanan niya. No? Una, he was expecting to preach the gospel in the usual places. At ang kadalasang mga target po ni Apostle Paul ay yung marketplace. Pumupunta yan sa mga commercial centers kung saan maraming tao at doon po siya nagpapahayag. This time, it was the same activity but in a very different place. In fact, yung lugar na hindi mo inaasahang doon ka mangangaral, doon po siya napunta. At yun po'y walang iba kundi yung bilangguan. Isipin mo nga naman, di ba? Ang expectation mo was to freely preach the gospel, pero ang nangyari po is that you're preaching the gospel sa kulungan. Okay, so maaaring nandun po ang unmet or failed expectation. Posible yan, kasi tayo rin minsan, di ba? May mga plano tayo, pag hindi nangyari yung gusto natin, sumasama ang loob natin, o kaya naman ay feeling natin parang hindi tayo nagtagumpay. Pero sa case po ni Apostle Paul, you'll never get a hint na ganun po ang kanyang naramdaman. Actually, ang sabi nga niya sa Philippians chapter 1, itong kanyang pagkakabilanggo ay nagdala pa sa kanya sa mga lugar na hindi niya inaasahang doon siya makakapangaral sa bilangguan. Sabi niya, because of my imprisonment, the inmates, no, the people in prison, came to hear about the gospel. Kakaiba, no? Yung hindi mo inaasahan, nangyari. Nakapangaral ka ngayon sa bilangguan. Pangalawa, yung motivation. Kasi po, yung mga taong kanyang tinitrain, dinidisciple, they were afraid to continue the ministry or to join him in the ministry. Pero nung si Apostle Paul po ay nakulong, sinasabi ni Apostle Paul, yung mga taong dating ine-encourage niya, ngayon po ay nagkaroon ng lakas ng loob na mangaral. Imagine mo yun, ano? At ang dahilan ng kanilang lakas ng loob ay dahil nakita nila si Apostle Paul na nangangaral sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo. So na-encourage sila. Kakaiba, no? Misa niya ng biruan, di ba? Kung alam ko lang na yan lang pala magtutulak sa inyong magpatuloy, sana nung pa nagpakulong, no? Pero syempre, hindi naman yun ang naisip niya. Pero nabanggit lang po natin yan dahil nararanasan din natin yan, di ba? Minsan, yung bang very intentional ka na dapat ganito ang gagawin nyo, tapos hindi naman nangyayari. Tapos, kikilos ang Panginoon sa paraang hindi mo inaasahan. Yung inaakala mong setback is actually a breakthrough. So yung kanyang pagkakakulong, which of course, obviously, pag tinignan mo from a human perspective, may be a setback, but as far as God is concerned and He is in control, it's a breakthrough. Kaya nga po, yung mga hindi nangangaral noon ay biglang nangaral ng salita ng Diyos. Yung pangatlo, kakaiba. Meron din po kasing nangaral, pero ang motibo mali. Sabi ni Apostle Paul, if you go to Philippians 1, they preach with selfish ambition, hoping to make my situation more difficult for me. So ang purpose po ng kanilang pangangaral was not to help Apostle Paul, was not really motivated by the desire to preach the gospel for the sake of expanding God's kingdom. Pero ang ilan po sa mga ito, nangaral talaga para lalong managot si Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, yung kanilang motive may be wrong, but the message is correct. And because of their preaching, the word of God spread. So imagine mo yon, lalong lumaganap. At sino po ang instrumento ng pagpapalaganap? Yung mga taong pinakahuli sa inaasahan mong magiging instrumento nito. Yung mga taong kumokontra sa kanya. So mali ang kanilang motibo because they wanted to make it more difficult for Apostle Paul, but the effect is actually the exact opposite because they contributed significantly to the advancement of the gospel. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, for that I rejoice. So doon po makikita natin, ano, pag ang negatibong karanasan ay dumating sa ating buhay, usually and normally, ang ating pagtugon ay nakabase doon sa either kagandahan o hindi kagandahan ang ating pinagdadaanan. Either we rejoice or sasama ang loob natin dahil sa mga pangyayari. Pero dahil si Apostle Paul ay merong pag-asa sa pagtitiwala sa Panginoon, sinabi nga niya sa Philippians 1:6, sa opening po ng aklat ng Filipos, bago pa niya ikinwento yung kanyang pagkakakulong, ang sabi niya that he who began a good work in me is able to bring it to completion. So meron siyang pag-asa na anumang sinimula ng Diyos ay kayang gawing ganap ng Panginoon. At ito ay dahil sa ang Diyos po ay sovereign o makapangyarihan. Yan ang kanyang pag-asa. Kaya po sa gitna ng negatibong pangyayari, he held on to that truth, to that conviction na ang Panginoon na nagpasimula nito ay kayang tapusin ito. So maaaring hindi nangyari ang mga bagay ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang gusto, o ayon sa kanyang paraan or timeline, but definitely things unfolded according to God's timeline, God's ways, and God's will. Kaya nga, ang sabi ni Apostle Paul, "For that I rejoice." So sa atin, magandang reminder yan. Kasi sa totoo lang, may mga panahon talaga sa buhay natin na marahil yung gusto nating mangyari, tama. Pero yung kung paano mangyayari o mag-unfold ang mga bagay, maybe iba eh. Eh imagine mo nga yun, di ba? Pagkakakulong, magiging instrumento ng Diyos. Kung hindi po tayo magkakaroon ng matibay na pananampalataya at walang pag-asa, eh napakadali hong sumuko eh. Kasi imagine the frustration, di ba? Nangangaral ka, tapos makukulong ka. Inaasahan mo, lalaganap ang ebanghelyo, tapos nalimitahan ka. So, kung mali ang reaction po ni Apostle Paul doon, it would have affected the way the gospel would be proclaimed. Pero ang ginawa ho niya, kahit siguro hindi rin niya maintindihan kung paano nangyaring ganon, but he remained faithful to the calling. Kaya kung saan man siya nadako, sa kulungan man yan, he remained faithful to preaching the gospel, and he did. At ang resulta po roon, abay, marami hong nakakilala sa bilangguan dahil po sa kanyang pangangaral doon. Ako ho ay nakapasyal na sa bilangguan, hindi bilang bilanggo, kundi bilang isang nagmi-ministeryo. At talaga naman ho, no, wala naman silang gagawin kundi makinig sa iyo dahil hindi naman sila pupunta kung saan. So, in other words, sa isang pananaw at sa ating ikangay pananalita, abay, napaganda pa, di ba? Pero kung nag-react tayo kagad negatively because things are not going according to our plan, our time, and our way, ay wala na. So yung taong may pag-asa will be faithful kahit hindi niya naiintindihan. Sapagkat ang kanyang pag-asa ay hindi nakasandig sa pangyayari. Not on circumstances, but on God's character. Yan ang dapat pagmula ng ating pag-asa. Hindi po yung sirkumstansya na tumutugma sa gusto natin, kundi yung karakter ng Diyos na alam nating hindi magbabago. At dahil sa Kanya tayo nakatingin, sa Kanya tayo umaasa, sa Kanya tayo nagtitiwala, meron tayong iba yung kapanatagan. At yun po ang napakahalaga doon, yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, I think it's a very good lesson for all of us. Sometimes, pag hindi na natin naiintindihan, we either hold back or we obey with reservation, or sometimes we retaliate or we get discouraged. Pero ang isang taong may pag-asa, kasi may pananampalataya yun eh, ang tinitingnan niya is not what the circumstances did to our plans, but rather what God can do in the midst of our current circumstances. Things may not go according to what we want, our timeline, or even how we want things to happen. Pero ang taong may pananampalataya ay may pag-asa sapagkat ang mga bagay mangyayari sang-ayon sa plano at sang-ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Ang ganda, di ba? Kaya minsan talaga napaka-importante yung pagkilala na yung pagkilos ng Diyos, pamamaraan ng Diyos, iba sa atin eh. Kasi pag hindi ganun ang pananaw natin, alam nyo, talagang darating at darating tayo sa punto na sa halip na inaalam ang kalooban ng Diyos, tayo na nagdidikte kung anong gagawin ng Diyos. At ang resulta ng ganoong uri ng pagdidikta ay kadalasan nabibigo tayo kasi para bang meron na tayong template in mind na Lord, dapat ganito mangyari sa ganitong paraan, sa ganitong panahon. Eh, ang Panginoon mas marunong sa atin. So, definitely and obviously, yung kanyang pamaraan, higit na higit pa doon sa ating inaakala. Kaya kung hindi tayo marunong magpasakop sa kalooban ng Diyos at aasahan lamang siyang kumilos ang ayon sa kagustuhan natin, madi-discourage tayo. Hindi dahil sa nakaka-discourage yung sitwasyon per se, kundi dahil pinipilit natin na yung alam natin na pamamaraan, panahon at kalooban, kala natin yun lang ang bukod-tangi. If things don't go according to how we expect them to happen, talagang masisiraan tayo ng loob. So it's a good reminder. So anong matututunan natin kay Apostle Paul from Philippians, from the book of Philippians? Ano bang pwedeng matutunan about hope? Number one, yung hope, again, let me emphasize this, nakaugat po ito sa karakter ng Diyos at hindi sa sirkumstansya. Kasi totoo na kung ano yung sinimula ng Panginoon ay kaya niyang tapusin. Pero hindi nangangahulugan nito na alam mong ganon, maiintindihan natin palagi na yung kanyang pagkilos at kung paano ito mangyayari. Na para bang predictable na sa atin. Ay hindi po. Talagang panghawakan natin yung katotohanan sa Isaiah 55. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Na ang ibig lamang ipakita sa atin ay meron siyang sagot kung wala na tayong sagot. Meron siyang paraan kung ang tingin natin imposible na. Meron siyang magagawa kung sa ating pananaw ay hopeless na. Meron pa siya. Yun ang napakaganda. Di ho ba? Pag pinanghawakan mo yun, talaga maa-amaze ka sa mga pamamaraan ng Panginoon. Ganun pala. Yung akala nating dead end, meron pa. Yung akala nating game over, meron pa. Yung akala nating walang pag-asa, paraan pala ng Diyos. In fact, meron pa sa Acts chapter 1 verse 8. Sa Book of Acts, yung Acts 1:8 po is very important kasi it gives you the blueprint. Paano ba lalaganap? Paano ba mangyayari? Sabi po ron, "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth." So, tandaan niyo yung mga lugar, ha? Jerusalem, Judea, Samaria, ends of the earth. Now, kung babalik na rin natin, Acts 8:1, ito po'y nagkataon lang kasi originally wala naman pong chapter and verse division ang ating Bible. Pero ang interesting ito, no? Binaliktad niya natin, Acts 8:1, it talks about a great wave of persecution. Persecution, pag-uusig. At hindi natin aakalain na yung pag-uusig ay pwedeng maging instrumento ng Diyos. Pero doon po, if you read it sa paborito niyong translation, Acts 8:1, it will tell you na merong huge wave of persecution. And because of that huge wave of persecution, na-scatter ngayon itong mga believers, na pagkalat po sila. At alin pong mga lugar ang kanilang napuntahan as a result of that persecution? Yan na po, binabanggit na dyan, Judea, Samaria, di ba? Wala pa yung ends of the earth, but obviously, there was progression. What happened may appear to be negative, sino ba gustong ma-persecute? Pero yung end result, which is nasabi na sa Acts 1:8, hindi pa man nangyayari yung persecution, nasabi na dyan kayo pupunta. Ngayon, kung paano sila mapepuwersang pumunta ron, it's another story. At ang pamamaraan palang Panginoon is through the persecution. Ngayon, iisipin natin. Persecution, obviously, kung maaari, wag nating maranasan. Pero sa kamay ng Panginoon, it may be a way to bring us where we need to be so that we can do what God wants us to do. Isa pa sa Old Testament. Sa Old Testament, moro na personal experience ni Joseph the Dreamer. Joseph the Dreamer. So alam natin yung story na yan. siya po ay paborito ng kanyang ama. Eventually, siya po ay pinag-interesang patayin ng kanyang mga kapatid, but eventually, siya po ay nabenta na lamang bilang isang bilanggo. So, he was sold. Now, ang magandang parte rito is Genesis 50 verse 20. Genesis 50 verse 20, na kung saan sinasabi po roon, "What you intended for harm, God used to bring me to this place so that I could save the lives of many." Alam nyo, napakaganda nung sinasabi nung talata na yon. Ang ibig sabihin, masama man yung intensyon ng kanyang mga kapatid na siya po'y dispatsahin at ibenta bilang alipin, but as far as God is concerned, eh hindi po yan basta lang pagbebenta para maging alipin. Yung pagkakabili sa kanya bilang alipin paved the way para siya po ay makarating sa Egypt at maging alipin doon. Kaya ho yung kanyang transport sa pamamagitan ng mga bumili sa kanya. Kaya sabi niya doon sa Genesis 50:20, "What you intended for harm, God used to bring me to this place so that I could save the lives of many." Grabe yun, ano? Isang taong nanatiling tapat kasi may pag-asa siya sa Panginoon. So, hindi man natin lagi naiintindihan kung ano yung nangyayari, mangyayari, paano, kailan, maaring maraming tanong. Pero ang importante po roon, a person who has hope will always respond positively to God. Kahit na hindi natin naiintindihan, hindi natin ma-imagine at hindi natin makita kung saan tayo dadalhin ng ating pagtitiwala. Ang importante po is we know that it is God's will. At pagkalooban ng Panginoon, makikita natin ang ibubunga po nito. Kaya para sa atin din, as we go through life, hindi naman tayo pinakamarunong dito, ang Panginoon po, sometimes ang tendency natin is to tell Him what to do, when to do it, how to do it. Pero ang reminder po sa atin is, even when things don't seem to happen according to our plan, our timeline, or maybe what things should happen are not happening, magtiwala tayo sa Panginoon. Let's have hope in God. Alam natin na kahit yung mga pagsubok natin ay kayang gamitin ng Panginoon para tuparin ang kanyang layunin. Kaya sana ang pag-aaral na ito ay nagdulot ng iba yung pag-asa sa bawat sa atin upang tayo po ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata, hangop, sa Biblia.
0: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao. Ang mapagkaibigang tinig.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang sanglunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Talib, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kaya hindi naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong ama na nasa langit.
3: Mateo chapter 5 verse 14 to 16.
2: Ang ating attitude sa mundong ito ay nabanggit po sa verse 10 to 16. Hindi ho madali ang isang dedicated Christians or faithful Christians sa mamuhay dito sa mundo natin. Kasi po ang society po natin is not a friend to God nor to God's people. Gustuin man natin o hindi, meron pong conflict between us at ang mundong kinagagalawan po natin. Bakit po? Because we are different from the world and we have different attitudes. So habang binasa natin po yung chapter 5, ay makikita natin po yung Beatitudes. Nakikita natin dito na nagre-represent tayo ng different outlook radically sa mundong kinagagalawan po natin. Ang mundo praises pride, not humility. Ang mundo is at war with God while God is seeking to reconcile His enemies at gawin niya itong mga anak niya. We must expect to be persecuted if you are living as God wants us to live. Pero dapat natin siguruhin na ang ating suffering hindi ho dahil sa ating mga kagagawang hindi maganda. So to demonstrate po yung impact natin sa mundo, ay nagkaroon po ng description ng ating Panginoon, two common illustrations, ang salt and light. So, ang mga disipulo or followers ni Jesus is like a salt or a sin that they would create a thirst for greater information. Para bang pag natikman nila yung lasa na galing sa magitan ng ating Panginoong Kristo ay nanasain nila ulit lalo ito. Gusto nilang marinig at makadaupang palad po tayo. When one sees a unique person who possess a superior qualities in a specific area, he desires to discover pa lalo yung taong iyon. Ano ba ang kaibahan sa taong ito? It is also possible na ang ibig sabihin ng asin ay yung nagkakaroon po ito ng preservative against the evil of society. Kung titignan po natin, napaka-importante po ng quality ng salt para po ma-maintain natin ang ating basic character. Now, pag-usapan po natin yung ilaw naman po. It is meant to shine and give direction. So ang liwanag po natin ay kailangan po na magbibigay po ng direction. So, ibig sabihin, dadalhin po natin sila sa proper path. Itong impluensya po natin dapat is evident, patulad po daw ng city on a hill or a lamp on its stand. Hindi po tayo naglalagay ng ilaw para ilagay po sa bowl or ilagay po sa ilalim ng mesa. Ang ilaw po ay nagraradyate sa mga tao upang makita nila ang ating mga gawa at magbigyan ng kapurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Nung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, "You are the light of the world," after niya mag-preach or mag-sermon dito po sa Sermon on the Mount, sinabi niya, "You are the light of the world." Ito pong description na ito ay distinct title din po ng ating Panginoon. Sabi niya sa John 8:12, when Jesus spoke again to the people, He said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life." Kailangan po natin mag-shine, not as light but as in the world. Sabi niya sa Philippians chapter 2 verse 15, "So that you may become blameless and pure, children of God without fault and crooked and depraved generation, in which you shine like stars in universe." Yung burning and shining, hindi lang ilaw but a lamp of His day. Sabi sa John 5:35, katulad ni Juan, John was a lamp that burned and gave light, and you choose for a time to enjoy His light. So tayo po ay ilaw na nagliliwanag upang mag-enjoy ng ibang tao at mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoong Jesucristo. Muli, sana po ay samahan niyo ako bukas upang malaman natin kung paano po ba tayo magbibigay liwanag sa mundong may kadiliman. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Mag-disciple ka na lang. I-share mo na lang ang gospel. Hindi mo na ito kailangang ipagtanggol. Ilan lamang po yan sa mga madalas nating marinig mula sa mga well-meaning believers na hindi pa nakikita ang koneksyon o kinalaman ng apologetics sa discipleship. Ano po ba ang discipleship? Ito po ay ang paggabay sa isang tao na maging tagasunod o disciple ng ating Panginoon mula sa pananampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas patungo sa paglago na maging kawangis ng Panginoon. Ano naman po ang apologetics? Ito po ay ang pagpapaliwanag sa sino mang magtatanong sa atin tungkol sa ating pag-asa at pagtatanggol sa ating pananampalataya. There are those who think that we don't need to defend the faith nowadays, that all we have to do is to make disciples. They feel that apologetics is merely an intellectual exercise. So, do we really have to choose between apologetics and discipleship? Kailangan ba talaga ng iglesia na hindi lamang mag-disciple kundi mag-defend sa faith? Kung titingnan po natin sa Biblia, magkakampi po at hindi magkaaway ang apologetics at ang discipleship. Kumbaga po, they are two sides of the same coin. Nang utusan po ng Panginoon ang mga alagad na humayo at gawing alagad ang mga bansa sa Mateo 28, na tinatawag nga natin na Great Commission, ang konteksto po nito ay ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung hindi po natin mapapatunayan ang resurrection, paano natin makukumbinsi ang mga mananampalataya na sundin ang utos na make disciples of all nation? Huwag po natin i-assume o ipalagay na lahat ng mga tao ay convinced na ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa mga patay. When Paul talked about the death and resurrection of the Lord in 1 Corinthians 15, itinaya niya ang katotohanan ng gospel sa historicity o pagiging makasaysayan ng resurrection. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2, sa New Living Translation, "It is this good news that saves you if you continue to believe the message I told you, unless, of course, you believed something that was never true in the first place." Note the words, "unless, of course, you believed something that was never true in the first place." So hindi tayo maliligtas kahit na manampalataya tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon kung hindi naman ito totoong nangyari. Kung hindi totoong nangyari ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, kahit manampalataya po tayo dito, hindi po tayo maliligtas. Sa pamamagitan ng apologetics, may pagtatanggol natin ang gospel. If the resurrection did not actually happen, then this encounter in Matthew 28 did not happen also. The fact of the resurrection is crucial in the gospel message itself. At ano po ang karapatan ng Panginoon na ipahayag sa Matthew chapter 28 verse 18? Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay niya sa akin kung siya ay hindi kapantay ng Diyos. Alam naman po natin na may mga grupo na kinu-question ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po na alam natin kung paano ipagtatanggol ang kanyang pagka-Diyos. Sapagkat kung hindi nila tatanggapin na ang ibig sabihin ng pagiging Panginoon ni Jesus ay siya ay Diyos, paano sila maliligtas? Ayon nga po sa Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. How do we know that He is really Lord and not a lunatic, a liar, or a legend? If Jesus is not Lord and if Jesus did not resurrect, how can we confess Him as such and be saved? If He is not really who He claimed He is, then He does not have the right to command us to go and make disciples of all nations. But if He is who He claimed He is, then not to make disciples is disobedience. Kapag tayo po ay nagbabautismo, hindi po ba sabi ng Panginoon sa Matthew 28:19, bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo? Paano po kapag tinatanong tayo tungkol sa mga sabi-sabi na ang Trinity ay gawa-gawa lang ng mga sinaunang theologians? Hindi po ba mahalaga na hindi lang lamang natin alam kung ano ang ating pinaniniwalaan, kundi kung bakit natin ito pinaniniwalaan? Malaki po ang maitutulong ng apologetics sa pagpapaliwanag nito. Hindi po ba kasama sa sinabi sa Matthew 28 verse 20 na turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo? Paano po kung magtanong ang ating dinidisciple kung mapagkakatiwalaan ba ang Biblia? Kasi baka nakabasa siya sa Facebook ng mga post ng kritiko o skeptics na may mga mali daw sa Biblia. When we teach people to observe all that Christ has commanded us, how do we know that the Bible has everything we need to know? Paano tayo nakakatiyak na ang nakasulat sa Biblia ay hindi nadagdag bawas? That nothing was added to it or subtracted from it during its transmission. Paano tayo nakakatiyak na umabot sa atin ang nilalaman ng Biblia ni Jesus at ng mga apostol? Hindi naman po natin dapat sabihin na basta maniwala ka na lang. Hindi ba mas maganda na mapatunayan natin na reliable ang Biblia? Kaya nga po maganda na kalakip ng discipleship ang apologetics. Somebody said that if your only tool is a hammer, every problem would look like a nail. Hindi naman po natin sinasabi na tanging apologetics lang ang kailangan natin. Rather, I see that apologetics and discipleship complement each other. Defending the faith and making disciples are closely connected with each other. Huwag po natin silang pagsasabungin. Kailangan po talaga ng church ang apologetics at ang discipleship. We need to defend the faith as we make disciples. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan, ang istasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini sang Huwebes, October 8 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast, no, para sa aton nga waragwagan. Sensya na sa aton nga tingog kay napiktuhan sang sore throat. Yan. Good morning gid sa inyo tanan. Welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod.

sa aga nga ini. Nagapangamusta, nagapanamyaw sa inyo tanan. Kaga welcome kaayo ang inyong mga shout out no sa aton nga program kaga. By the way, salamat gid sa Ginoo kay nakabalik naman kita sa aton nga transmitter broadcast no. Kay natakod na ang aton nga transformer nga naguba no sa poste mismo. Yan, may agagid no sa inyo tanan, especially sa mga nakabugtaw na naga sako-sako na sa aton nga mga helikopter dira, especially sa pagpreparar sa aton nga mga pamahaw no. Good morning gid kag sa mga nagapamati sa ila radyo, kung may ara kamo mensahe, may mga gusto kamo ipaabot no, text nyo lang sa aton nga cellphone number 0963-180-1469. Ayan, 0963-180-1469. Kaga, good morning man sa mga nag-engage via FB page na ito, no? Ang 1062DXKI-FEBC Radio. Muna siya, i-search nyo lang na, no? And then like, follow, and share. 1062DXKI-FEBC Radio. Ayan, good morning sa tanan nga nakabugtaw, kag sa tanan nga nagapanghimos, nagapiparar sa aton mga buluhaton subong aga. Good morning dara kay Ate Daisy Calixton Flores, kag kay Pastor June, may aga sa inyo, no? Kagamaman kay Brother Dencio Fuentes. Good morning kay Sis Lenny Fonticha Babas. Good morning everyone, siling niya. Kag kay Bordagol Tata. Good morning Pastor Alex, may aga sa imo dira, ha? Kay Tata. Yan, may aga sa kay Pastor Sir Litz Ripaso. Yan, dira sa Santo Niño, may aga sa inyo dira. Pastor Lito, kag kay Ma'am, kag kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha, kag kay Francisco Espiritu Jr. Ayan, good morning gid, no? Mayong nga pagpamati, kag di takabuylo sa aton tingog kay ang aton nga tutunlan, no? Piktado sang panahon. Ayan, kag kung gabi nag-atake ng makatol nga gusto mo iubo. Okay, kag alas 5:04 ang aton oras, gamat-amat na sanag, no? Good morning sa mga nag-celebrar sang ilang mga kaadlawan, subunggid nga adlaw. October 8. Yan, kag kabay nga mangin okay kag masadya ang inyong celebration subong as you commemorate another year of God's goodness sa inyong kabuhi. Good morning kay Bing Ondilio. Ano ka ni Pastor Ondilio? Si Pastor Ondilio man yata ni or Mrs. ni Pastor Ondilio. Yan. So, good morning gid sa inyo, no? Kag maayong pagpangapi dira. Aga pa ko nagtimpla kapi kay para mainit-init taning akon nga tutunlan. Yari nga aton pangharana, no? Sa aton nga mga celebrators subong. Kag sa mga nag-celebrar sang ila anniversary, no? Happy wedding anniversary sa inyo. Yan, yari ang aton nga birthday song. Pagasundan sa aton nga Portals of Prayer.

Oras naton alas 5:09 sang aga. And good morning dira kay Ma'am Jo Colliado. Yan, siling niya. Hello Pastor Alex, kindly greet my son Michael Colliado sa iyang birthday subong adlaw. Yan, thanks. God bless us all. Happy happy birthday gid no kay Michael ang imong bata Ma'am Jo. Kabay nga mangin masadya man ang inyong celebration subong adlaw no. Kaupod ang bilog na pamilya. Good morning kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Siling niya, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. Amo man kay Sister Beatrice Consad. Good morning Pastor Alex. Have a blessed day. Keep safe. Ayan, may aga sa inyo dira, no? Ah, may hapon dira sa inyo sa Texas. Good morning sa Sinaon family, no? Kay Joanne, Naipiring, Nay Helen. Hindi taka diritso ang bal tungon sa inyong atong atutunlan. Amo man kay Ma'am Nancy Barrientos para good morning. Ayan, kay Dai Panganiban Roque. So, may agagid sa inyo tanan, no? Kadto sa aton nga meditation subong aga. Kag basahon naton ang pulong sang Ginoo makita sa libro ni Santiago. Book of James chapter 1 verse 12 ang aton nga palatukuran. Book of James chapter 1 verse 12.

pero basahon ta hasta 18. James chapter 1 verse 12 to 18. Bulahan ang tao nga nagabatas sa mga pagtilaw kaysa tapos nga madaog niya ang mga pagtilaw, magabaton siya sang kabuhi nga wala sing katapusan bilang padya nga ginpromisa sang Dios sa mga nagahigugma sa iya. Kung may mga pagsulay nga nagaabot sa aton, di kita magsiling nga ginasulay kita sang Dios. Ang Dios hindi masulay sa paghimo sang malain, kag wala siya nagasulay bisan kay sino. Ang tao ginasulay kung ginaguyod ka ginaganyat siya sang iya malain nga handom. Kag kun ang iya malain nga handom matuman, ang resulta sini amo ang paghimo sang sala. Kag kun magpadayon ang tao sa pagpakasala, ang iya padulungan amo ang kamatayon. Gani mga hinigugma ko nga mga utod, hindi pagpatala nga ang inyo kaugalingon. Kayang tanan nga maayo, kag nagakabagay gid nga aton nabaton nagahalin sa Dios. Siya amo ang naghimo sang tanan nga butang sa langit, nga nagahatag kasanag diri sa kalibutan. Kag bisan ini nga mga butang nagaliwat kag nagabaylo ang ilalandong, ang Dios wala gid nagabaylo. Suno sa iya kabubuton, ginhimo niya kita nga iya mga anak, paagi sa aton pagkilala sang kamatuoran. Agud manginuna kita sa tanan niya nga tinuga. Amo ini ang pulong sang Ginoo in James chapter 1 verse 12 to 18. Kaga trials and ang aton nga tema subong simana. Kagdako ang diferensya, no? May diferensya ang ginatawag nga trials kag ang temptations, ang temptation. Pero pareho ini silang mag tilaw sa aton nga pagtuo. Pero kung mayara kita nga trial, kagang aton nga response is hindi suno sa kabubuton sang Ginoo, no? In other words, ang aton response is sinful. Amo na siya ang, kung amo na ang aton pilion, then amo na ang nagahimo ang sirkumstansya, nagiging temptation para sa aton. Ginasulat ni Apostle James, ni Apostle Santiago, ang mga butang nga ini para maintindihan naton, maintindihan sa mga tumuluo nga pwede i-permit sang Ginoo ang trial para magahamtong kita, magatubo kita spiritually. Pero wala nagatimtar ang Ginoo, wala ginatimtar sang Ginoong isa ka tumuloo para nga maghimo siya sang sala. So ang ginahalinan sang temptation dapat maintindihan naton. Maayo, no? Nagasulat si Apostle James sa mga Kristohanon nga nag-experience ang external nga mga pressure, no? Kag na istoryanta naman ni, no? The believers are experiencing persecution, kapigaduhon, internal kag external nga persecution, no? Pero kabalo si Apostle James nga kung kita nag-agi sa mga pagantos, mahimo nga magluya kita, no? Ang isa ka tawo nga mayara sang ginaatubang problema financially, matimtar na siya nga mangawat. Lalo na kung dako-dako gid ang financial niya nga obligasyon, matimtar na siya, no, nga mangawat.
lalo na kung may oportunidad, no? Ang isa ka tao nga nasaktan, matimtar na siyang magdumot. Ang isang ka tao nga nang daw wala blagi na sapak sang kadamuan, ang tentasyon niya sina is matubuan balang iya nga tagipusoon sang inggit. Ang isa ka tao nga kapoy, no? Kapoy sa mga gira niya sa iyang kabuhi, matimta na siya nga magkompromiso sa iyang pagtuo. So ang trials, hindi na siya iya sala, no? Pero ang aton nga heart, pwede niya himuon ang isa ka trial nga oportunidad para makahimo kita sang sala. Amo na nga siling ni Apostle James in James chapter 1 verse 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life. So ang mga trials nga ginagya naton sa atong kabuhi, hindi na siya automatic nga temptation. Pero pwede mag-create ang trial sang oportunidad para matimtar kita, no? Kag natagtan ng example kay na. Halimbawa, may isa ka tawo nga hindi nami ang pagtratar niya sa imo. So kay tungod nga hindi mo makita ang hustisya sa pagtratar niya sa imo, amo na ang imo nga trial. Pero ang temptation mo dira is na mag-develop ikaw sang bitterness sa iya. Pareho man ka ginang aton example, halimbawa financial ang imo problema, no? So pwede ikaw mangawat, pwede kang binutig para lang makaganar ka, makaganansya. Diba? May mga negosyante kung kisa nga basi gusto gid nila nga makadako ginansya, ginadayaan nila ilang kiluhan. So dishonesty na siya, no? Nangin ang iya nga pagpanginahanglan sang kwarta, nangin oportunidad nga makasala siya, no? Nangin temptation ang trial para sa iya, kay naging dishonest siya, no, sa iya nga pagkandak sang iya nga negosyo. Amo man na kung may mga tao kung kisa nga daw hindi nami pagtratar nila sa ato, no, may insulto kita, no. Kung magbalos ka, amo nang temptation dira, no. Ang balusan mo man siya, insultuhon mo man until dugay-dugay na singgitan ay nakamunda, no. So amo na siya, no, kag madamo, no, nga ang trial mangin oportunidad para matimtar kita. So gusto, no, ni Apostle James nga maintindihan naton kung ano ba lang kakatabo sa atong kaugalingon, especially kung may aras ang trial, especially kung dalagko nagamat-amat bugat ang trial, no. Kay balaan niya nga pwede naton basulon ang sirkumstansya. Pwede naton basulon ang ibang nga tao, or maybe basulon ta ang Ginoo, no? Nang masiling ka lang nga kaya kunin na himo kay tungod sa iban, tungod sa akong sitwasyon, or tungod sa Ginoo kay ginatagaan niya ko bugat nga mga trials, no? Basulan pa karon ang Ginoo. Amo na siling ni James, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. So ang direkta niya nga ginambal diri is, ang Ginoo, hindi siya ang author sang temptation, no? Siling niya, ang tao matempt lang kung maging biktima siya sang sarili niyang desire.
Ayan. So, hindi pwedeng mamasol-basol kita, no? Halimbawa, nadulaan ko, pasensya, nangakig ko, nagsininggit ko kay tungod kay ginayamuhat, abi nila ko. Nangin bitter ako kay sinaktan nila ako. Ayan. So, hindi mo pwede himuon excuse ang imong response, no? Sa imong ginhimo. Ang pagpanudlo ni Kristo is that ang aton nga mga sinful nga mga behavior halina siya sa aton tagipusoon. Gina-expose lang sang trial kung anong ara dira, no? Ara na nang adanda, ginpakita lang, no? Sang nagabot ang trial, ginpakita lang kung ano ang ara sa sulod. Okay? Lalo na kung masiling tabla nga ako yung tao, laba ko yung pasensya. Pero hulata nga maabutan ka sang trial, no? Kay kisa dira gagwa ang matuntuod gid nga ikaw. Okay, so amo na siya siling ni Apostle James, no? Ma-expose sang trials ang mga pamatasan naton nga kinanglan naton i-surrender sa Ginoo. Okay. Kadua, dapat kung ano nang naging response naton sa trials, responsibilidad naton na, no? Hindi tama masul-basul. Hindi naton basulo ng iban. Okay. So basi bala masiling ka, halimbawa may trial, si ikaw masiling ka nga tani, kung wala lang ni ginalaw sang Ginoo, wala tani ko nakasala. Personal mo na iyang responsibility ang paghimo mo ya sang sala, no? Ang aton nga response, amo na siya ang importante, ano ba ang response nimo sa trial. Budlay na kung mabasulan mo pa karon ang Ginoo da, no? Kaya ko lang ninahimo kay sunod-sunod gid ang trials nga ginpadalas ang Ginoo, ti wala ko gid nakaya. Yan. So hindi pwede, no? Dapat we should take accountability sa aton nga personal nga response. Okay? Dapat ma-recognize naton kung ano nga aton nga mga limitasyon. Kinangla lang siguro naton sa mga panahon nga pareho siniis ng makapahuway bala ng tulog kaanay, pahuway ang imong espiritu, ang imong lawas para maka-decide ka kung ano ang maayo. Okay. Kaya kung inang trial, mabatas ni mo, ma-injure ni mo, then may ara reward, no? Blessed is the man who remains steadfast under trial, siling ni Apostle James. Siling niya, blessed sila. Ang translation sang word nga blessed diri is happy. Hindi nami kung may mga trials kita, no? Mabudlay, mabugat. Pero kung nagabatas kita, may reward gali alin sa Ginoo, no? Eternal ang aton niyang reward. Hindi nang pansamantala lang ang reward, no? Ang kalibutan niya, pansamantala lang na. Tagaan ka sang certificate of appreciation, plaque of appreciation, no? Paprintahan ka na tarpulin. Pero pagkatapos na, wala na, no? Itong imo nga certificate, kundi na itong nagkadto, ang imo nga plaki, ginayabuka na lang. So ginatudloan kita sa pulong sang Ginoo nga ginalantaw sang Ginoo nga aton nga faithfulness under trial. Inang mga desisyon naton nga bisan dagko ng trial, ginalikawan naton niya nga makasala. So every time we choose forgiveness instead of revenge, every time we choose truth instead of being dishonest, nakita na sang Ginoo, no? Kag may reward ikaw sina, no? So kinanglan amo nang makita naton ang eternal nga implication
sang aton nga mga actions. Yan. So importante gid na, no, hindi naton i-kwan himuon ang hindi naton niya i ang trial bala kinanglan ma-differentiate naton ang trial sa temptation. Ang trial ya gina pwede na ihatag sang Ginoo, pero never gid nga itemptaron ka sang Ginoo. So that's why we have to be very aware sang aton nga personal nga accountability, sang aton nga mga moral guidelines, moral compass, kaga makahulag kita nga, makadecide kita nga

sa bug-os nga ginsakpan sang Hudiya kag Samaria. So halin sila sa Jerusalem. Iglesia sa Jerusalem ginhingabot ni Pablo. Kag tungod sini ang mga tumuluo, nag-alaplaag, nagpalagyo. Ayan, nagadto sila sa mga balay sang ila nga mga parinti sa iban nga lugar agod nga makalikaw kag makapalagyo sa sininga pagingabot. Kay nga man, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton sa pagpalayo naton diri sa versikulo 2. Si Esteban ginlubong sang mga tawo nga mainampuon kag naghaya sing dako tungod sa iya. Versikulo 3. Apang ginpaanto sing lakas ni Saulo ang iglesia nga nagapangbalay-balay kag sang ginpangguyod ang mga lalaki kag ang mga babayi, ginpanulod sila sa bilangguan. Tiyari kung aton niya lang taon ang ininga din nalang sa kasulatan, gin house arrest sila. Kaya hindi lang house arrest gani. Ginpangguyod pa sila. Kagindala sa bilangguan. Tiamo ini ang natabo diri. Kag si Saulo ang nagapangulo sini. Kag sino sa makita naton sa pulo sa Ginoo, sa versikulo 4 ang muning katahom diri. Karon ang nag-alaplaag, nagpanglakatan, kag nagwali sang pulong. Ang katahom diri nga butang nga natabo nga amo sini, nga tungod sa dako nga pagingabot, nagpalagyo sila. Apang sa ila nga pagpalagyo, wala sila nagipos. Ila nga ginbantala ang maayo nga balita. Nagwali sila sa pulong sang Dios. Amo ni kun aton niya lang taon, no? Kung kaisa hindi kita nanamian na ang aton bala nga pangabuhi, madula ang ginatog naton comfort, ang kasulhayan sa aton niya pagpangabuhi. Pero may mga tiniun gid nga dulaon ina sang Dios. Agod nga paagi sini, gamiton niya nga ikaw kag ako makabantala sang iagahom sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Pwede ba na bala nga masunog ayan ang isadra ka minuro grupo sa mga balay pero hindi ya masunog ang imo nga balay? Pwede gid. Pero nga agin tugot ina sang Dios kay may tinutuyo siya katulad sang sini nga makatawhan. Pwede gid nga sa tanan-tanan nga mga Kristohanon nga mga estudyante nga makapasar sa board exams. Pwede gid. Pero nga ang may mga estudyante nga mga Kristohanon nga wala iya nakapasar sa board exams kay may tinutuyo ang Ginoo nga mapakita ang gahom sang Ginoo sa tunga sang mga butang nga wala naton ginapangayo o kon gina-expectar. Ti amo ning natabo sa ila ang katahom diri kay wala sila nagipos. Nagpadayon sila. And you know what? That is one of the marks of a real Christian nga makabantala siya sang pulong sang Dios kay una sa tanan ang pulong sang Dios indi gid magapabilin sa tagipusuon naton kun indi mapadayag gid naton ina sa aton nga mga baba. Amo ning makita naton sa sini nga mga katawhan diri. And that is the brighter side of persecution. Kag kun aton nga lang taon sa ginatog naton history sang iglesia sang Dios, that's one of the many factors nga aton karon pagalang taon nga nagmuad, nagtinad kag naglapta ang pulong sang Dios sa madasig nga pamaagi tungod ang isa diri amo ang ginatog naton adversity through persecution and martyrdom. Ting pamangkot nga aamo ini ang aton nga ginaton Andre kay amo ini ang larawan sang ginatog naton Kingdom of Heaven. Amo ining aton subong pagatan-awon the parable of the mustard seed. Now this particular parable is interesting because all three gospel writers, the synoptic gospels, Matthew, Mark and Luke, wrote this particular parable. They recorded this parable, the parable of the mustard seed. Matthew chapter 13, verse 31 to 32. Mark chapter 4, verse 30 to 32. Kag si Luke 13, 18 to 19.
basahon ko ang account ni Matthew. Matthew chapter 13, 31 to 32. Isa naman kapaanggid, ginasoy niya sa ila, nga nagasiling, ang ginarian sang langit kaangay sang lamiga sa mustasa, nga ginkuha sang isa katawo, kaginsabog sa iya uma. Iniamo ang labing jutay sa tanan niya binhi, apang kun makatubo amo ini ang labing dako sa mga kahoy-kahoy, kag nagakahimo nga isa kakahoy sa bagay nga ang mga pispis sa langit nagadapo kag nagapugad sa mga sanga sini. Now ano ining ginatawag naton diri, the parable of the mustard seed. Kung lang taon naton ang inigali nga parable, gin laragway diri sang aton nga Ginoo ang makatilingala nga pagtubo sang ginarian sang langit, o kun sang iya mismo nga ginarian, nga katulad sang isa ka mustasa, liso sa mustasa, gamay ini, apang sa tion ibutang ini siya sa duta, magatubo ini, kag mangin isa ini kadako nga kahoy-kahoy. No? Amoy na ginambal sa tundra, it grows into a large shrub. Sino sa mga nagatuon sa puno sa Ginoo, may mga tinion gali nga nagalabot ini sobra na pulo katapak ang iya nga kataason sini. Kag diri kon lang taon naton, amo ini ang paglarawan sang Ginoo sang iya ginarian, nga may mga kapispisan sa langit nga nagadapo kag nagapugad sa sini nga mustasa diri. Now, kon lang taon naton ang ini nga dinalan sang kasulatan, sa ginambal naton ang kamatuoran nga makita naton diri, natuhoy ini sa ginatawag naton gahom sang ginarian sang Dios. It start from a small seed, but later on it developed into a large shrub. Amo ini ang masapuan naton sa pulong sang ato ni Ginoo. The kingdom of God had a humble beginning. Sa pagkamantuod kun lang taon naton, ano gid ang ginalinan sang ginarian sang Dios? Sa aton Ginoo Hesus Kristo, pila siya katuig nga nagpangalagad, nga ginpasad niya ang iya ginarian tam-an ng kalipot. Mga tatlo, tubtob tatlo kag tunga katuig nga ari diri siya. Pagkatapos, nagtaliwan siya. Kag ano pagid? Kung lang taon naton, wala man siya sing credential o kung anano. Gintawag siya nga rabay, manunudlo, pero asta lang dira. Wala man siya sing may natun-an gid nga sa diin makahatag sa iya sang ginatog naton credentials nga amo ini ang patihan kag tanahon sang tawo kag ari pagid ang isa man ka makatilingala nga butang. Ang iya mismo sumulunod linibo, pero nibaluan naton nga indi tanan-tanan sila nagasunod tungod sa insakto kag nagakaigo nga motibo. Ang iban sa ila nagasunod agod pangitaan lang siya sang sala. Ang iban sa ila nagasunod tungod gusto lang maglantaw sang mga mirakulo nga himuon sang aton Ginoong Hesukristo. Ang iban sa ila nagasunod kay nga aman tungod makakaon sila. Kag pila lang kabilog ang nagasunod sa aton ni Ginoo tungod ginakilala nila nga siya Ginoo manluwas anak sang Dios ang ila Mesiyas. Mga 120, 70, kag ang 12. Actually, 11 lang gani. Kag sino sila ang apat dira mga ginatawag natun mangingisda sang una nga panahon ginakabig ina sila, the unlearned, mga wala sing ginatawag natun tinunan, simple nga mga tawo. They're considered as the people of the land. May ara gid man nga mangaranon katulad sa kay Matthew, kay Levi, pero ang kadam-an sa ila indi maayo ang ilaya nga reputasyon. Kag diin pagid siya nagapanudlo sa Galilea, sa Hudiya, tikong kaisa maalabyan niya sa Maria, sa duog sa mga Hudiyo. Kag sa sadto nga panahon, ang ina nga duog, isa ka duog
nga gina kabig nga balik awot, hindi maayo nga duog. Hindi siya katulad sang Alexandria, sang Roma, sang Caesarea, mga ginatawag natin mga maayo, kagkilala nga mga duog. Apang katulad sang ginatawag natin diri mustasa, tam-an kagamay, pero gingamit ini nga ilustrasyon agud ipakita sa aton ang makatilingala nga pagtubo sini. Nga amo sini, kay kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo, anong makita naton dira sa ginhambal ni Gamaliel mismo sa Acts chapter 5 verse 38 and 39. Giningabot sa Sanhedrin si Pedro kag si Juan. Gindala nila sa korte agod pamatbatan apang si Gamaliel naghatag sang laygay sa ila. May mga katawan sa nagliligad nga nagpanudlo kag subong man nagpahayag kag madamo sa mga katawan ang nagupod sa ila apang sang ginpatay sila nagalaplaag ang ini nga mga sumulunod niya. Kag anong ginambal niya sa sini nga dinala sa kasulatan versikulo 38. Gani karon nagasiling ako sa inyo. Amo ini ginambal ni Gamaliel sa mga katapos sa Sanhedrin. Palayo kamo sa sining mga tawo. Kagpabay ilang sila. Kay kon ining katuyuan o kon ining buhat, iyasang mga tawo, mabungkag man ini. Apang, kon iyasang Diyos, hindi kamo makasarang sa pagbungkag sa ila, basi masapuan pa kamo nga nagapakig-away sa Diyos. So amo ini ang gahom sang maayong balita, sang ginharian sang aton nga Diyos. Tam-an kagamay ang ini nga mustasa, apang nangindako nga kahoy-kahoy. Amo ini ang gahom sang pulong sang Diyos sa imo kag sa akon. Kagabay pa nga ining aton ni pagtulunan subong, magapabilin ini sa aton tikipuson, kagamito naton ini nga ikaw kag ako mangin manugdala kita sa maing balita sa aton isigapariyo. Hindi tanang kinanglanon na mag-eskwela pa sa Bible School o kon maghimo sa amusini, sing amusina, agod nga mangin maayo kita nga manugbantala sa maing balita. Ang kinanglanon naton, ipadayag ang aton mga binuhatan. Kag kung may oportunidad, pamulong kita sa mga kilala, sa mga aton dira kasilingan. Kay paagi sina, mangin galamiton ikaw sa pagbantala sa pulong sang Diyos. Sa madaso naman ni broadcast, ninyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Mayroong inilista ang Apostol Pablo na apat na mga kasalanang sekswal na kailangang patayin ng bawat mananampalataya at tatlo pang mga dahilan kung bakit kailangan patayin ang mga ito. Pakinggan po natin muli si Brother Jerome Ramos para sa huling bahagi ng mensaheng How to Put to Death Our Sins Part 1.
2: Alam nyo, interesting, no? Sa Griego, hindi natin mapapansin ito sa English. Itong covetousness dito, merong article bago yung covetousness. Ang ibig sabihin eh, sa literal, no? Na Greek, ang nakalagay eh, and the covetousness. Meron yung article na the. Wala yun dun sa mga unang listahan ng mga kasalanan. Hindi sinabing the sexual immorality, the passion, the evil desire. Wala nun. Pero yung covetousness, merong the covetousness. Siguro parang sinasabi ni Pablo, patayin nyo mga kasalanan ito, especially covetousness. Covetousness, ang pagiging sakim, ang pagiging greedy, ito ay napakasamang kasalanan. Pero sa tingin ng iba, respectable. Parang akala na iba, hindi kasalanan eh. Mukha siyang respectable kasi parang yung meron nun, masigasig at masipag magtrabaho. Kaya akala mo, uy, ang sipag. Ba? Grabe, overtime ng overtime ah. Pero yung pala, yung pinanggagalingan nun, sakim kasi sa kayamanan eh. Hindi kasi contented eh. Para sa kanya, yun ang number one, yun ang kanyang Diyos eh. Yun ang kanyang pinagsisilbihan eh. Money is his or her God, imbis na ang Panginoon Diyos. Kaya yun ang sabi ni Pablo, put these things to death, especially the covetousness which is idolatry. Okay, ngayon, tingnan natin yung mga rason ni Pablo bakit dapat patayin ang mga kasalanan ito. Okay, quickly, una niyang rason, dahil ang mga mananampalataya ay namatay na at nabuhay kasama ni Kristo, ang kanilang present life ngayon ay nakatago kay Kristo, at tiyak na pagbalik ng Panginoong Yesus, bibigyan sila ng Panginoong Diyos ng glorified bodies. Saan natin makikita yon? Ito ay makikita natin sa chapter 3 verse 5, pero parang kumbaga nakatago. Hindi lang tarang pinakita ni Pablo. Paano niya sinabi? Sabi niya, put to death, therefore, what is earthly in you? Yung salitang therefore ay nagsasabi, may connection nito doon sa mga unang sinabi ni Pablo. Ha? O kaya, dahil dito sa mga una kong sinabi, saan niya sinabi? Yung mga sinabi niya sa verse 1, sa verse 3, sa verse 4, etong dahilan kung bakit patayin ninyo ang lahat ng makamundo sa inyong mga sarili. Ano ba sabi niya doon sa previous verses? Sa verse 1, sabi niya, if then you have been raised with Christ. Sabi niya sa verse 3, you have died and your life is hidden with Christ in God. Sabi niya sa verse 4, when Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. Therefore, dahil sa mga katotohanan ito, therefore, put to death what is earthly in you. Yun ang una. Kung yung past, present, and future realities na yon ay talagang totoo, wag na kayong magpa-impluensya sa kasalanan. Wag na kayong gagawa ng kasalanan. Iba na kayo eh. Nakatago na buhay nyo sa Diyos eh. Namatay na kayo kasama ni Kristo eh. Patay na kayo sa lumang pagkatao nyo eh. Okay, now, number two. Reason number two. Bakit ang mga isipan natin ay dapat nakatutok sa mga bagay sa langit, sa mga bagay kay Kristo at hindi sa mga makamundong bagay? Dahil itong mga kasalanang itong sinasabi ni Pablo ang inyong patayin ay mag-iimbita ng galit ng Panginoong Diyos. Tingnan niyo sabi ng verse 6, on account of these, dahil sa mga kasalanang ito, sexual immorality, impurity, itong evil desire, itong passion na to, on account of these, the wrath of God is coming. Darating ang galit ng Panginoong Diyos dahil sa mga kasalanang ito. Ano tong wrath of God? Ito ang galit ng Panginoong Diyos sa kasalanan. Hindi ito yung irrational, hindi ito yung taong bigla na lang natapik mo lang ng konti. Ano ka ba? Hindi ka ba nakaka- tumigin? Nagsisigaw na. Hindi ganun ang Panginoong Diyos. No, may mga taong ganun eh. Konting ano lang eh, parang nagwawala na. Hindi yon ang ibig sabihin itong feeling na ito ng Panginoong Diyos. Hindi ito yung galit na talagang siningitan mo na singitan ka sa pagda-drive, eh gusto mo na siyang banggain. No, yung gusto mo makabawi dun sa kanya na sinusumpa mo pa, mamatay ka sana. Sana may mangyari sa'yo, mahulog ka sana sa bangin at kung ano-ano na. Hindi ganun ang utak ng Panginoon pag sinabing wrath of God. Ito yung karapat-dapat na gawin ng Panginoong Diyos sa mga taong sumusuway sa kanyang kalooban. Sumusuway sa kanyang mga kautusan. Ito ay holy anger laban sa kasalanan. Ito ay righteous indignation ng ating Panginoon. Pinaparusahan niya mga tao at ang mga nations, hindi lang mga individual. At itong judgment ng Panginoon ay posible makikita sa sakit, sa kahinaan ng katawan, dito sa mga bagay na pagkatapos ng gumawa ng kasalanan, hindi matahimik ang kanilang konsyensya, sising-sisi sila na wala naman silang magawa upang mabawi yung lahat ng mga nagawa ng kasalanan. Kasama yon sa judgment ng Panginoon. And by the way, itong judgment na to, itong wrath of God na to, hindi ito yung tinatawag na impersonal principle of retribution or law of cause and effect. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kasi, di ba sa mundong ito, pagka katulad kahapon, nagpe-prepare ako sa aking pag-aaral, ay hindi, nung Friday pa pala yun, nagpe-prepare ako sa aking opisina, nagpakulo ako ng tubig, gagawa ko ng tsaa.

natakpan ka agad, o na ganun ko na lang, yun yung naging effect. Hindi yun yung wrath of God. Kasi minsan kala natin, yun ang ibig sabihin ng wrath of God. May ginawa kang ganito, lagi ka naninigarilyo, o di nagka-cancer ka, o yan. Wrath of God yan. Hindi, not necessarily. Hindi yun wrath of God. No? Kumbaga, yun e natural consequence ng pag-aabuso ng iyong katawan. Pero yung wrath of God, ang pinag-uusapan doon, yung feeling mismo ng Panginoon Diyos at yung judgment na kanyang binubuhos dahil sa yung pagkakasala laban sa kanya at pagsuway ng kanyang mga kautusan. May involvement ang Panginoon Diyos doon. Hindi lang ito mga natural principles na tumatakbo dito sa mundong ito na kahit walang Diyos o may Diyos, mangyayari yon. Kasi iengot-engot ka eh. Hindi yun ang sinasabi rito. Ito ay talagang may Diyos na banal, nagbigay siya ng kanyang mga kautusan, dapat nating sundin, pag di mo yung sinunod, magagalit ang Panginoon at may parusang darating sa iyo. At yung parusang yon ay maaring pinalalabas na niya ngayon at makakatiyak tayo pag hindi tayo nagsisi sa mga kasalanan natin, hindi natin tinanggap si Jesus Christ, darating ang araw na yung kanyang, yung buong pagbubuhos ng kanyang galit ay matitikman natin pagdating ng Judgment Day. Tatapon tayo sa impyernong tinatawag na Lake of Fire. So yun ang ibig sabihin nito. Sabi ni Pablo, patayin ninyo itong mga sexual sins na to kasi kung hindi nyo ginawa yan, kung magpapatuloy kayo dito, iniimbita ninyo ang galit ng Panginoon Diyos. Okay, ikatlo. Anong rason niya? Bakit dapat ang isipan natin ay nakatutok sa Panginoon at itigil na natin itong mga sexual sins na to? Dahil itong mga kasalanan ito sa buhay ng isang mananampalataya ay kabilang sa kanyang lumang buhay nung hindi pa siya born again. At wala na itong lugar sa kanyang bagong buhay ngayon kay Kristo simula nang na-born again siya. Tapos na yun eh. Noon una, ginagawa niyon. Nung una, ini-enjoy niyon. Sabi nga number 7, in this, you too once walked. Ibig sabihin, dati, ginagawa niyon. Dati, tulad ng mga unbelievers at mga Gentiles, ginagawa niyo yung mga sexual sins na yung pornography, pedophilia, yung prostitution, homosexuality, bestiality. Ginagawa niyo yun noon tulad ng mga unbelievers. When you were living in them, ang ibig sabihin, when you were living in them, kita niyo yung description niya patungkol doon sa kasalanan, you were living in them. Hindi niya sinabing, when you did them one time. Hindi eh. Yung prostitution, you were living in them. Yun ang buhay nyo. Enjoy kayo doon. Araw, linggo-linggo, pumupunta kayo ng mga prostitutes. Yung homosexual relationship nyo, pang matagalan, hindi lang yung isa, tapos nagsisisi ka na. Hindi, you were living in them. Ito, buhay ninyo. Yun ang sinasabi niya rito. Sabi niya, tapos na yun. Oo, dati ganun kayo. Eh, pero na-born again na kayo eh. Niligtas na kayo, namatay na kayo dun sa buhay na yon at may bagong buhay na kayong na kay Kristo, kaya tama na yon. Yun ang turo. So, isummarize ko lang, no? Para hindi tayo malito. Anong tinutukan ni Pablo dito sa Colossians chapter 3 verses 5 to 7? So, dito, nagbibigay siya ng mga exhortation, ng mga advice kumbaga kung paano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano sa pang-araw-araw nating kabuhayan. At sinimulan niya by telling us, ito yung mga gawin nyo, patayin ninyo ang kasalanan. At nagsimula siya sa sexual sins. Kaya sabi niya sa verse 5, put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Ano ang basihan? Bakit natin dapat gawin itong pinag-uutos ni Pablo? Reason number 1, dahil tayo ay namatay na at nabuhay kasama ni Kristo nung naborn again tayo. Dahil ang buhay natin ngayon ay nakatago na kay Kristo at nakatago sa Diyos. At ikatlo, dahil sa future natin, siguradong mag-glorify yung katawan natin. So yun yung una. Pangalawa, itigil na ninyo, patayin na ninyo itong mga sexual sins na to dahil pag hindi, nag-iimbita kayo ng galit.

at puot ng Panginoong Diyos. At ikatlo, huwag niyong kalimutan, yung mga kasalanan yan, kasama niyan ng lumang buhay niyo eh. Bago na kayo ngayon eh. Tama na. So, yun ang mga rason ni Apostle Paul. Okay, tapusin na natin pag-aaral natin ngayon. Dito sa pagtatapos ng pag-aaral natin, ito ang gusto kong tutukan. Isang idea lang ang gusto kong bigyan ng diin. Marami akong pwedeng application dito, pero ito lang ang gusto kong bigyan ng diin ngayon. Kung susundin natin itong sinabi ni Pablo na patayin ninyo yung mga sexual sins sa inyong buhay, ito ang huwag natin kakalimutan. Para magawa natin yon, ang unang-unang dapat mangyari ay ito. Alamin natin kung ano yung standard ng Panginoong Diyos. Alamin natin kung ano ba itong mga kasalanan, itong sinasabi niyang, huwag niyong gawin, patayin ninyo yan. Eh kasi kung hindi natin alam kung ano yon, paano natin papatayin? Lalo na pagdating dito sa sexual sins na to. Kasi sa mundo natin ngayon, ang dami ng ginagawa ng mga tao na hindi din na tinatratong kasalanan at sexual sin. Akala nila okay lang. O tuloy, hindi nila nare-realize, pinaparusahan na nga sila ng Panginoong Diyos. Halimbawa ngayon, ang paglago ng sakit na AIDS o yung sexually transmitted diseases, may connection yan sa parusa ng Panginoon. Nagagalit na Panginoon. Pero yung mga tao, hindi pa rin natututo. Dahil, ay, may gamot na naman eh. Sabi ng DOH, basta regular lang akong iinom nitong ano na to, eh, okay na ako. Hindi. Alamin natin ano ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ngayon, ito. Gusto kong banggitin particularly, no? Itong nangyayari sa States. Kasi ito siguro magandang example, eh. Ginagawang mga kasalanan, pero parang normal na lang. Alam nyo ba sa States, isang nauuso ngayon ay yung tinatawag na mga drag queens. Hindi pa natin to siguro alam masyado, hindi natin naririnig. Pero ito yung mga drag queens na sinusuportahan ng mga eskwelahan para i-entertain ang kanilang mga estudyante, mga bata. Ang tanong, ano ba ibig sabihin itong drag queen? Ayon sa Cambridge English Dictionary, pakinggan ninyo. A drag queen is a person, usually gay man, who dresses in highly decorated women's clothes, wigs, jewelry, makeup, etc. as a costume and performs as a woman for entertainment. Oh, Tagalogin. Drag queen ay isang tao, kadalasan isang bayot na lalaki, na grabe, pag nakita niyo mga mukha, grabe mag-makeup, naglalagay ng wig, grabing jewelry, at nagsusuot ng kung anong damit, damit babae, upang mag-entertain ng mga tao. Ngayon, ang malungkot dito sa trend na ito, sa States, ginagawa nila ito sa kahit sa mga elementary schools. Kasama to sa kanilang form of entertainment sa eskwelahan, sa elementary school, high school. Sabi nga ng iba, na ang mga sumusuporta nito, or by the way, no, ito may nabasa ako. Sabi ron, may isang representative sa gobyerno na isang Texan. Nag-complain na siya. Ito ang sabi niya, perverted adults are obsessed in sexualizing young children. Ibig sabihin, itong mga drag queens na to ay ginagamit para yung mga bata ma-expose sa sex habang bata pa. Kaya pinopropose niya ang isang bill na magbaban nitong mga drag show kung mga minor pa lang yung mga bata. Sabi nga ng iba na posible ang sumusuporta rito talaga ay yung mga LGBT QI+, na mga organizations para dahan-dahan ma-indoctrinate yung mga bata at yung mga magulang na tanggapin nila itong lifestyle na to, na ito ay normal, ito ay acceptable. And then, pag yung bata ay nalito,
At nagdududa na siya, katawang lalaki, pero sabi niya, lalaki ba ako o babae? O pag wala na magduda, dahil lagi na ngang merong mga ganito na mga drag queens, eh mamaya ma-encourage sa siyang magtanong, pumunta sa doktor, sabi niya, bakit ganito ang nangyari sa akin? Sabi ng doktor, ay iho, iha, normal yan. Ganyan talaga tao. Ikaw kung ano gusto mo, pero kung feeling mo, eh lalaki kang katawan mo, pero feeling mo babae ka, pwede, pero wag mo lang isusumbong sa nanay mo itong pag pinag-usapan natin, ha? Meron ng mga ganon na nangyari ngayon sa States. Ito ay isang problema na hindi na lamang, ako, yun ang madalas kong mga nababasang balita sa US, pero ito ay uso na rin sa Australia, sa UK, sa Canada, at sa ibang mga first world nations. At yung mga bata na nalilito na sa kanilang sexuality, ito ang advice na binibigay sa kanila. Pakinggan ninyo ang sabi ng advice sa isang Australian website, yung www.kidshelpline.com.australia. Ito sabi, oh. Your sexuality, sabi doon sa advice, no? Your sexuality can be the same all your life, or you might define yourself differently as you learn more about yourself. Dagdag doon. It's okay to have sexual thoughts, fantasies, or experiences with people of the same sex or gender. Tapos dagdag pa ron. If you are confused regarding your sexual identity, ang advice nila, talk to LGBTIQA+ people you know and trust about what helped them make sense of their sexuality. Some people also find it helpful talking to LGBTIQA+ people in online support communities. Kita niyo sinasabi ng mga website? Again, ha, ito ay Kids Help Online. Yung mga bata ang exposed dito. Pero ang sinasabi nila dito, eh, okay lang yon, normal yon. Pagka ikaw ay merong mga fantasies regarding sex, okay lang kahit na same sex. Children are already being exposed. Ito na naman ang isang article mula dun sa website na parentsrightsineducation.org. Sabi doon, comprehensive sexuality education is now taught in K-12 classrooms. Graphic descriptions of all forms of sexual activities are made available to students not only via curriculum but recommended websites. Pornography is offered as a means of safe sex. In other words, sabi pa na isa doon, it is now legal for a teacher to display obscene materials to minors without parental knowledge or consent. Pwede yung teacher magpalabas ng mga porn. Ipakita mga merong sexual relationship, hubad-hubad ng mga magazines, mga children's books. Dito sa mga bata, introduce sila sa mga website kung saan makikita yon. At ito ay normal lang. Ito makapaniwala na may ganun. Pinopromote ito ng mga gobyerno, mga ibang states sa Amerika at sa ibang bahagi ng mga first world countries. Eh, nung bata ako, nung high school ako, mga 1960s, 1970s, kailangan pumasok ako sa kwarto ng papa ko at wala siya. At kailangan dahan-dahan kong itatago yung mga Penthouse and Playboy magazines para ma-expose at makakita ng mga porn. Ngayon, hindi na lang may access kang diretso sa internet, pati sa eskwelahan, yung teacher pa magtuturo at sabing okay. Ano ba yan? Yan ang sinasabi natin na itong mga panahong ito dapat ipaalam natin sa mundo, ito ang standard ng Diyos. Ito sinasabi ng Panginoon, hindi ito tama, hindi ito okay. Yung mga Kristiyanong nadadala dito sa ganitong mga ideas, kailangan ma-realize sila, iniimbitan nyo galit ng Panginoon Diyos, hindi lang kayo as individuals, pati buong bansa ninyo. Parurusahan ng Panginoon pagka puro ganun ang utak nyo at utak ng karamihan. So yun ang gusto kong bigyan ng diin ngayon. Kailangan alamin natin ano sinasabi ng kanyang salita.
Kailangan iset natin yung mind natin, gamitin natin yung pag-iisip natin. Kailangan alamin natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Kailangan mag-aral tayo. Kailangan yung doktrina tanggapin natin. Huwag tayong tamad. Kailangan alamin natin kung anong, paano mag-interpret ng scripture. Alamin natin kung ano ba sinasabi ng salita ng Panginoon tungkol sa iba't ibang mga bagay na ito. So doon ko na lamang gustong tapusin itong ating pag-aaral. Something for us to think about. Pag-isipan natin ito, bago tayo, bago natin masusunod dito sinasabi ni Pablo, dapat ay alamin natin ano ba ang standard ng Panginoong Diyos. At hindi dahil uso sa mundo, hindi dahil ginagawa ng mga artista, hindi dahil itong iniidolo natin na sikat na artistang ito o babaeng ito, okay yun. Hindi dahil ginagawa ng mga government officials, okay. Hindi dahil ginagawa ng principal na nagdadamit babae at okay na sa mga estudyante na ganun din ang gawin nila. Hindi. Ang standard natin ay ang salita ng Panginoong Diyos at hindi ang sinasabi ng tao. At sana, lalo na kung tayo'y mananampalataya, ilagay natin ito sa puso natin. Kung hindi kayo mananampalataya, siguro mahirap niyong matanggap, pero inuulit ko ang warning ng Panginoon. Kung hindi niyo pagsisisihan ang inyong mga kasalanan, wala kayong patutunguhan kundi sa impyerno. Pero binibigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon ngayon na magsisi. Talikuran niyo itong mga kasalanan ito at tanggapin si Jesus Christ sa inyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Patatawarin niya kayo kahit ano pang lalim ng kasalanan na gawa niyo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Inadalangin namin yung pong mga taong nakapakinig ngayon itong mensaheng ito na hindi pa po mga mananampalataya. Nawa, Lord, ay i-convict niyo sila sa kanilang mga kasalanan at buksan niyo ang kanilang mga mata upang makitang ang solusyon sa kanilang pagkabihag sa kasalanan ay na kay Kristo. Kailangan pagsisihan nila mga kasalanan nila at manampalataya sila kay Jesus lamang. At sa mga mananampalataya na maaring nadadala dito sa uso sa mundo at hindi nila nare-realize na mayroon silang ginagawang mga kasalanan, Lord, buksan niyo po ang kanilang mga mata. At dalangin namin na seryosohin nila ang pag-aaral ng inyong mga salita upang matutunan nila ang standard ninyo. Panginoon, tulungan niyo po kami sa tulong ng inyong banal na spirito. Lord, apart from you, hindi namin kayang labanan itong mga tendencies namin na gumawa ng kasalanan. Maawa po kayo sa amin. Salamat po aming Panginoon. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mawawala lamang ang lahat ng bahid ng kasalanan ng mga Kristiyano sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ngunit habang inihintay pa natin ang panahong yun, kailangang patayin natin ang pagnanasa sa laman, karumihan, matinding damdamin, masamang pagnanasa at kasakiman. Magagawa natin ito dahil tayo ay namatay na at muling nabuhay na kasama ni Kristo. Ang ating buhay ay kasalukuyang nakatago kay Kristo at tiyak na tayo ay luluwalhatiin katulad ni Kristo. Ang mga kasalanang sekswal na ito ay nag-iimbita ng galit ng Diyos at wala ng lugar sa ating bagong buhay kay Kristo Jesus. Diyan po nagwawakas ang mensaheng How to Put to Death Our Sins Part 1.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Barangay 11B, Arroyo Extension, Corner Panganiban Streets, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 8 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, tinatayang 200 milyong piso na umunay kabuuang asset ng mag-asawang Vice President Sara Duterte Carpio inilahad sa impeachment court. Chinese vessels na mataan sa paligid ng Pag-asa Island. At sa Kalakalan, presyo ng manok, 10 piso kada kilo ang itinaas habang papalapit ang Pasko. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tinatayang 200 million pesos na di umanay kabuuang asset ng mag-asawang Vice President Sara Duterte Carpio at Attorney Manases Carpio ang inilahad sa impeachment court. Para sa detalye ng impeachment trial, narito si Babylyn Cacho Resulta.
2: Kung pagbabatayan ang bank records na inihain sa impeachment court nitong mga huling araw, humigit kumulang 200 milyong piso ang umano'y assets ni Vice President Sara Duterte Carpio at kanyang asawang Attorney Manases Carpio mula 2022 hanggang 2025. Ito ay halagang lagpas-lagpas sa idineklarang ari-arian at yaman ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, ayon na rin kay Senator Judge Risa Hontiveros at sa prosecution panel. Ayon kay Hontiveros, sa 2 bangko pa lamang ay halos doble na ang idineposito ng mag-asawang Carpio, ngunit hindi isinaadang mga ito sa kanyang SALN simula 2022 hanggang 2025. Sa pagtitestigo ng ilang bank executives, nabanggit din ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may joint account sa Vice Presidente bago pa man naging Pangulo at pangalawang Pangulo ang 2 naturang opisyalis. Gayunman, ang halos 100 milyong pisong sosyong account ng mag-ama ay napuna dahil worry if linote o inilutang ang halaga sa loob ng 2 taon, bagay na hindi umano madalas ginagawa ng mga kliyente ng mga bangko. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, Commission on Audit o COA ruling sa 73 million pesos na confidential funds, isasama naman sa ebidensya ng prosecution. Para sa detalye, narito si Shaira Gabornes.
3: Kinumpirma na ng Commission on Audit o COA ang penal na disallowance sa higit 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na ginastos noong Disyembre 2022. Ayon sa COA, hindi sapat ang mga dokumentong isinumite ng OVP para patunayan ang paggamit ng naturang pondo. Kaya inatasan ng mga responsable sa transaksyon na isauli ang disallowed amount. Sinabi ni Prosecution Counsel Lorna Kapunan na hihilingin nilang maisama sa ebidensya sa impeachment trial ang naturang COA ruling bilang bahagi ng record sa Article 1. Samantala, umaasa ang prosecution na hindi papaboran ng Korte Suprema ang petisyon ni na Senator Judges Christopher Goh at Robin Hood Padilla na kumakwestiyon sa desisyon ng impeachment court tungkol sa bilang ng mga senador na pagbabasehan sa 2/3 vote para sa conviction kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Kapunan, wala man ang grave abuse of discretion sa naging desisyon ng impeachment court, habang sinabi niyang premature pa ang petisyon dahil wala pang aktual na final vote para sa conviction o acquittal. Sinabi naman ni prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na iginagalang nila ang karapatan ng sinumang partido na gumamit ng mga legal na remedyo. Shaira Gabornes, FEBC Network News.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na balita, mahigit 20 barko ng China ang namataan sa karagatang malapit sa Pag-asa Island sa Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, kabilang sa mga ito ang mga barko ng Chinese Maritime Militia at Chinese Coast Guard. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines o AFP, noong Setyembre ay nasa 101 barko ng Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy ang namonitor sa West Philippine Sea. Kabilang ang Pag-asa Island sa mga lugar na madalas makadaan ang mga barko ng China kasama ang Escoda Shoal at Baho de Masinloc. Kasabay nito, itinatag ng PCG ang Coast Guard Auxiliary District sa Kalayaan Island Group para palakasin ang presensya at koordinasyon ng Coast Guard sa mga residente at lokal na otoridad. Pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang activation ceremony sa Pag-asa Island kung saan nanumpa rin ang mga bagong miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Kabilang sa mga bagong auxiliary member ang mga guro, mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng kalayaan.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Presyo ng manok, 10 piso kada kilo ang itinaas habang papalapit ang Kapaskuhan. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Tumaas ng 10 piso kada kilo ang presyo ng manok dahil bahagyang bumaba ang supply. Ayon kay United Broiler Raisers Association Chairman Emeritus Gregorio San Diego, naghahanda ang ilang nag-aalaga ng manok para sa mas mataas na demand ngayong Pasko at tumaas ang makakabawi sa mga naging pagkalugi. Sinabi rin ng grupo na nagtaas ng presyo ang ilang retailer dahil mas konti ang kanilang nabibiling manok para mabawi ang kanilang ginastos at kumita. Gayunman, nilinaw ng grupo na walang kakulangan sa manok, bagamat bahagyang bumaba ang supply dahil may ilang maliliit na nag-aalaga ng manok na pansamantalang tumigil matapos malugi ng ilang buwan. Sa iba pang balita, lumakas ang piso laban sa dolyar kasunod ng positibong pananaw sa ekonomiya dahil sa pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Nagsara ang piso sa 62 pesos at 75 centavos kada dolyar, bahagyang mas malakas kumpara noong Martes. Samantala, ang palitan naman ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa Canadian dollar ay 44 pesos at 17 centavos, sa Singapore dollar ay 49 pesos at 13 centavos, at sa Saudi Riyal ay 16 pesos at 71 centavos. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, nakatulong sa pag-angat ng piso ang mas magandang datos sa employment sa bansa. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan, habang northeasterly wind flow ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Ang Visayas, Mindanao at Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng ITCZ. Ang Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon at Marinduque ay maulap ang kalangitan na may pag-ulan na dulot ng northeasterly wind flow. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na may hinang pag-ulan o pagkulog-pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.6 hanggang 33 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:46 at lulubog dahong 5:41 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Congressman Leandro Leviste hinimok ng Malacañang na magbalik Pilipinas na para harapin ang kanyang kaso. Mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa 75 million pesos na donasyon hindi umano magkatugma. At sa palakasan, NLEX Road Warriors nagtala ng pinakamalaking panalo sa kasaysayan ng PBA.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saanmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hinikayat ng Malacañang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na umuwi na ng Pilipinas at harapin ang lumabas na arrest warrant laban sa kanya. Naglabas ang Makati Regional Trial Court Branch 235 ng warrant of arrest laban kay Congressman Leviste kaugnay ng sinasabing paglabag nito sa Section 25 ng Public Service Act kung saan nagtakda ang korte ng 72,000 pesos na piyansa. Ito ay kaugnay ng kaso sa reklamo ng Department of Energy laban kay Leviste at ilang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Inaimbestigahan ng ombudsman ang sinasabing kabiguan ng kumpanya ni Leviste na tuparin ang ilang kondisyon ng prangkisa nito para sa pagbibigay ng kuryente sa tinatawag na underserved at unserved areas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung iginigiit ni Leviste ang pagiging innocent o walang kasalanan, mas mabuting harapin niya ang reklamo. Ayon kay Castro, ang korte ang tamang lugar para ipagtanggol ang sarili. Matatandaan na Agosto 2 nang lumabas ng bansa si Leviste. Sinasabing magkasama sila sa France ng kanyang ina na si Senadora Loren Legarda na umano'y nagpapagamot para sa seryosong medical condition.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagsalita sa Sandigan Bayan ang isang opisyal ng Commission on Elections o COMELEC tungkol sa umano'y hindi pagkakatugma sa pahayag ni Senador Dante Marcoleta patungkol sa natanggap niyang campaign donations. Ayon sa COMELEC Political Finance and Affairs Division, sinabi ni Marcoleta na ang pera ay donasyon para sa kanyang kampanya noong 2025 elections. Ngunit sa kanyang verified position paper na isinumite sa COMELEC, sinabi umano ni Marcoleta na ang mga natanggap na pera ay bahagi ng kanyang personal funds at hindi nilayo na makaapekto sa resulta ng halalan. Nilinaw naman ng COMELEC witness na wala silang ginawang categorical finding patungkol sa tunay na katangian ng perang natanggap ni Marcoleta. Naharap si Marcoleta sa dalawang kaso ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo kaugnay ng 75 million pesos na campaign donation mula sa tatlong donors.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pinagtibay ng House of Representatives sa second reading ang panukalang 2027 national budget matapos tanggapin ang ilang amendments sa pondo para sa social programs, infrastructure, healthcare at public transportation. Kabilang sa mga dagdag pondo ang 13.8 million pesos para sa Project SAFE, 25 million pesos para sa Project Aruga at 25 million pesos para sa Protect Teen ng Department of Social Welfare and Development. Inaprubahan din ang dagdag na pondo para sa ilang programa ng Department of Public Works and Highways. Pinalawak naman ang paggamit ng Medical Assistance Program ng Department of Health para maisama ang hospitalization, check-up, emergency at dental services, gamot at professional fees. Dadaan pa sa third reading ang panukalang budget sa mga susunod na araw.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Magnitude 5.2 na lindol yumanig sa Davao Occidental. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naganap ang tectonic earthquake sa lalim na 93 kilometers. Naitala ang intensity 1 sa mga bayan ng Malita at Malungon. Wala namang naiulat na pinsala dulot ng lindol, ngunit inaasahan pa rin ang mga aftershock. Sa iba pang balita, 4 na lalaki ang naaresto matapos makumpiska ang 12 kilo ng hinihinalang illegal na droga sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Coast Guard at Philippine Drug Enforcement Agency, tinatayang nasa 81.6 million pesos ang halaga ng nakuhang ipinagbabawal na gamot. Naaharap ang mga suspects sa mga kasong may kaugnayan sa transportasyon at possession of illegal drugs sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Magpapatuloy ang 108th Philippine Open sa November 12 hanggang 15 sa Manila Southwoods sa Carmona, Cavite. Ito ay matapos sagutin ng Philippine Sports Commission ang $1 million prize fund. Ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio, nais nilang mapanatili ang tradisyon ng torneo na itinuturing na pinakamatandang National Golf Championship sa Asia. Muntik nang makansela ang torneo matapos umatras ang orihinal na title sponsor. Nakipagtulungan naman ang Asian Tour at National Golf Association of the Philippines para matuloy ang event.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Pinadapa ng NLEX Road Warriors ang Macau sa pagpapatuloy ng PBA Governor's Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa score na 138-78. Dahil sa 60-point victory, umabante na sa quarterfinals ang NLEX at umangat sa 8-2 ang kanilang record para hawakan ang liderato sa Group A. Unang sumabak para sa NLEX si Deontay Burton na may 22 points matapos palitan si Decan Jones na na-injure bago ang Asian Games break. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Bagong Araw. Russia plague scare tinututukan ng Department of Health. Unemployment at underemployment rate parehong bumaba nitong Agosto. At sa ibayong dagat, 10 sugatan sa knife attack sa isang paaralan sa Poland.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tiniyak ng Malacañang na nakatutok ang Department of Health o DOH sa posibleng kaso ng pneumonic plague sa Russia. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nagpapabaya ang Pilipinas sa mga kinakailangang hakbang bilang tugon sa posibleng panganib sa kalusugan ng mamamayan. Binigyang diin ni Yuse Castro na sinusunod ng DOH ang mga rekomendasyon ng World Health Organization o WHO. Anya, nakahanda ang DOH na gawin ang mga kinakailangang hakbang para paghandaan ang anumang panibagong problemang pangkalusugan. Bukod dito, sinabi ni Castro na naka-alerto na ang mga local health authorities kaugnay ng insidente ng pneumonic plague sa Russia. Ito ay sa harap ng report na pagkasawi ng isang laboratory worker sa Irkutsk, Siberia na empleyado sa Anti-Plague Research Institute of Siberia and the Far East. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Russia patungkol sa tunay na sanhi ng kamatayan nito. Ayon sa WHO, ang pneumonic plague ay isang sakit na nakaaapekto sa baga na lubhang nakamamatay. Hindi ito karaniwang sakit, ngunit ang malalang uri nito ay pwedeng maihawa sa pamamagitan ng respiratory particles.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na ulat, bumaba sa 5.3% ang unemployment rate sa bansa nitong Agosto. Ito ay mula sa 6% noong Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 2.77 na milyong Pilipino na walang trabaho noong Agosto, mas mababa sa 3.14 million noong Hulyo. Ayon kay PSA National Statisticians Claire Dennis Mapa, nakatulong sa pagbaba ng unemployment ang pagdami ng trabaho sa agriculture at forestry sector na nadagdagan ng 847,000 na trabaho dahil sa pagsisimula ng rice planting season. Bumaba rin sa 11.9% ang underemployment rate mula sa 12.9% noong Hulyo, habang inaasahang madaragdagan pa ang mga seasonal jobs sa retail sector habang papalapit ang Pasko.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH official Juliet Calvo na sumailalim sa house arrest matapos siyang ma-stroke. Sa halip, pinayagan siyang manatili sa Philippine Heart Center sa loob ng 30 araw. Pagkatapos nito, ililipat na si Calvo sa Quezon City Jail Female Dormitory. Ayon kay Calvo, na-ospital siya nitong Agosto 5 matapos na ma-stroke at nahirapang kumilos at magsalita. Naharap si Calvo sa kasong malversation kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro na kinasasangkutan din ng dating mambabatas na si Zal Dico.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nakansela ng flight ng mga otoridad or nagkansela ng flight ang mga otoridad sa Aden International Airport matapos tumama ang isang missile malapit sa runway habang nagpapatuloy ang tensyon sa Yemen. Ayon sa Transport Ministry ng Yemen, inatake ng Houthis ang paliparan gamit ang ballistic missile at mga drone na may dalang pampasabog. Inilipat sa Jeddah ang isang flight mula Cairo habang inalis din sa runway ang dalawang aeroplano dahil sa pangambang pagkaroon pa ng pag-atake. Patuloy ang tensyon sa mga lugar malapit sa Bab el Mandeb Strait na isang mahalagang ruta para sa mga barkong nagdadala ng langis at iba pang mga produkto.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Sa ibang dako, 9 ang dinala sa ospital matapos ang knife attack sa isang vocational school sa Ostroleka, northeastern Poland. Ayon sa regional governor, kabilang sa mga nasugatan ang 5 estudyante, 2 guro at 2 bystander, pati ang 19-anyos na suspect na sinaktan din ang sarili. Batay sa investigasyon, estudyante rin sa naturang paaralan ang suspect. Naaresto ang suspect at isinara muna ang mga paaralan sa Ostroleka at inilikas ang mga estudyante.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Ezekiel, Kabanatang 36, Talatang 36. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, a 8 sa buwan ng Oktubre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:54.
5: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
6: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
8: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: has been greatly strengthened through our partnerships with ministry supporters, community organizations, at mga public institutions. So itong mga relationship po ay nakatulong to extend ng ating reach and serve more effectively, whether sa pag-share po ng gospel, pagbibigay ng public service information, or responding to community needs. Malaking bahagi po sila ng kung paano namin na ipagpatuloy ang misyon ng DYVS. They also open doors for collaboration and make our service more responsive sa needs ng community.
1: Siyempre, ang DYVS, as you serve in these different capacities and different members of our communities, how do you continue to expand your reach? Ano ba yung ibang opportunities, mga bagong opportunities and challenges na pag-engage sa mga audiences beyond our traditional platform? How do we reach the younger or the next generation of listeners?
0: As DYVS continues to expand its reach, especially through digital platforms, we see both new opportunities and new challenges. On the opportunity side, mas marami na kaming naabot ngayon, lalo na ang younger generation who are more active online. Through social media, live streaming, and digital content, we are able to share the message of hope and truth beyond traditional radio listeners, even reaching people outside our usual coverage area. But at the same time, may challenges din, like how to stay relevant in a fast-changing digital space and how to communicate biblical truth in a way that is engaging but still faithful to scripture. Ang attention span po is shorter and content is more competitive. So we really need to be intentional in how we present our message. For DYVS, the goal remains the same, to faithfully proclaim Christ. Ang platform may change from radio to digital, but the message does not. By God's grace, we are learning how to engage younger audiences while staying rooted in our mission as the sweet voice of salvation.
1: I'm so encouraged to hear that because 55 years ang DYVS today, no? And what would be the clearest statement of its purpose? And why does that mission remain relevant in today's media landscape?
0: Sir, for 55 years ng DYVS, yung clearest statement ng ating purpose po is this: by God's grace, DYVS exists to faithfully proclaim the gospel of Jesus Christ while serving communities with truth, compassion, and hope. At its core, hindi lang po kami radio station. It is a ministry. Everything we do, from news, public service, to music, Bible teaching, is anchored on one mission: to point people to Christ and to be a voice of encouragement in everyday life. This mission remains very relevant today because even if media platforms mag-continue po yung pagbabago, the needs of people remain the same. People are still searching for truth, hope, guidance, and meaning in the middle of a noisy and often confusing world. Kaya whether on traditional or digital platforms, the message does not change. By God's grace, DYVS continues to be the sweet voice of salvation, faithfully declaring that true hope and salvation are found in Jesus Christ, and that message will always remain relevant in every generation.
1: Thank you, Leia, for sharing the identity of DYVS. We are very encouraged to know that your identity remains rooted in the gospel of Jesus Christ. God bless you. Through decades of broadcasting, 1233 DYVS has remained a steady companion to Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. As we continue the mission, our ministry is shaped by the people we serve in Bacolod and nearby provinces, and ultimately by the Lord who calls and sustains this work. May we be reminded that this work continues with the same heart for people, and the same purpose until all have heard. Thank you for joining us. This has been Kuya Lucho Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
9: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
10: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan, at ng Panginoon.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Kumusta ka na? May problema ba?
12: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
11: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
13: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
14: The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them, for they come from the very heart of God. He loves you, and He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have always been Father and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad. Almighty God.
15: Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking?
16: Opo, Lola. Sama ako.
15: Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya.
16: Bakit po ba kayo nagwa-walking?
15: Maraming benepisyo sa physical at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina.
16: Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola.
15: Siyempre naman, lalo na at kasama kita mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walk.

0: Ang paalalang ito ay hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
2: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
1: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
2: Asisteran ang mga tigulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
1: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
2: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
1: Kung luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kung may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
2: Kunyara naman lapit sa baybay, kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
1: Ini nga pahanungdog gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC DXKI.
3: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
4: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
5: Nakulo, ba't na naman tong cellphone ko? Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush.
6: Eh, dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna.
5: Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon?
7: Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan.
5: Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo nyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak.
8: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
9: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
10: Tantak na abyan, alas 7:31.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Webes. Oktubre 8, 2026, sa Akan Balitaan, sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Jen Robles Librado.
1: You. Headline.

0: sa aton balita lokal. Mga MSME sa Coronadal nakabaton sang libre nga giya para sa pagpauswag sang negosyo. LGU tantangan personnel nagpaidalom sa digital literacy training. Bag-ong X-ray machine formal na nga gin-turnover sa Super Health Center sa MGOC Tivoli. Mount Matutom ginlimpyo ka ginpreparar antes buksan sa mga tricker. South Cotabato ginpabakod ang production kag kalidad sang kape. PDRRMO South Cotabato nagpatigayon sang warning siren testing. Masobra 500,000 ka punuan sang kape gintanom sa Senator Ninoy Aquino Sultan Koderat. Sa Liao Elementary School Multi-Purpose Building sa Esperanza, ginpaidalom sa pre-final inspection. Dar Sarangani nagapanawagan sa mga empleyado nga tapuson ang mga deliverables antes magtakop ang tuig. Sa aton balita nasyonal, DA nagpain sang 6.2 billion pesos nga pondo para sa mga mangunguma kag mangingisda nga apektado sang El Nino. Unemployment rate sa Pilipinas nagnubo sa 5.3% sang Agosto. Pilipinas kag South Korea magapalig-on sang kooperasyon sa para sa klima kag kinaiyahan. Sa atin balita international, Israel gindumdum ang ikatatlong anibersaryo sang pag-atake sang Hamas. Pulis nagamit sang tear gas para kabugoyin ang mga protesters sa France. Pulo ka Taiwanese ginkasuhan sa paggamit sang peke nga dokumento para ipadala ang US chips sa China. Pagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKI Balita.

Nakabaton sang libre nga konsultasyon kag importante nga impormasyon ang mga micro, small and medium enterprises o kon MSME sa Corondale City. Agad mabuligan sila sa pagpauswag sang ilang mga negosyo kag panginabuhian. Hindi matapos ginpatigayon ang Nega Consulta MSME Support Caravan sang Martes sa Molo Bay Center Point. Lakip sa mga nakabenepisyo sa aktibidad ang mga MSME, mga representante sang barangay, mga women's association, kag mga solo parent nga may livelihood projects kag kaugalingon nga negosyo. Paagi sa libre nga konsultasyon, nakabaton ang mga partisipante sang impormasyon kay GIA. Pabahin sa nagkalain-lain nga importanteng aspekto sang pagdumala kag pagpauswag sang negosyo. Lakip diri ang business permits, marketing, digitalization, entrepreneurship, livelihood programs kag financing. Nakibahin man sa paghatag sang serbisyo ang Department of Trade and Industry, Negosyo Center, City Government of Coronadal, Department of Labor and Employment, Department of Information and Communications Technology, Technical Education and Skills Development Authority, kag Small Business Corporation. Tinutuyo sang Nega Consulta nga mapalapit sa mga lokal nga negosyante ang mga ahensya sang gobyerno kag mga programa nga mahimo makabulig sa ilang negosyo kag panginabuhian. Ining aktibidad kabahin sa pagselebrar sang 26th Charter Anniversary kag Negosyo Festival 2026 sa siyudad sang Coronadal. Nagpaidalom sa training kabahin sa photography kag video editing gamit ang CapCut ang mga personnel sang local government unit sang Tantangan. Ginpatigayon ang training sang Department of Information and Communications Technology paagi sa ICT Literacy and Competency Competency Development Bureau o ILCDB. Inutuyo sang pagbansay nga mahatagan ang mga partisipante sang praktikal nga ihibalo sa pagkuha sang mga litrato kag paghimo sang video content nga mahimo magamit sa ila trabaho. Paagi sa training, gina-expectar nga mapauswag sang mga personnel ang ila documentation, public information kag digital communication sa ila tagsa ka opisina. Padayon man nga nagapatigayon ang DICT sa kapareho nga mga programa, agad mapauswag ang digital skills sang mga empleyado sang lokal nga gobyerno kag makabulig sa mga epektibo nga paghatag sang serbisyo publiko. Sa dugang nga balita, formal na nga gin-turnover sa Super Health Center ngayara sa Municipal Government Operations Center o MGOC Sitio Tablugan, Barangay Aflic. Tiboli ang bag-ong X-ray machine nga ginhatag sang Department of Health. Tinutuyo sini nga mapabakod ang mga serbisyo pang diagnostic para sa 8 ka barangay nga sakop sang MGOC, lakip ang Lambangan, Datalbab, Talcon, Aflec, Malugong, Basag, Mungocayo kag Maan. Sunod kay Municipal Health Officer Dr. Joel Arcega, ang pag-abot sang bag-ong kagamitan maghatag sang mas madasig, mas accessible nga serbisyo. Partikular sa diagnostic nga kag mas lapit sa mga komunidad. Ginaexpektar man nga mabuligan sini nga mapanubo ang gasto sa transportasyon. Bangod indi na kinahanglan nga magbiyahe pa ang mga residente pakadto sa iba nga health provider para makapag-X-ray. Kasubong ginakompleto pa ang installation sang kagamitan. Hindi pa magamit sa publiko tub-tub matapos ang nagakaigo nga equipment testing. Agad mahibaloan kag masolbar ang posibleng nga problema, discrepancy o kon depekto kag masigurong makahatag inisang insakto kag masaligan nga resulta sa mga pasyente.
Sa dugang pang balita, ginpatigayon ang duha ka adlaw nga trail cleanup assessment kag signage installation sa Mount Matutum isip preparasyon sa pag-abri sini para sa mga trekker. Nakigbahin sa aktibidad ang Baktas MSU, Tamawo Mountaineer, mga lokal nga guide kag ang Municipal Environment and Natural Resources Office sang Tupi. Kabayin sa mga ginhimo ang paglimpyo sa mga basura halin sa jump off point tubtub sa summit. Pag-usisa sa kondisyon sang trail kag pagbutang sa mga signage nga magabulig sa siguridad kag kahapsay nga pagpanglakaton sa mga bisita. Tinutuyo sa inisyatibo nga mapalapnag ang responsable nga pagsaka sa bukid, gusto nga pagdumala sang basura kag pag-amlig sa biodiversity sang Mount Matutom. Sa dugang pang balita, ginapabakod sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang produksyon kag kalidad sang kape sa probinsya. Inipaagi sa technical assistance, mga training para sa mga mangunguma kag pagtukod sa mga community-based coffee nursery. Ginpangunahan sang Office of the Provincial Agriculturist o CONOPAG upod ang mga partner ng ahensya ang mga programa nga may tinutuyo sa pagpauswag sang malungtaron kag kompetitibong industriya sang kape sa probinsya. Kabahin sang mga ginapatuman nga tikang ang pagtukod sang mga coffee nursery, lakip ang 5,000 seedling Arabica nursery sa Upper Sipaka, Sorala. Ang mga lugar yara sa ginabulubanta 800 meters babaw sang level sang dagat nga ginakabig nga nadakadapat para sa production sang dekalidad nga Arabica coffee. Suno kay coffee and cacao focal person Marites Gumbaw, mayara na sang 2,650 kalugar nga ginatanuman sang kape sa South Cotabato nga nagasakop sa 1,236.9 hektarya samtang naglabot naman sa 1,011.45 metric tons ang produksyon. Kabahin man sang programa ang Development on Agriculture Growth Yearning for the Active Welfare of South Cotabato o Dagyaw Program nga nagasuporta sa pagpauswag sang kape, kakao kag abaka paagi sa pagbinuligay sa nagkalain-lain nga ahensya. Sentro sang Coffee Development Strategy sang South Cotabato ang paghimo sang dekalidad nga kape nga may potensyal nga makasulod sa specialty markets samtang ginabuligan man ang padayon nga pagtubo sang coffee tourism industry sa probinsya. Nagpatigayon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO South Cotabato sang functional testing sa mga warning siren kahapon ni adlaw halin alas 3 tubtub alas 5 sang hapon. Tinutuyo sang testing nga masiguro ang maayong kondisyon kag kasaligan nga warning kag communication system. Agod mapadasig ang paglaptas sang mga alerto kung may emerhensya o kung kalamidad. Padayon man niya ginapabakod sang PDRRMO South Cotabato ang mga sistema sang early warning kag preparasyon para sa emerhensya agod mabuligan ang pagpanalipod sa kabuhi kag siguridad sang mga komunidad sa probinsya. Sa dugang pang balita, preparado na nga magtanom sang masobra
500 mil kapuno sang kape ang banwa sang Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat isip kabahin sang mga tikang sa pagpalig-on sang industriya sang kape sa probinsya. Tinutuyo sang aktibidad nga mapabakod pa ang posisyon sang Sultan Kudarat isip coffee capital of Mindanao kag pagpauswag ini isip isa sa mga nagapangunang sentro sang produksyon sang kape sa pungsod. Ginaexpektar nga magahatag ini sang dugang oportunidad kag panginabuyan sa mga lokal nga mangunguma paagi sa mas mapabakod nga farm to market coffee ecosystem. Nagapasalamat man si Senator Ninoy Aquino Mayor Rafael George of Lautang. Sunod sa iya, hindi lamang inipagtanom sang mga punuan sang kape kundi isa man katikang sa paghimo sang dugang nga panginabuhian kag mas maayo nga palabuton para sa mga mangunguma. Ginaexpektar man nga madugangan pa ang coffee plantation sa nagkalain-lain nga bahin sang Sultan Kudarat sa masunod nga mga adlaw. Sa dugang pa nga balita, ginpatigayon ang pre-final inspection sa bag-ong multi-purpose building o school gymnasium sa Salyaw Elementary School para masiguro ang kalidad, seguridad sini para sa mga estudyante kag komunidad. Ginpangunahan ang joint inspection sa Provincial Engineer's Office kag Department of Interior and Local Government Sultan Kudarat para usisaon ang structural integrity pagkakompleto kag kabugusan niya kondisyon sang proyekto at is informal nga i-turnover. Maid-id man niya ginsusi ang pasilidad, agad masiguro nga nagasunod ini sa mga ginaplastar nga pagsulundan kag quality assurance requirements. Ang proyekto na tukod sa idalom sang pagpanguna sang gobyerno probinsyal sang Sultan Kudarat paagi sa Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units. Sa ulihi nga balita lokal, ginpanawagan sang Department of Agrarian Reform Provincial Office o DARPO Sarangani sa mga empleyado sini nga tapuson ang ilang mga gina-assign nga buluhaton kag deliverable sini nga Oktubre isip pagpreparar sa pagtakop sang tuiga. Ginpahayag ni Parvo 2 Oding Yusof ang importansya sang pagkompleto sa mga responsibilidad sang tagsa kaempleyado agud masigurong hapsay kag epektibo ang paghatag sang serbisyo sa mga mangunguma sa lugar. Sa October convocation nya ginpatigayon sang DARPO Sarangani sa open parking lot gamit ni Yusof ang konsepto sang paasa isip pahanumdum sa mga empleyado na hindi pagpalawigon o kon idilatar ang mga orobrahon kag siguraduhon nga matuman ang mga target antes magtakop ang tuig. Ginauhag man sini ang mga empleyado nga mga budlay agud makabuot ang ilang mga tinutuyo samtang ginhatagan man sang nagakaigo nga pagatipan ang ila kaugalingon nga kaayuhan.

kabahinmansang programa ang diskusyon parte sa cooperative principles and their application in the workplace and public service nga ginpangunahan ng Dayarian Anniversario Cooperative Development Specialist 1 sa City Cooperative Development Office San General Santa City. Pahayag ni anibersaryo ang importansya sang mabakod nga kooperatiba pagkun paano mapatuman ang mga prinsipyo sini sa komunidad, lugar sang trabaho kag pampublikong nga serbisyo.

0: Balita Nasyonal.
1: Sa aton balita nasyonal, nagpain ang Department of Agriculture sang 6.2 billion pesos nga pondo sa idalom sang uplift program para buligan ang mga manguma kag mangingisda ang apektado sang El Nino kag mapadayod ang produksyon sa sektor sang agrikultura. Sino kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. naglabot sa 45 billion pesos ang kabugusan nga pondo na ginpangayo sang DA sa idalom sang uplift lakip ang pondo para sa mga tikang batok sa epekto sang El Nino. Ginpahayag ni Laurel nga 6.2 billion pesos na sa nasambit nga pondo ang ginpagwa para sa mga kinahanglanon nga intervention. Ginapalabot man sang DA ang dugang 10 billion pesos para sa mga programa kagtikang may kaangtanan sa El Nino. Lakip sa mga intervention ang solar irrigation, solar pumps, solar aerators, kagdugang biofertilizer, agad mabuligan ang mga manguma nga mapadayon ang produksyon sa mga lugar nga kulang sang tubig. Inutuyo man sang mga tika nga mabuligan ang mga mangingisda nga mahimo maapektuhan ang ilang panginabuhian bangod sa malain nga kondisyon sang panahon. Sa dugang pa nga balita, nagnubo sa 5.3% ang unemployment rate sa Pilipinas sang Agosto, halin sa 6% sang Hulyo sunod sa Philippine Statistics Authority o PSA. Nikatumbas sang 2.77 million nga Pilipino nga wala sang trabaho sang Agosto nga mas nubo kumpara sa 3.14 million sang Hulyo. Nagnubo man ang underemployment rate sa 11.9% o kon 5.90 million nga Pilipino nga nagapangita pa sang dugang nga oras sa trabaho o kon dugang nga panginabuhian. Mas nubo ini kumpara sa 12.9% o kon 6.33 million nga Pilipino nga na-record sang Hulyo. Samtang naglabot sa 94.7% ang unemployment rate sa pungsod sang Agosto, nakatumbas sang 49.79 million nga Pilipino nga may trabaho o kon panginabuhian. Sa ulihi nga balita nasyonal, nagtinguha ang Pilipinas kag South Korea nga paligunon pang ila kooperasyon sa pag-amlig sa kinaiyahan kag pag-atubang sa climate change sa Southeast Asia. Isgutan nanday Department of Environment and Natural Resources DNR Secretary Juan Miguel Cunha kag South Korean Ambassador kag Deputy Minister for Climate Change Jong Ho Kyun sang 81st session sang UN General Assembly High Level Week kag Climate Week NYC 2026. Sino kay Kuna, importante nga ang mga promesa kag commitment kabahin sa climate action mangin actual nga may tikang lakip ang pulisiya, investment, teknolohiya kag konkreto nga resulta. Kabahin man sa mga ginalauman nga paghisgotan ang pagpreparar para sa 31st Conference of Parties ang tinuig nga United Nations Climate Change Conference nga pagahiwatan sa Turkey sa Nobyembre. Paagi sa mas mapabakod nga kooperasyon, tinutuyo sang duha ka pungsod nga mapauswag ang environmental governance kag climate resilience sa rehiyon.
0: Balita sa luwasang pungso.
2: DXKR
1: Nagpatigayon ang sanga nagkalain-lain nga seremonya kagabi o protesta sa nagkalain-lain nga bayon sang Israel para dumdumon ang ikatatlo katuig sang pag-atake sang Hamas. Sang Oktubre 7, 2023, inatake sang mga armado nga grupong Hamas ang mga komunidad sang Israel sa border nila sang Gaza. Sa nasambit nga insidente, naglabot sa masobra 1,200 ka mga tao ang ginbawian sang kabuhi kag mayara sang 251 nga ginkidnap sang mga rebelding grupo. Nagpadulong man ang mga himata sang mga napatay nga biktima sa Riam Forest, ang lugar kung sa diin ginpatigayon ang Nova Festival. Sa diin dito ginpatay ang 370 ka mga tao kag 44 ang ginkidnap. Buylog man sang nakasubo siya kag nagbisita si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Mount Herzl Cemetery sa Jerusalem. Sigurado naman ni Netanyahu nga hindi sila maguntat. Para mahatagan sang hustisya ang mga biktima. Sa dugang pang balita, nagdamo pa ang nagbuylog sa malapadon nga lihok protesta sa nagkalain-lain nga bahin sang France. Ulitan nga magamit ang mga kapulisan sang tear gas para tabugon ang mga nagapatigayon sang lihok protesta. Pinapakigbato sang mga protester ang pagpabaya sang gobyerno sa edukasyon. Yara na sang masobra 2,000 ka mga bulutuan ang ginsirado bangod sa nasambit nga lihok protesta. Base sa pagbulubanta sang mga otoridad, naglabot na sa tunga sa milyon ang ihap sang mga nagbuylog sa nasambit nga protesta. Nagpapanawagan naman ang gobyerno Gobyerno sang France sang malinong paghilisgutanay sa tunga sang mga protesters kag gobyerno. Sa ulihing balita international, pulo ka mga Taiwanese ang ginkasuhan sang mga otoridad sa Taiwan bangod suno pa sa paggamit sang mga peke nga dokumento para makakuha sang mga restricted US chips kag liwat nga i-export ang mga ini sa China. Sunod sa mga prosecutor, lakip sa mga chips ang ilagin himo sa Pilipinas, South Korea, kag Singapore. Iwat ini i-package kag napilitan sunod pa o gin-islan sunod pa ang label sa mga ini para ngin non-controlled chips nga hinimo sa Taiwan kag pwede makalusot sa mga pagsusi. Ang mga akusado, lakip si Chen Qingxiong nga nagapamuno sa pila ka mga technology company naging siling nagapakuno-kuno nga konektado sa Taiwan National Chongshan Institute of Science and Technology pagkaupod sininga mga kumpanya. Halin sang 2017, suno pa ang masambit nga mga grupo nagabakal sang mga kontroladong chips halin sa US companies nga analog devices kag Texas Instruments kag ginapadalang mga ini sa Hong Kong lakip sa mga kumpanya nga kontrolado suno pa sang China. Sunod sa prosecutors, masobra 300 million NT dollars o yara sa 9.4 million US dollars ang income sang grupo sa nasambit nga operasyon. Pwede himuon na ang mga semiconductor sa mga kagamitang militar kaparehas sang radar receivers, electronic reconnaissance kag jammers, posibleng man suno pa magamit ang mga ini sa paghimo sang missile kag military radars sa China. Ginkasuhan ang pulo ka mga nadakpan sa ulihing simana sang Setyembre sang fraud, document forgery kag money laundering. Inhingiyo sang mga prosecutor ang pulo ka tuig nga pagkapriso para kay Chen kag sa iba niya pang upod niya yara man sa 8 ka tuig nga pagkapriso. Amuyad to ang aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miguel Jen Robles Librado. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ni ang 1062 DXKI.

0: panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap sa bansa.